0: DYRD, ang pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay Wailaan DYRD Ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod ng mga balita, o wala na Jailaan.
2: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Haleluya.
1: Amen.
2: Dalay gud ang Dios sa walay katapusan, mangilabi ni Hesus Kristo. Kumusta? Og maayong buntag na usab kanyang tanan. Sama ko sa pa kini ang ining malagad sa kanginan Beninio Kabanato Brother Jerry Malimot, Pikas Lawak Inger Gabriel Tolop. Magapadayon kami sa pagiguban kaninyo nining mao nga programa ang Jesus Christ. Oh, dalay gud na sa katapusan nga nakatod og panahon nga magapadayon nining mga bulatan uban sa atong mga kaisunan nga nagasuporta sila mga pag-ampo o mga salapin bahin. Araw na kining mao nga buluhaton, magapadayon hanto nining mao nga adlaw. Haleluya. Salamat sa atong Ginoong Kristo. Kumusta kamong tanan atong mga soking tipaminaw dinhi sa siyudad sa Tagbilaran, bisan pa hinaut ko nga nakamo sa maayong panglawas sa gihapon, nga nagapanikay sikas pamahaw ato sa tagaanok pa nahon usab ang mga pulong sa Dios nga atong baga saluhan nini mga takna kay mao kini ang naghatag og kinabuhi. Haleluya. Sumala sa Balang Kasulatan, no? Og ato mga tigpaminawan dio sab sa atong mga kalungsuran atong probinsya sa Bohol, sa atong mga silingan nga kaislahan sa Mindanao, og bisan pa din sa atong lawlawigan no, sab sa Bohol nga atong silingan nga mga kaislahan, no?
1: Haleluya.
2: Og bisan tibok kalibutan nga nagasunod ni atong buhaton akong pinaot nga ang resal kalinaw gikan sa atong lingtong mahan mo kay ang talya sa atong mga kinabuhi.
1: Haleluya. Haleluya. Amen.
2: Salamat sa Ginoo. Og atong mga kaigsunan usab ni taksa kamuntan, kumusta kamo na at po ko nga naandam na mo usab sa pagsimba sa atong buhay nga Dios. Atong mga kaigsunan sa Santa Cruz Batuan, atong pahibalo nga karong mga palis, kung ito kung Ginoo, anami di alang usab sa atong buluhaton, no?
1: Haleluya.
2: Kumat sa atong Ginoo. O nga, sa atong mga kaigsunan sa anda usab, kumusta ko na sa kapuntagon, o minsan pa sa atong mga kaigsunan sa Baklayon, na at po ko nga nining adlawa ang atong mga kinabuhi na atong ikahalad usab diha sa pagsimba sa atong buhay nga Dios.
1: Amen.
2: Salamat sa atong mga kaisuan Mindanao. Kumusta kung das kapuntagon? Bisan pa diha sa aliga, no? Atong mga panginaot nga Dios magapadayon sa paghatag sa buong kadaugan. Bisan pa sa mga sa umabot ninyong pilasip karasun bulan, no? Atong Dios magatagan na o mga sa mga tanang mga butang nga kinahanglan nun. Usap, mahimong madaugon, malampuson ang maong buluhat doon. Dalay ko na siya katapusan. O nga, atong mga kaigsunan sa dito sa Kulambugan ni Brady Coy.
1: Haleluya.
2: Sa atong mga kaigsunan diha, inatpo ko nga mapadayon nun atong bulaton. O nga, bisan pa dito sa ni Brady Kisantilian dito sa Tubod. O bisan pa atong mga kaigsunan nga tanan. Ako yung pahinaot nga nakamo sa pagkamasibuton sa pagpadayon sa pagalagad sa atong buhay nga Diyos.
1: Amen. Haleluya.
2: Bisan pa sa atong mga silingan diha sa tulong sa Baklayon. Kumusta ka mong tanan? Alilo diya sa Santa Cruz, Giwanon, Tahiyon, San Isidro, ato sa Poblacion area, diya sa San Roque, ato mga sukit may minawan diya sa mga Ramo family diya sa San Roque. Salamat sa Ginoo. O diya sa Giwanon, si Brad John. Alo, ato may nato sa Manis magapanalangin sa inyong mga kinabi sa mga tao nga malipay yung magapatalik sa purong sa Diyos. Kaya ito, Brad Jerry, sa Brad John, na
1: kayo pangusta po diya sa social board, si Mrs. Linda Chan. Pangusta diya sa kanayang pagsunod sa ang programa din sa radyo. Bisan pa sa tanan nga nagpaminaw na inyong programa, kumusta ang Diyos magadagaya sa inyong kinabuhi. Haleluya.
2: Dalay ko na siya katapusan o nga ninimutak na magaandam ta sa ama o nga pagpamalas sa punong sa radyo pinagi sa mga pagkampo. Labing wala na akong mahan na inyong tabi na sa kapuntago. Nagpasalamat kami sa laing gayon mihata nga kami ang makapadayag sa iyong mensahe ng katapos mga adlaw. Ang mga tao matulad magihan, bisan pa sa wakil ng paglagad, mahadlokon sa iyong mga pulong. Palangin ni kami, bisan pa yung malagad, yung blang espiritu, mga magagamit ka na mo. Bisan pa masabtan kini, bisan pa sa nakasunod sa mong pagsibiya. Amo kining kasaligang tanan mahal sa ngalan sa akin ng Kristo.
1: Haleluya, amen.
2: Haleluya, dalay ko na sa katapusan, mga hirap magisong ko diyang Kristo. Ninitak na sa kapuntago, mga ato na sa pagpadayon sa itong nasugdan nga tema mga kaisunan ang mahitungod sa Millennial Kingdom, no? Kay maumni ang wa mahibaluwi sa uban gumikan kay nagtuon na magud sila nga kini mga panghitabo karon mga kaisunan sa kalibutan doon ay mga linog na pilinog hapon nga law agahapon mo tubran no kusog no o na kining gubat kining mga kamatay uban pa diha kining mga kagutmanan mga kaisunan. Liluan ko kita islang madag ko mga panghitabo ingon dayon sila nga tapos ng kalibutan mga kaigsunan ang kasulatan wa magisgot nga matapos pang mga tapos ng kalibutan ang gisgotan sa Biblia nga kining mga ilahanan karon nga nagakitabo ilahanan nga nasa pag abot sa atong Jesus Kristo diya sa panganuran pagkuha sa iyang mga katawhan pwede pa na matapos kay ini ko kuha sa katawhan sa Dios diya sa panganuran alilo na pay daghang mahitabo diha mga kaigsunan no
1: amen
2: no mo nay ipadayag sa Balang Kasulatan, no? Onya muhari pa siya o usa ka libo ka tuig dinhi sa yuta kay sa aton nasikutan mga kaigsoonan mao na ang gitawag pahulay sa katawhan sa Dios.
1: Amen.
2: Haleluya. Kay sa aton ang diskutan no bay Domingo nga ang gikan sa kang adan nga panahon hantod sa kapanahon ni Abraham do natoy sa 1948 days.
1: Yes.
2: Panahon ni Abraham ngadto kang Hesus 2016 years no. O gikan kang Kristo ngadto karon di ba 2026 naman taron. So do na natay 5990 years. Yes. So mga kaisunan ang sa tao unom kaadlaw unya ay kapito pahulay. Ay, so niya nagkaduol na tami mo bitaw nga ang gisulat sa Biblia kon magasig ni suol gid sakit ang tiyan sa babay. Haduol na gid man mo nga gid haduol naman matapos ning katuigan sa humanity mga kaisunan. Mo nga niya na makita nato gid ang mga panghitabo nga mura og nagakadol na rahmat limadon agi mao nagi pasulti na manang dalan sa atong Jesus Kristo na nay mga gubat lino gutom kamatay lain-lain dapat mo man ilahanan siya ang pag-anhi. So atong padayon ni mga kaisuna pagkisgot mahitungod sa usa ka libo ka tuig kay aton na sudan mga isuon nga nagsaad gyud ang bilang kasulatan nga ang mga katawhan sa Dios maghari yon no.
1: Amen.
2: Maghari yon katawhan sa mga dinukat matud pa sa pinadayag 5 bersikulo ni bihantud sa Dios nga ang mga hinunakat sa Dios maghari sa yuta. Yuta, wa maning maghari sa langit kaya ang Dios may hari sa langit ba no? Di sa yuta, maghari sa yuta. No? Ani adaan pa nag-isikutan sa pinagayang 20, no? Versikulo 4-6. No? Gitagna na ni Daniel sa Daniel 7, mga kaisuan ng versikulo 27 o sa versikulo sa 22. No? Ani gisikutan po na sa pinagayang 2, versikulo 26-27, nga ang mga madaugon, maghari, taga-apanggawang ibabas ko ang kanasuran. Sama sa sigusul tulipan ni Apostol Pablo, 2 Timoteo 2, versikulo 11 hantod sa 12.
1: Amen.
2: So, sa panahon sa pag, sa panahon sa milenyo, mga kaigsunan, atong isikutan ang mga panghitabo, mga kaigsunan, kung unsa may mga panghitabo, oh, napabay gubat, napabay menuay, napabay sakit, napabay kamatayon, o uban pa di ang mga kaigsunan. So, ako mong ihatag una, Brad Jerry.
1: Amen. Brad Jerry. Atong isikutan din ay kining bahen ng millennial kingdom. Mauna yung mga isikutan din sa Biblia, mahitungod sa millennial kingdom. Atong basahon din sa Marcos 12, versikulo 25. Ingon din eh. Kaya inigkabanhaw na sa mga tao, gikan sa mga patay, dili na sila magapangasawa pa o magapamana pa. Kung dili, mahinasama na sila sa mga manlunda dito sa langit. Usani mga igsoon, nga nang gisultan kining wa na ipagminyo ay kung mabot na ang millennial kingdom kaya din eh, nagapadayag ang balang kasulatan na wala na ipagpangasawa, wala na ipamana. Kaya sila mahisama na sa mga manlunda dito sa langit. Napabay gubat ang Isaias naga 2:4 nagipasadayag po niya nga why gubat kay ang espada himo unang punta sa daro. Di wa na yun ay gubat mga igsoon kay unsa pa may magubat nga ang mga espada o karon ang mga hinagiban kay di naman ang espada wabot ang panahon nga kanang mga hinagiban nga gamhanan na di na magamit mga igsoon kay lagi nagapadayag man ang kasulatan niya himo wa nay gubat kay ang mga hinagiban himo namang magdayag nga pagkasulti di kalinaw na yun mga isoon kay lagi nag-ingon man ang balang kasulatan nga wala nay gubat nga magapahitabo diya sa Isaias 2:4 nga og siya maghukom sa taliwala sa mga nasod o magapahimangno sa daghang mga katawhan o ang ilang mga espada himo o ilang himo himuon na nga punta sa daro ang ilang nga bangkaw, himuon na nga galab o sa kanasod, dili na bumakyaw sa espada, batok sa kanasod. O dili na gayod, makakaton sila mahitungod sa gubat. Soon, nagihapon ng gingon niya, wala na'y gubat, kaya wala na.
2: Wala na'y space racket.
1: Wala na'y gingon niya, magnapag racket. Kaya unsa pa nang ipang hingan lang diha. O gibisan pa ang sakit, wala na, di na.
2: Mailang
1: ang sakit. Maingon na nga, dili na masakiton, di na magsakit, mga iso masakit. Kaya lagi, gisigutan naman sa balaang kasulatan, dito sa 33:24 sa Isaias, gihapon, mga igsoon, naghisigot gihapon din ha, nga wala na'y sakit. Nangyong din hay nga, 33:24, o ang ulop, Ug ang mulupyo dili na magaingon ako masakiton man ang katawhan nga nagpunay ni pagapasaylon sa ilang kasalanan. Mm-hmm. Mo nay dako nga kahigayunan o dako nga bintaha kung makaambit ang millennial kingdom mo igsoon. Mo nay atong paningkamutan nga maka-appeal ta nini kay nay gubat. Wa nay pagbawa na na pagpaminyo pag sa magkagwago pagpangita unsay imong pagpangasawa.
2: Pagpangasawa na na brad.
1: Mamana na, di nakamagagwago pagpangita mo nay nga mo nay atong kalabuton mo nay atong tinguhaon maka abbit aning millennial kingdom kay bisan pa wala sakit og kani yung nangalagad sa atong buhi nga Dios nga mabasa diha sa 1 Corinto 15:52 nga wa nay kamatayon mao nay atong dami nga tingwaon mga igsoon nga di na tama kambit o kamatayon kay naging man ang pinadayag 26 nga kadtong nakaambit sa unang pagkabanhawa na may kamatayon o maghari na sila uban ni Kristo sulod sa kalibo katuig mo na yatong paningkamutan mga igsoon nga makabot ato kay din sa atong basahon sa 1 Corinto 15:52-54 sakalit sa usa ka pagpamilok nigtingon sa katapusang trumpeta kay ang trumpeta pagatunggon ug ang mga patay pagawanhon nga may mga lawas na dili na madunot ug kita mga usab. Kay kining lawas nga madunot ra pagailisan ug dili na madunot ug kining lawas nga mamatay ra pagailisan ug dili na mamatay ug sa diha ang lawas nga madunot ra kailisan ug dili madunot ug ang lawas nga mamatay ra kailisan ug dili mamatay nan matuman na gyud unya na sulat nga ningon ang kamatayon gilamoy diha sa kadaugan. Hallelujah.
2: Hallelujah.
1: Ang kamatayon ang imong pagkamadaugon o kamatayon ha ina ang imong ikotawa. Ay mo na naihisutan ni mga isuon niya wa na kamatayon kantong nangalagad sa Puno Kristo. Pero kantong mga nangadiri, mga malagad o Diyos, at ito sa ikaduhang kamatayon niya mo ang linaw nga kalayo. Mo na itong pagbantayan mga igsoon mo ang tinguhaon nga makaapiltan ng Million Kingdom kay ang mga saad nga gi naisulat niya itong ibasa karon mga nindot nga saad mga igsoon. Dungog himaya ato sa itong buhi nga Diyos at kung ibalik sa itong igsoon nga si Brad Ben pag-isigot pa yung gisigotan ato karong kabutagon. Hallelujah.
2: Hallelujah. Salamat sa kinyo brother o nga mga kaisunan ato na na basa o ato yung nakita diya sa bilang kasulatan nga sa panahon sa milenyo mga kaigsunan wala na nagubat kaya kinigong gubat mga kaigsunan ang nagmando nagiya na mga kaigsunan sa tanas mga na mga kaigsunan kay mga nai magagda sa mga tawan o niya dakpan man siya ng panahon na tambong mas kailan man o nang wala na gubat kaya wala na maghatag kasamo o niya wala pa yung minyo mag ay wala na dahil minyo ay mingaw din na mga kaigsunan ang gingon sa Biblia nga diya sa Marcos 12:25 matupas sa atong Jesus Cristo nga inikabanhaw na sa mga nangamatay dili na na sila managpangasaw managpamana so wala na minyo ay kay masama na marunda sa langit o niya kana mga kaigsunan sa mga tao na nangabanhaw diya kang Kristo.
1: Amen.
2: Hallelujah. Nabanhaw Kristo. Pero katong mga tao nga harian mga kaigsunan, mga anak pa to sila.
1: Mga anak pa to sila. Oh, mga anak pa to sila. Mudaghan pa to.
2: Oo. Oh, mudaghan pa na sila. Labot pa nga dito sa human sa usa ka libo ka tuig ilang gidaghan ng sama sa bus sa baybayon. Mudaghan man to sila. Ang gingon nang diha mga kaigsunan sa Marcos 12:25 nga katong mga tao makaambit sa nahulang pagkabanhaw.
1: Mo na to.
2: Di na to sila managpangasawa. Di na punto sila mamatay. So, masibas ang Brad Jerry, mga kaisunan. Di na to sila mamatay to sila. Okay. Gisulti diya sa 1 Corinto, mga kaisunan, 15:52-54, nga ang lawas ng mamatay, ilis ang lawas, di na mamatay. So, di na mga sawa, di na po mamatay. Hallelujah, ang katawan sa Diyos. Pero katong mga way Kristo, mga kaisunan, mamatay pa to. Mamatay to sila. Pero dili ingon nga mamatay sa iyo, brad, no? O katong gi sulti ni Isaias diya sa Isaias 65:20. Atong makita no nga 65:20. Wala na nay bata nga pila lang kaadlaw sa tupa. Na ay bata. Mga anak to sila. Hallelujah. Mga anak to sila. Pero ang katawan sa dili naman to mga sawa, di wala ay bata sila. Katong harian mga kaisunan, mga anak to sila. Ano yung mga anak? Dili mamatay og sayo. Oh, matungob pa sila sa mga adlaw nga diin. Giingon sa sunod nga bahin nga doon na sila usa kagatos katuig kagulang unya pagkatungluhon sa ito. Pamamatay sila inigabot sa tuig. Pati taas sa pang mga kaisunan. Karoon sa Salmonio Binta, Abir Psychologist, ang atuida doon, Abir sa matag si Tinta. Unya, napayoy kabas ko, mabot ka gochinta. Pero, niyan ang panahon na, dili ka mamatay sa iyo. Suma sa ito, kay makapahimulos ka sa paghari uban kang Kristo. Lamang, Liloya, nakita na to sa kasulatan nga, wa na maginay gubat pa, wa na minyo ay,
1: wa na sakit,
2: wa na kamatayon ang mga katawhan sa Dios. Pero katong mga harian, mga kaisunan, Liloya, naapa na sila'y pagpanganak pa, Liloya. Pero wa na kagubot, kay linaw na ng panahon ng mga kaisunan suma sa balagaslatan, daghang bahin gani, sa mga mananap gani pa mag-ipon dito yung lipardo, mga leon, mga unsa pa mga mananap mag-ipon gani, magdulog pa sila, di na sila mag-away, di na magtinukban na itong mga mananap gani, ang mga sawa, uban pa diha nga mga manalang mga kahayupan, mag-ipon na gani sa paghigda. Now ang punto din ng mga kaigsuunan kon kinsa may harian. Nga pulos man og ang katawhan sa pulos man mga hari, mga kaigsuunan. Mandiha pa toy pangutan na bitaw sa unang sa nang sibiyat ani nga og maghari uban kang Kristo sulod sa kalib ko to isuma sa pinedag 20 bersikulo 6 nga bulahan og bulaan na kami sa nang pagbanhaw kay sila mahimong mga sacerdotes sila maghari uban kang Kristo sulod sa kalib ko to kitsa may hari ning pulos man hari ali dalay ko sa kita pusa
1: dili man ang dili man kadto nga matarong may harian
2: kan dili man ang mga matarong may harian kay mo may muhari man suma sa pinedag 2 bersikulo 26
1: bitsi harian binagi ulisi og putaw
2: mo may muhari. Now, nahibalot ang mga kaigsunan nga sa tibok kalibutan pirti mandaghana. Now, ato sa ina naman namun.
1: Amen. Hallelujah.
2: Sa kasulatan mga kaigsunan, inighuman sa pagkuha sa katawan sa Diyos mga kaigsunan. Ato nang nasigutan itong labay terbano nga sa pinaday 14, gisigutan man diya ang yuta gianihan.
1: Hallelujah.
2: O niya, sa diyang gianihan ang yuta mga kaigsunan, ang pahayag sa Biblia ang naay nahibilin. Katong mga usay nga na, uhot ba na, na sa pinaday 14, versikulo 17, mga bulig na ni sa paras. Pero ang gingon sa kasulatan sa pinaday 14, 16, ang yuta ginihan, mo ni ang pagkuha sa katawan sa Dios, no? O niya, ang nabilin mga kaigsunan, mga, kuha na ginto sila, mga bulig sa paras na to, nga gingon sa kasulatan, nga pamutlan na niyo ang mga
1: bulig
2: sa paras ani nga din para ni sa pigsan ng sa kapungot sa Dios nga gingon gini sa pinadayag 14:20 nga ang ilang dugo moabot ni sa bukados kabayo na adunay kita sa tulo ka gatos kahuan ka kilometro. Pero kini mga kaigsunan napay detalye gihapon ni mga kaigsunan kaysa pagkuha sa katawhan sa Dios mga kaigsunan. Hallelujah. Nahibalot ta mga kaigsunan nga ang 16 versikulo 13 ang espiritu sa ayaw ang murag baki mo ni musuri sa mga hari sa tibuknaong sa yuta mga kaigsunan aron pag-asdang sa dakong gubat sa adlaw sa Dios nga magawang sa tanan suma sa versikulo 14. So dun ay may tabo mga kaigsunan nga ang espiritu sa demonyo mo suri tibok kalibutan mo ni magagdang makigubat sila sa kung adlaw sa Dios. O niya kanang adlaw mo na gingon sa bersikulo 16 nga sa pinulungan pa nga Ibrahim ng gingon nag Armageddon. So dun na sa alay pagkasulti armies in Megiddo o bukid sa Megiddo. Maga adto sila mga kaisunan mo na magagdaw away sa Armageddon. Man ako kumon man ang mao nga pangulago bisan sa ubang mga grupo na man sila na ng pagturo na mahitugot sa Armageddon. Mga kaigsunan mo na gubat na karon kang kung mag-isgut na gubat mga kaigsunan ang makikita.

0: Arias 14 bersikulo
1: agdahon
0: 3 nakita na tumong sa bersikulo 3 no nga ang Dios mga kaison mukig away na niya tumong nasod sa masibig away sa adlaw sa gubat mo nay gisulti sa Biblia unya ang muasdang sa gubat hurot nagpatay kaya ang tanang mga balaan matupa sa tumoy nga bayan sa bersikulo 5 tanang balaan muuban kadimo so katong gipangbanhaw gikan sa mga nangamatay. Haliliway unya kato po mga manrunda sa Dios na napildi gini sa tanas sa unabran no nga no. 1/3 gani ang nakuha dito sa langit no. Samot nagnapay madugangan pas kalibutan nga mga katauhan sa Dios so pamatyo na sila. So ang nahibilin mga kaigsunan mano toy harian kay bisan kanina nay gubat gani mga military na mga gubat ang nahibilin moy harian sa pagkaron lang mga kaigsunan. Haliliway ang ato suma sa mga sources mga sa Wikipedia ang global population nato mga kaigsunan 8.3 billion. So apil na lang military na mga kaigsunan pulis no, apil na. Pero ang gidaghanon ni mga kaigsunan daghan tong nga dili Kristohanon.
1: Mao.
0: 71.2% sa global population mao na dili Christian sama sa mga Muslim, napoy mga atheist, daghan ning atheist pa kanang motog wa putog Dios. Daghan 2 billion kapin guni sila mga kaigsunan. Napay Hinduism 1.24 billion. Napay mga Buddhism 540 million. O guban pang mga grupo mga kaigsunan no. Hallelujah. Ang mga Christian countries mga kaigsunan, Christian nation mga kaigsunan, bisan ang population mga kaigsunan worldwide ha. 28.8% ra na sa total o sa global population. So naga equivalent na siya sa 2.4 billion. Ang kinagahanan sa Christian mga kaigsunan, na claim na Christian, kanyang Katoliko mga kaigsunan, mo na'y lamindaghanan kay 1.3 to 1.4, hapit na makatunga sa gidaghanon sa Christian population sa Tibuok Kalibutan. Napay mga Protestante, napay Orthodox, uban pa mga grupo. Na mga kaigsunan, gamay ra ang mga Kristohanon. Pero dili ginigitan ng ganyang Kristohanon, nag-claim ka Kristohanon, brand mo makadangat kaya nga naman, may dahan mga tao nga nag-claim Kristohanon, wa makinabuhi sa Kristo. Niya ang pagturunan po, wala po diya pagturunan ni Kristo. So dili sabton nga mga Christian countries, Christian nation, mga maluwas na sila. Haliluya ko dili, maapil na sila sa paghaharian sumas kasulatan. So ato nakita din sa kasulatan mga kaigsunan nga doon ay gubat pang mahitabo ng isigutan diya sa balang kasulatan no, sa isikutan sa pedir 16 na 316 mga kaigsunan. O niya, sa nakita ito mga kaigsunan, nang panahon na ang nakigubat, matod pa sa atong gibasa sa pedir 1921, maugit ito'y hurto siya patay. O niya, netong panahon na mga kaigsunan sumas sa pedir 19, kung natong tanahon mga kaigsunan, madakpan na po niya ng panahon na ang mapintas ng mga nanap o ang mini nga propeta no, sa pedir 19, versikulo 19, hantod na sa 20. Hallelujah. Dakpa na. Kay human naman ng sa panahon sa gubat, dakpa na siya. Unya, sa Kapitulo 20, versikulo 1, hantod sa 2, mo po doon na po yung manlunda nga nanaog yan sa langit, unya, gidakop si Satanas, no? Mga kaigsunan, sumasabi sa 2, nga iyang gidakop ang dragon, ang karang serpente, nga maong yawa, o si Satanas, o iyang gigapos siya, sulod sa usukalibo katuig. Mga kaigsunan, gigapos niya. Muna nga,
1: na
0: ang kalinaw yun mahitabo sa kalibutan, mga kaigsunan. Sulod sa usukalibo katuig, kay dakpan man ang may ni nga propeta so anay magwali-wali dito
1: dilimaw
0: o dilimaw mga kaigsunan bisan pambipitas ka man dakpan niya ang hastang yawa mga kaigsunan gapuson dakpo na siya so ato nakita mga kaigsunan ang gisultis Biblia bulahan o balaan gyud ang nakaambit sa noong pagbanaw mga kaigsunan mura ginaginong bulahan pero katong harian mga kaigsunan dili gyud to insla bulahan kay mo man to harian mga tao man to sila mga kaigsunan nga mamatay. Pero katong makaambis na pagkabano, di na ito mamatay mga kaigsunan. So mo na nga sa ato karong panahon na maningkamot ta nga makaambitas na ang pagkabanaw. Mo na itong singkamutan kayo. Di ini ka makikibit sa karong pagkabanaw. Banhaon man ka, sumara sa Biblia, human na sa usa ka libo katuig. Patubang kas maputi nga trono. Unya hukman ka pinasikat sa imbinuhatan. Unya abrihan ang basahon sa kinabuhi. Di makapalagad mong alam, itambog at linaw ang kalagang sa pring maong kaduhang kamatayon. Pero ang katawahan sa atin sa mga iso, di na makaambit siya kaduhang kamatayon, matupas versikulo 6. No?
1: Amen.
0: Muna'y nindot nga pamanandungan na ito kaysa kasulatan, haliluya, na yung ba ang Exodo 32, versikulo 32, nga 32,

0: Chris, ang gisultira ba sa disbanong nga bisan kinsa nakasala batok kana ko
1: papason.
0: Oh, kuya mga kaisunan kay ang ngala papason ko sa akong basahon. Mao. Na kay dili na basahon sa kalibutan nga mapalista ka diha. Okay na. Haleluya mga kaisunan kanang basahon sa Ginoo. Dili ka duna bitga tawo nagsabilbili og basahon sa kinabuhi.
1: Haleluya.
0: Tagiya na mao ang Dios. Unya og ang imong wa masulat. Haleluya. Dagharaban ta mga hambugiro ron sa ilang reliyon lagi kuno mitinuod. Mao na tinukod ni Kristo. Pero mga kaisunan, wa ta magbisgotin ta og reliyon mga kaisunan. Ang pangutan ako na ang imong ngalan na Hesus ta basa sa basa sa kinabuhi. O na pangutan ay pag o di na maghambog nga moy tinukod ni Kristo, moy tinuod mang kasi maglantugi ay padiha sa social media nga mao na. Pero mga kaisunan, ato makita sa bilang kasulatan. Nakita gyud nato nga ang labing siguro ang labing nito nga kun makaambit sa nang pagabanaw. Kay wa na gyud nay pagkinukman sa silot matupad Roma 8:1. Wa na pagkinukman sa silot ang naambisan kinsa anak ang Kristo Jesus. So karon pa lang hinaut ko nga kamo mga mapalingin sa atong pagsibya o niya atong mga viewers karon sa Brad Philippe, sa atong Mr. Brad Jimmy, uban pa atong mga viewers kaning nagasud sa atong laton hinaut ko sa mga panigutanan. O nga, niyabot ng takot sa pagtapos ni Kinyo Rabi ninyo, kawan ni Brad Jerry Malimot, sa Pika Salawak, si Inger Gabriel Tolop, manamilit na kami. Lang salamat, inaot ang Diyos magkapanalangin ng kanatong tanan.
1: Amen. Hallelujah. Amen.
0: Hallelujah.
2: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun, kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi, nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Marie, uy, dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bataa.
2: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Marie.
3: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Marie. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy, lisod baya kaayo ang panahon karon.
2: Ay, Marie, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
2: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
3: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
4: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
5: Alang na itong mutukod og mga balay og building, wanay laing atuan, Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles ug uban pa. Tanan ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation. Duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments ug mga heavy equipment.
6: Palingaw mulihok nga way sakit-sakit, maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug granular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Granular kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex sa generic granular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Balita ug impormasyon, gipaminaw sa katawhang bul-anon.
9: Adiway arde, ang aong tipaminaw yun, everyday man yung umaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
10: Akong tipaminaw na radio station, kay wala yung DYRD ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na jay lain.
11: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
12: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Sa kanan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Langitong Amahan, Ginoong Diyos, salamat kayo sa laing adlaw. Kayo maghihatag ka na mo. Labi na aning blessed Sunday karon nga adlaw. Adlaw na po na mo sa among tulumanon nga gitawag o gang tingog sa matuod nga simbahan. Langitong Amahan, Ginoong Diyos, ipadalay mong balang Espiritu Santo nga may mag-aabri sa mong unuhuna o kasing-kasing nga matanom o matisok ang imong mga balaang gamhanang pulong. Wala kami mahimo, Lord God, kung wala ikaw. Busa kanunay, Lord, magasampit kanimo og tabangin taon kami. Og nagapasalamat kami kanimo sa tanang grasya nga imong gihatag kanamo adlaw-adlaw. Og gabay kami kada adlaw sa among pagabuhaton nga magabuhat kami maayo sa among isig kaingon. Kini among gipangayo, pinaagi sa ngalan ni Jesu Kristo, among Ginoo imong anak. Buhi og hari uban kanimo og sakay usa sa Espiritu Santo. Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Inubanan sa panabang sa pagampo ni Mama Mary, usa tanang mga anghelas o mga santo sa kalangitan. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Good morning, good morning. Sugbo, no? Tagbilaran, no? Good morning. So usa ta magsugod mga kaigsoonan na duna usa kitay mga greetings, no? Mayong buntag na diha sa ato ang spiritual director, Reverend Father Darwin Gitgano, and especially sa atong mga officers sa Catholic Faith Defenders Diocese of Tagbilaran. Mayong buntag na itong tanan, especially ni itong presidente, no? Joseph Kenneth Aboyabor, sa Sungkulan chapter si Bro Jimmy Roliorata, to Bro Bro Desiderio, no? Tagaylo, Bro Pre AJ Bohol, si Bro Pre Roland Tobiumisa, si Bro Pre James Consincino, Bro Pre Jando Tanano, uguban para itong mga kaubanan diha sa Catholic Faith Defenders, maayong buntag na itong tanan. May buntag ko sa diha na ito sa itong pamilya diha sa Cebu, ni Mama, no, na Aaron's Balay. Sa ito ang Mamang Ugpapang sa Barangay Tip-Tip, good morning. Labi na sa itong suking tigpaminaw diha sa Lindaville, tindahan ni Lili og ni Pili, no, pagapaka taron diha. Lanog King DYRD diha. May bunta ko sab diri sa atong mga kasilinganan sa Barangay Biking Dos, no. Barangay Biking, no, sa atong team, no. Good morning. And also to Brad Kunkun day, Aranya day. May buntag. Okay. Dari na ta sa itong topic karon mga kaigsoonan. Muna itong tulumanon ng matag Domingo nga gitawag og ang tingog sa matuod nga simbahan. Ang itopic karon mga kaigsoonan, balik tayo ning halad kay nindot po ito kay always magina siya. Na magina siya yung mga tana pirmi, ano, no? Naiuban nga wakasabot, mga tana. Okay. Halad mga kaigsoonan or tithing. Tithing or 10%. No? Usually, ang atong mga pinalanggang mga igsuon, nagamit gyapon ni ani. Pero sa bagong tugon, ang sulti sa atong Ginoo, wala naman siya magingon nga doon na pa'y 10%. Kaya ang 10% na itong halad, may adto pamantos mga Hudiyo. Muna'y ilang balaod. No? 10% hatag nga ito sa Ginoo. Hatag nga ito sa pari. Pari, dyan na. Naadyo na sa Biblia, no? Pare, dyan na siya. So, nung tana, magkonsagod ko, unsa mo dyan na ay naikauban akong katulik ko manon. Unsa mo dyan na itong halad, Brad, na muingon man ang uban nga doon ay 10%. Yes, tinood na ang 10%, pero dito pa na sa general law, at to pa na sa mga Hudiyo gayod, mga kaigsunan. Sa, ato nang mabasa gid na sa kanunay sa Old Testament. Kayo. Arita sa New Testament ni Ginoong Hesus Kristo, wala na na siya. Natay mga bersikulo, anak, nga pamatuod na ito, anak. Sige. Mutana siya, unsam siya ng dating, 10%. Example, 10,000 mong kita, kanabuan. Pila may 10% sa 10,000. So, ang 10% na hatag ni mga dos simbahan. Doon na kay kanding, no, unsa pa na diya, kanding, baka, sa kalibo, kabuk. Pila may 10%, anak. Hatag na nimo dito simbahan, no? Inana sa mga kaigsoonan. Doon ang mag-istorya mga kaigsoonan nga usadyo ko sa kapamatuod nga tinuod kay na magoy bukid part aning Bohol. nga anang bukira kanang magtiayo na mag-asawa, wala na sila anak, no? Daghan kayo nindot takon may lang pagkahimutang, sila may utanganan, sila may duulanan, hulamanan, no? Sa dihang na ay mga laing relihiyon, laing nga pagtuo ni saka didto, nadala sila ang simbahan pirti mang layo aya tiguwang na biya sila. Una to okay pa. The following few years na naibong na lang mi kay murag nagkaan naman sila kagamay ang mga buhi. Kay mo na gihalad na niya tanan, no? Halos tanan na kay og dili siya kasimba do naman sila penalty. So, mudubli ang bayad o ambot lang kung sa'y paagi silang penalty. Ako ka ba? Kaya nga to ang simbahan, wala man katudlo, ana. No? Okay. Ang tithing magod mga kagisaunan, maumagod ang paghatag ug halad sa 10% nga bahin sa imong abot. Swildo o abot nimo sa imong pananom. Pila ka buggo sa imong pananom. Diha, sa panadiha, prutas, pila ka buok. Ihatag gina nimo dito sa simbahan. So, ang piniling katawhan sa Dios magod sa daang tugon mao ang mga Hudiyo ang gisultian nini. Adto na sa unang hari na to mabasa kapitulo 11 bisiklo 13 na po na Salmo kapitulo 148 bisiklo 14 ug sa Roma kapitulo 11 bisiklo 28 mabasa na to na diha. Buti pa sabot nga paghatag og ikapulo balaod sa Dios tinuod na. Balaod na sa Dios alang sa mga Hudiyo. Take note, dili ta mga Hudiyo. Dili sa mga Kristohanon. Kay ang mga Hudiyo, Judaismo ang ilahang relihiyon. Kita, Kristiyano, Christian. Tinaw kining gipahayag sa Dios sa balaang kasulatan diha sa daang tugon sa Genesis, kapitulo 14, bersikulo 20, kung sa gingon. Ang ikapulo sa inyong abot nga ihatag ninyo sa Ginoo. Muna sa katapusang bahin mabasa. Sa libro usab sa mga propeta, nga si Malakias gipayag sa Dios nga bahin sa ikapulo, dadon ang tibuok ikapulo ngadto sa templo. Aron adunay pagkaon didto. Ingon ang Ginoo, sulayi ako ug makita ninyo nga ablihan ko ang mga bahandi sa langit ug ibubo ko kaninyo nga madagayaon gayod ang mga panalangin. Malakias kapitulo 3 bersikulo 10. Muna yung madunggan ako mga gisuna kay usay mo simba mo kung sa ila sa una. Always ginan ako na madunggan ng Malakias kapitulo 3 bersikulo 10, no? Nga ibubo ko kaninyo ang grasya, no? Nga madagayao, no? So need jita mahalad mga kaigsunan. Pero sa ato ang simbahan mga kaigsunan, labi na nga mabalik na pag observe, no? Magkuad man ta na matihalad, magdako sibot. O dili ganin mo tunol, dili na kung ano, wala. Sibat ko. Pero sa uban, magun na itong mga kaigsunan ng mga pinalangga na itong mga dili katulik ko, doon na sila yung penalty o di kakahatag. Which is ilahama na. Wala na ko yung mahimo, ana, no? Ilahama na. Pero sa itong simbahan, wala tay penalty, no? A shout out dito diha sa Viking, no? Atong bro diha, bro Joey Araujo. May buntag. So pangutana ani karon, kinsa man di ay ang mudawat sa ikapulo nga halad, tithing 10%. Kinsa man di mudawat? Nga ihatag ato sa Ginoo. Ang mudawat ni ana mga kaigsuunan mao ang mga pari. Atong mabasa ni propeta Ezekiel bersikulo kapitulo 44 bersikulo 30. Ang una ninyong abot ug tanang halad ila sa mga pari. Ihatag usab ninyo sa mga pari ang unang abot ninyo sa sibada aron sa aron panalanginan ang inyong panimalay. Tinaw kayong gipahayag sa Dios nga pinagi ni propeta Ezekiel nga ang tanang halad ikapulo adto jud sa pari ihatag. Okay. Shout out team Tagay. Okay. So sa Ezekiel kapitulo 44 bersikulo 30 ihatag gato sa mga pari. Kay ang Ginoo to man sa langit. Wala mo ingon nga ihatag sa mga kabaw na mo. noon sana. Pero kung atong mga kaigsoonan, labi na ning mga Protestante, nga muhatag silang pastor, wala na telabot, ana, ila na po na. Ang ato alang, nga ang Biblia, gisaysay diha jud nga adto gyud sa pari ihatag. Sa bagong tugon mo ko mga kaigsoonan, kagita, Kristohano naman ta, Kristiyanos naman ta, no? Ang piniling katawan sa Dios sa bagong tugon nga mauna ang mga tawo nga mituo ni Ginoong Hesukristo gitawag og Kristohanon. So sa sulat ni San Lucas sa buhat kapitulo 11 bersikulo 26 sa katapusang bahin gipahayag sa Dios nga ang iyang mga tinunan magtotoo tawgon og mga Kristohanon. Og sa sulat usad sa Hebreohanon gipahayag sa Dios nga mga Kristohanon iyang tinawag o pinili. Mga igsuon kong Kristohanon, nagkitawag usab sa Dios, himuan ninyong panig-ingnan si Hesukristo nga apostol o pangulong pari sa pagtuo nga atong gihuptan. Hebreo Kapitulo 3, versikulo 1. Mabasa na to na mga kaigsuonan, no? So, parte lang sa paghalad mga kaigsuonan, wala man mo ingon ang atong simbahan nga need ka mohalad o 1,000. Depende. Depende ang giingon sa bagong tugon, depende sa imong kinitaan nga di kapugson nga kinasingkasing nimong gihatag ug malipayon kang naghatag niini. Pero naasay giingon nga kung dako ang imong ihatag, dako sa imong grasya nga madawat, no? Pero depende ra na nato mga kaigsoonan. Dili jud na siya pugos. Inani mo guni. Nindot po silag pagi ba, no? Kay katumgod ning mga kaigsuunan ko na kugod nga, na-appeal mang gudana. Kini laging mga katoliko, lagi mga badlungon, manigod, mo man po nagiingon sa itong Ginoo sa Jeremias, man to. Nakalipat ko sa bersikulo. Ningon si ang itong Ginoo sa Jeremias nga, pagka badlungon sa akong mga katawhan, no? Badlungon. So pasabot sa badlungon, doon ay mga kawatan, doon ay mga daghan kayo. So, pagkabadlungon sa ako mga katawhan. Katawhan dito sa Dios. Kay ningon man ang Ginoo San Mateo nga mianhi ako alang sa mga masakiton. Wa ako moanhi alang sa mga way sakit. Doktor siya. Tambalan niya mga masakiton. Sama na to. Mga makasasala man ta. Giyari ta sa Ginoo ron tambalan ta. No? Okay. Og sa sulat usab, no? Sa Hebreo 3:1 ang giingon, sundo na to ang panig-ingnan kay siya mao ang apostol og pangulong pare. Adto na to ihatag niya. Sa sulat ni San Pablo, ana San Pedro. Unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 9. Gipahayag sa Dios nga ang pinili niyang katawhan mao ang mga pare. Apan kamo mga piniling katawhan, ang mga hari anong pare ug ang balaang nasod gipili kamo sa Dios aron maiya ug aron magmantala sa mga kahibulungang buhat sa Dios nga nagtawag kadinyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. So mao kana siya mga kaigsuonan. So, kung mohalad po ta mga kingsunan, dili po ta magyaw-yaw po. Ang ano katuman ako nahatag, eh? No? Ang uban, pagani, ganyan, no? Dili ni siya reality niya. Reality niya, ako na naging isulti, labi na ka ng sa cathedral, serve na may. Nigdaan ako sa sibot. Nadyo iban, dugay, dugay, kayo kakuot. Kipagkuot, ang tibok mainti, may nakuot. No? Ngita ka sila tong gamay-gamay. Oh, hatag. Pero, gabadlong ba itong simbahan na na? Wala. Wala gabadlong itong simbahan na na. Pero pag simba na ko sa laing relihiyon, kita dyo ko, gipakita dyo nila ang kwarta, 500 ang gida. Nga, anak ko nga. Nga naman itong, Brad, nga naman itong 500 man itong, Brad, niyang gipakita, Brad. Ang iyang giingon na, aron po mo sunod ang uban. No? Kita gani ko kita gani ko tong mic mo yaw-yaw nga pastor nga suko siya kay gamay ra yang nadawat nga halad. na siya kayo, wala na lang ako gisave. No? Sa kong taman, ilahaman ang mga kaigsunan. No? Perti gitingali nilang pagka brainwash, pagkada, piti sukuha sa pastor, lagi kay gamay ra kay nihatag. Ya, puro na yung mga trabaho. Kuno, gayaw-yaw siya nga, nanay bagong motor, nanay bagong kuan, ya, inighalad kuno sa, inigmisa na nila kuno, kaya naman po na sila yung misa, mag-bible na sila. Gamay ra iyang nadawat. Kadungog ba mo sa mga pare na to, ana? Wala. Pero mga kaigsuunan, need ta mo halad. Need ta mo hatag og halad. No, nga naman. Kaya mga pare na to, mga kaigsuunan, doon na trabahante. Dili na makaya sa pare ng usa ka simbahan siya mo, yung mulimpyo siya pa, yung nag-alagad sa Ginoo. Dili. Mukaon po na ba na sila? No, kana atong gihalad na ipaayo sa simbahan, ipalit nilang sudan, no? Ingunana na mga kaigsunan, dili kay una-unao ninyo nga, abig na ihalad, kuha na siya kaayo sa sana, no? Mingon, kadagkog halad na ang ubang mga reliyon, mingon, kadagkog mga halad ng katedral, ya, ng pari, ya, kadungog dito na. Wala na sila ilabot, ana. Wala ganin yung sweldo na itong mga pare. O karon murag na ana, pero di jud ingon na kuhan, no? Muna'y kalahian sa relihiyon nga tuwa paghihapon sa halad nga gitawag og 10%. Para na mag-una sa Hudiyo, dili mag-unta Hudiyo. Kaya ang Hudiyo, istrikto mag-ugay na silag balaod. Istrikto ka na silag balaod. So, mauna usbon ko nga sa 2 Corinto, Kapitulo 9, Versikulo 7, mingon diha, busa kinahanglan muhatag ang tagsa-tagsa sumala sa iyang gusto. Wa, walay pugos ha? O dili magbagutbot o magunahuna nga gipugos siya kay ang Dios na higugma sa naghatag nga malipayon. So, kining muhatag di taghala din nato simbahan. Di kay sus ka nung hatag mo ka nung 2,000. Uy, magamit pa tato na ako. Pero tinuray mga kaigsunan, ganang inig-serve na ako dito, inig-kuha na sa halad. Unang halad, mag-una na mo, ingon mag-una si silang mga pare nga. Labi nagdai trabaho, simbahan. Unang halad is offering to sa kuhan. Yeah, ikaduhang halad, usay mga ayo pag ikaduhang halad sa katapusan, inigdai ng uman sa misa para dugang-dugang pag yun nga pang pangayo sa simbahan, di tanawa itong simbahan, nindot kayo. No, bagong pintal, nindot kay isod na ito. No, ma-feel ni mo nga, solemn nga ang kuan ba, inigmisa, bitaw. No? So yung nana, mga kaigsunan, kinalabutan mo hatag po tagalad. Kaya kining paghalad po na ito, balusan man po ta sa Ginoo na, malakya stress jays. No? Ibu-bu masad niya na ito, balik na. Okay. Sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa mga Korinto, gipahayag sa Dios nga ang mga Kristohanon muhatag og hinabang sumala sa iyang kinitaan. Muhatag tag hinabang sumala sa atong kinitaan. No, ato nang mabasa sa unang Korinto kapitulo 16 bersikulo 2. Dugang pa sa sulat ni San Mateo, atong masayran nga gisaway sa Ginoo ang mga Pariseo nga naghatag og ikapulo. Mao na ni Ron. Gisaway gani sa Ginoo ang naghatag og ikapulo, diyan ano naapa may ikapulo, no? Naapa may tithing or 10%. Asam na nato mabasa San Mateo kapitulo 23, bersikulo 23 na. Ingon natong Ginoo, pagkaalaot ninyo mga magtutudlo sa balaod og mga Pariseo, mga tigpakaron ingnon, naghatag kamo sa Dios sa ikapulong bahin. Bisan gani sa mga lamas sama sa herbabuena, sa anis ug sa kaningag, apan wala ninyo tumana nga mas importanteng mga pagtunun-an sa balaod, ingon pananglit sa hustisya ug kaluoy sa kamatinud-anon, angay unta nga buhato ninyo kini sa walay pagbiya sa ubang pagtunun-an. Kay ngano, ang mga Pariseo magud tribo na sila sa mga Hudiyo, mauju na sila gi tagaan sa 10%, no? Nga mga hambugiro na sila o mga istrikto sa mga balaod sa Ginoo, labi na gid ng 10%. Isa una, o di ka kahatag na, I think na dunay penalty na sila, labi na nasa adlaw ang ipapahulay. Patyon ko ka o matrabaho ka. Mismo na lang sa pagdagkot na lang, na gani nangahoy, gani, gibato, gipatay. Ang pagpatay sa una, mga kaisaunan, batuon ka, adto kas plaza. Tunga, batuon ka. Sakit kayo eh. Antod ka mamatay. No, inana na sila kastrikto, which is nakasaway ang atong Ginoo nga dili na pud mao. Karon sa bagong tugo na wala na magingon ang Ginoo ana nga duna patay 10% sa 2 Korinto kapitulo 9 bersikulo 7, hatag sumala sa imong gusto. Sumala sa imong kinitaan. Kay nakita ra day kag 20, nga mapug unsa naman po imo nga diri ron sa kalibutan kinahanglan matag naruna tay kwarta nga ato ipalit. Dili man sa taingo nga trabaho ra ta para makakaon. No? Tuna magita mo hala jud ta. Nga dili po na tuhot do nga ato ang naa na to. Kay unsa naman ipalit mo nimo? Mukaon man ta. So, sa laing sulat ni San Pablo, gipahayag sa Ginoo nga timani nga ang nagpugas og jutay mag-ani og jutay. Ang nagpugas og daghan mag-ani og daghan. 2 Korinto kapitulo 9 bersikulo 6 hantod sa 7. Mo na kung gingo ninyo. Nga ayaw mo pag yaw-yaw wala. Anong sa kalibo mo nang gihatag oi? Mo mo ginakuot nako ayaw. Kung dako ninyong gihatag dako sa nang mobalik mga kaigsoonan. Ay ang nag pugas og daghan, makaani og daghan. Ang nagpugas og jutay, makaani sab og jutay. So sunod, umahalad ta, ayaw na magkuhan, kuha mo diha. Pero wala mo ingon ang Ginoo, wala mo ingon ang atong simbahan nga kinahanglan 20 mong ihatag kay atong miyagi piso ra to. Wala ta ingon ana mga kaigsoonan. Pero sa akong nahibal-an sa atong mga kaigsoonan nga dili mga Katoliko, doon na gin sila yung penalty. Doon na sila yung limit. I think 100. Ana. O di ka kahatag ron, doon na kay penalty. So, sa sunod simba ni mo, penaltyhan ka. Wa man na direpod, wa man ko kabasaan na sa Biblia nga doon na yung penalty. No? So, ilahan na po na. Sama niya nang nindot po ng ilahang kanang kuha ng mga offer. Doon na mo ko silingan, God. Bradyo na mo. Bradyo na mo. Silingan na maubos. Di na ko masulti gasa. Katulik ko na siya, pila na mo. Oh. Yeah. Karon, ang iyong anak, gipa-eskwila na sa laing reliyon. Di na ko masulti nga unsa nga reliyon na. Gipa-eskwila na. Unya. Tatod ko ha, libre na sila, tagaan sila bugas. Pero sa akong nahibalaan, nga inig ba katrabaho na ang iyang anak puhon ang sweldo 10% adto magid silang simbahan mura bag paeskwelahon ni mong anak makahuman makatrabaho pero inig trabaho ana ang kada sweldo ana 10% adto jud na nila karon nakita man may anang dagat pagkita na mo sa dagat na may namunyag didto pagliili na mo kay siyaman duol siya. So, pasaylo ako ni kuan ko ni mapabunyag ko kay hindi ko magpabunyag kay di man ko katrabaho. Mudyo na yung word na mo. Daghan ko dili kay ako ra. Daghan me. Kadungog. Dili man ko katrabaho, di ko magpabunyag. So, mura bag nanabit ay mga unsa na? Mga kondisyon. Pabunyag na lang siya. Pero ang iyang ingon ako, Katolik ko kung gihapon, pabunyag lang ko kay aron ko makatrabaho. Aron ko pasudlo nila. So kung kuha na lang ko doon ta, dili lang ta ingon na ba? Para na ko, marag di na po na siya maayo. No? Pero ilahaman ng pagi, wala tayo mahimo ni anak. Masa kay nga tuwa lang, makumuhalad ta, kinasingkasing nga dili ta mapugos. Maura mang gihapon ang mga kaigsoonan. Nakaroon na ba ang iharap ang anak kay dako na? Pilapila po gwali. Siyempre, mao man dyan na. Makugihan kayo na sila. Lupigong kita mga Katoliko, kukugihan kayo na sila. Kuhan kayo na sago na mga daghan na sila bisikulo nga gipang sago. Pero daghan po dili nila basahon. Sama niya ni 10% kisay tagaan dili man pastor. Pare may tagaan. Bisag asa nimo na Biblia basahon bisag pagba King James man. Wala yung ningon diya nga ang 10% nga hala dihatag sa mga pastor. Di gina, ato ihatag sa apostol o pangulong pari nga mao si Ginoong Jesucristo. Adto sa mga pari nga nagalagad niya. So, buot lang nako, pasabot. Kung mauman ang ilaha, wala tayo mahimo, anak. Pero ang akong buot pasabot na to, labi na sa ato ang mga kaigsunan ng mga Katoliko, wala gatudlo ato simbahan, anak. Ang importante lang dyan nga makahatag ta og halad. Kaya ang naghalad og daghan, makadawat og daghan. Ang naghalad po og jutay, makadawat na sa og jutay. At imanaan na to, ang simbahan, walay gakuan na kundili ang atong halad. Daghan tao ng trabahante, sulduanan pa. Daghan tao palitunon dito. Silhig, mga kuan. Masa may ipalit kung wala sila yung madawat ng halad. So, usbon ako, natong mga Katoliko, wala na tayo 10%, halad ta sumala sa atong kinitaan o sumala sa atong gusto. So, mag-closing prayer na ta mga kaigsunan. Ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo, amen. Langitong amahan, Ginoong Diyos, nagpasalamat kami kanimo, kay nakadungog kami sa imong mga balaang gamhanang pulong. Ug tabangi kami, Lord, nga makinabuhi na mo kini sa adlaw na mong pagkabuhi din sa kalibutan o gabayi kami kanunay. Salamat sa tanang grasya. Kini among gipangayo, pinaagi sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo. Amen. Ngalan samahan sa anak, Espiritu Santo. Amen.
1: Way palinay, DYRD kanunay.
2: Kinahanglan sa bildo, aniya na din sa Bohol ang kompleto ng tigmaligya o salamin. Alturas Glass Service. Nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service. Sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty.
4: Maadto sa gym.
5: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
5: Pag Enervon Z+ na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Alang na itong mutukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
15: DYRD, ang akong pipaminaw yun, everyday man yung pumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
16: Akong pipaminaw na radio station, kay wala yung DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
17: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
18: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

Kaya sa kasugilanon, bahin sa kap, inahan nga iyang giandaman o birthday party ang iyang anak nga babae, nga bata. Dapit siya mga kaila. Kunya, sa nagdaghan na, nagsugod na ang party, di-imbitar po nila ang pari, nag-iinan niya nila ang pari nga, Father, ikaw mo bless sa mga pagkaon. Ang pari, nakabantay sa bata. Siya nga, unsa kay maayo nga, kining bata atong ipalid sa prayer. Yang bata na uwaw. Naingon ang inahan, ay kauwaw, isulti, good ka ng kanunay na kong isulti. Noong ka ng akong gisulti ba? Ingon ang bata, ah sige. Siya nga, Lord, nga nung giimbitar man ako ni silang tanan, mauday na dungog niya ang gisulti sa iyang inahan. Ako nang gisaysay tungod kay mauni ang istuya karon sa Ebanghelyo karong Dominguha, pag-imbitar. Atog yung unang hinuunahunaon nga, ang kining istorya ni Jesus, gipunting niya sa mga tao, gani sa mga leader sa mga Hudiyo. Ang istorya na naay hari nga giandam niya ang usa ka bangkete alang sa kasal sa iyang anak. Kunya sa diyang gipatawag na ang mga dinapit nga bisita, wa manumbaling. Gipasuguan na pud niya og mga sulugoon niya. Maugi hapon ang usa matud pa niya to siyang uma, unsa siyang tindahan, negosyo. Ang uban ilang gidakop ang mga sinugo sa hari, gibunog o gipatay. Kunya, ang hari, bisan pa niini, wa siya muhunong sa pag-imbitar. Ingon gingnan pa niya yung mga sulugon nga, hala, ay wa man manganhi itong ang gidinapit, adtumos kadalanan, kadtong makita ninyo, imbitara sa bangkete. Dinhi makita nato ang kaayo ni ining maong hari nga iyag yung gusto dapiton ang tanan. Sa gisulti na nako ang istorya alang ni sa mga Hudiyo, mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Nga naman, kay kining maong istorya pod sa kaluwasan. Ang hari maong Ginoo, ang iyang giandaman og kumbira ang kasal sa iyang anak. Kinsa man ang anak? Si Jesu Kristo. Kaslunon. Kinsa man ang pakasla ni Kristo? Ang katawhan. Ang una gidunta ni ini ang mga Hudiyo. Kay sila may unang makadungog sa minsahi sa Ginoo. Sila may giisip kani adto pa nga pinili nga katawhan. Apan, si Kristo, nga diha nga mianhi dinhi, mauning nahitabo, wa manumbaling ang mga Hudiyo. Mao nga, gani, no, makita nato dinhi, nga ang Ginoo gusto gyud, nga maluwas ang tanan. Wa mo, manumbaling, gipadadan pa gyud niya og laing mga sulugoon. Wa gihapon manumbaling. Og mauni ang nahitabo nga ihatag imbitar dili na ang mga Hudiyo lang alang na sa tanan. Mo na nga adto mos kadalanan, moing na sila nga andam na ang kumbira. Makita gyud nato nga igsuon ang kaayo sa Ginoo nga gusto niya nga ikaw, ako, kitang tanan makadawat gayud sa grasya no, nga maapil sa bangkete nga giandam sa Ginoo. Kung sa maning bangkete nga isaysay din he. Nga ang bangkete kini atong isa ulog ron, misa, bangkete kini

akong lawas nga itugian alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis.

tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapan.

mga lingkod makariyo. Atong pasalamatan una atong mga milihok sa atong santos nga misa, atong liturgical ministers, altar servers, ang atong choir, ang family life, usab sa media ministry, o ganatong tanan nga mitambong imaong misa labaw sa tanan sa atong Ginoo nga mihatag kahigayunan nga makasimba kita karong Dominguha, bansa panabang ni Señor San Jose atong patron, tagaan atong tanan sa masipang pakpak. Mga pahibalo, painumdom, karon nga buwan sa Santos nga Rosario, inauto ta nga kita kanunay mag-ampo sa Santos nga Rosario. Kaduha, karong maabot nga Wibis, Oktubre 15, maabuti ni sa katedral ang relic ni St. John of the Cross. Talagsaon ra kaayo ni kahigayunan nga muduaw ang relic sa usa ka santos dinhi kanato. Busay na utong ta nga atong taganog higayon nga kita makaduaw dinhi. Ang pag-opisyal nga pagdawat sa relic ni St. John of the Cross, Oktubre 15 sa alas 12 ang takna sa udto nga misa. Kumani ini magpabilin siya ang relic utob Oktubre 18 din nga kini ibalhin na usab sa lain nga probinsya. Usa ato nga tagaan gayud og pagtagad. Unya sa gi-flash na ang second collection nato karon alang sa pagtabang sa mga galastuhon sa diocese alang sa installation ni Bishop Crispin Varquez karong Oktubre 27. Dako-dako gid atong magasto kay karon may abot na mga 600 ka mga bisita no gikan sa mga lain-laing lugar labi na sa Burungan, Eastern Samar, lain mga kini 600 mga laygo, mga pari, mga obispo. Ato sila nga accommodate, no? Kita may host. Ato sila nga pakanon, mga dako-dako kita gasto. Sa atong hinabang kini, ngadto sa mga galastuhon. Sa katedral, naghimo usab kita mga pagpangandam. Ato nang gisugdan pag-rewiring. Nagamay na kayong wiring diya sa kilid. Unya, agipaayo na ito ang organ. Plano pa tayong ipatarong ang mga microphones o paliton. Bago mga microphones sa choir. Tagan pa, ugma po hon, magsugod sa paghinlo sa mga bumbong. Isugda na usab ang atong pag-ayo sa mga lights. Aron gayon kita dili na maulaw no, sa mga atong mga bisita. Kay dini man himuon ang maong instalasyon. Busa, bisan sa atong galastuhon, kung kita mag-iusa, magtinabangay, magmalampuson gayon kita, nini atong pagpangandam. Dagan kayong salamat. Palihog manindog.

0: Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa among pagpabati kaninyo sa Santos nga Misa. Hangtod sa sunod Domingo pohon, sa samang takna ug ning maugyapong istasyon, kami magaingon, ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.
1: Ang Builderware nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware uban sa BQ Glassmaster mo supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
6: Adiway arde, ang aong tipaminaw yun, ibrede man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
7: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDYRD ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na jay lain.
8: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
9: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD, sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw, kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod-usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
6: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
7: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
6: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mari.
7: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
6: Ay, Mari, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
7: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
6: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
7: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
8: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
9: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
11: Adiway arde, ang aming pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
12: Akong pipaminaw na radio station, kay wala NDY arde ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
13: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, ang DIY arde, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
0: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DIY arde. Sa paghimaw na usab ka namo, nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: dulong.
1: Daghang tao nagbalat, kayo.
2: Lagi.
1: Balat kayo. Maghinay.
2: Balat
1: kayo lahat.
2: Ayang plig. Ayang usaha.
1: Balat kayo lahat.
2: I'm Lee.
1: Ayan, Atil Lee. Happy to balik ka, guys. Want na.
3: May buntag, may utong, may hapon, may gabi. May buntag, may utong, may hapon, may gabi. May buntag, may utong, may hapon, may gabi. Tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, mga radio sets, o sila mga gadgets, din yung sinakbayan sa tagbilaran ng mga kasipit ng mga karawasuran, tibok lalamigan sa buhol, kabisa ng Mindanao, tibok kalibutan, kutob yun sa baton sa itong CBF via internet. And welcome to
1: Nick and Lee. Sunday today, mga higala, padong na kumapagaw, no?
3: Kan, oh, di may nung dumang
1: kwarto. Murapog, padong na madaga.
3: Ah, daw sa, padong madagang tiguang. Di, patsao na magunhan, kato si Anhing Tibbs Bulisemba, ti IWBS, kato senior, mamagot, mutoy ako, may nung dumang ito, may mutag, sa talang tumasunan, mag-anam mong sakto, ya, morning patrol!
1: Ah, wala ya.
3: Mote yung signature port. Yung ito niya, mote yung silbing intro ba sa yung programa.
1: Amo po na imo, ha?
3: Amo po na ako. Nanundo ko kay, ay doon mo sa ito na ako sa TIWBS ba? Kanang sa pag, kanang bito sa pagkataon niya, why problema, kanang sigila nakapahiyom.
1: Oh, na yung anak po.
3: Murag di gito sa puton. Oh, murag ka na yung anak. Murag mausad na, no?
1: Hi, boys.
3: Hi, boys. Di gito sa puton si TIWBS yun. Believe you, kurto na yun. No? No, moto nga. Morning, patrol!
1: Okay. Oh, munang ikaw, nag-idolize ka niya kay, ikaw di mapod ka sa puton.
3: Di bitaw.
1: Sabi na li. Di ni siya, sa usa ka adlaw, wag ni siya sapot. Sa usa ka adlaw sa 20 ka tuig.
3: Change topic, higala. Atong, atong topic kay murag dili na kanang maayo.
1: Atong partners because the one.
3: Engineer Gilbert Tulop, inubanan sa tanang tiginatibok ang kusog sa DYR Technical Department. Sila si Cyrus De Bayros, sila si
1: Engineer Michael,
3: Engineer Goody, Engineer Philly, Apile? May Pile? Engineer
1: Rani.
3: Rani!
1: Bagong gihire, wala takahibaw, Pile. Kaya na mo kay La Fili. Sir Ahoy, good morning.
3: Ay, tayo, Sir Ahoy. Di! Kaya kung ang manggod, ganoon ay Goody Felicia ba? Fili mo ito na.
1: Grason. Grason, again.
3: Engineer Goody. Engineer Idol Jerry Kahis. Oh, sa atong Chief Tech.
1: Engineer Phil Abandula.

0: Alang sa dekalidad of nationally ordered na pest control services, maoiduawa ang Go Forward Pest Control. Nga nahimutang sa Unit 5, No. 42, Ramon Inirio Street, Poblasyon 3, Tagbilaran City, Dool sa LTO o Buholay. Nga matawagan sa telepono 412-3812 o sa 0910-936-2289. Ano na usap sila ay Disinfection Service, Certified ISO 9001-2005, licensed by FDA and FPA. Basta Pest Control ang iskutan. Kinsay atong tawgon?
1: Go Forward!
2: Kining tiguang na magjam-jam og istorya.
3: Kana sa tele.
2: Kana bang namugitan na apod sa Facebook kanang Alzheimer bitaw. Kanang Mads Gomez ba na? Oh, iyang lola 93 years old na going 94. Murag nag-celebrate siya ang birthday atong naging buwan 94.
3: Katong mama, katuloy ko.
2: Katong mama, pero dili siguro na sakit ng mama ako pangag naman tanan. 93 na god. O paakon siya kay.
3: Paakon no kanang pangag na wala ngipod. Di mo na sakit god.
2: Di lagi nya mo nang. Kanang mang pilar ba kusog pod og tiguang.
3: Pilar kusog. Oh,
2: ipaakon siya kay mag-struggle siya kung siya nang kaliguon na bitaw siya, di siya ganahan maligo. Inaana man siguro mga tiguang na di ganahan maligo.
3: Tugna,
2: pero butangan po nilag ini tubig man po ang katong tubig.
3: Oh, okay. ang pure gyud tugna oy.
2: Oh, ang buhaton nila primero, butang sa kamot og shampoo niya, butang sa buhok. Ilang ilaron nga lotion daw o oil daw to sa buhok. Nya, sunod ang TL, pabugna-bugnawan ba? Brasan ang kanang sapat, chinilas, sa tong TL. Ang tod sa bliga na dito na magkarambula. Nya din na siya kaila si ang bana. Kitsa man na iman ang bana ay munta iyang tong apo ni. Di oy, silingan na nako. Di naman kaila. Ano, yung mga apo, yung mga anak.
3: Way ayo.
2: Way ayo. Way ayo. Loy lang man. Ana, maka, kuan ba, pukog. Kanang, ano, hindi mo patanang tiguang mga Alzheimer. Pero, there are chances po, no, labi na kay, kanang, sa panahon karon ba, itong gikaon, sa to. Pero, kuan na kayo na, kanang miracle na kayo na, 93, sa panahon karon.
3: Pero, muna kung gi, mula usap po sa kung gipangayo, unta sa Ginoo, kung iyang itugot, ha? Okay, kina itong pangayoon, mangayo na banta, pero ang manasa itong amahan
2: mo, muna kayo nga, be careful what you wish for, oh. Kaya na ay panahon ngayong pangayoon, ihatag po sa Ginoo.
3: Mo lagi, pero mo lagi na nga, naingon man nga, matuman ang imong pagbuot, ni sa yuta, mayon sa langit, no, the kingdom come. So, ang ako lang pangayoon, kaya base nung tag, iyapong ihatag nga, ug ingana naman lang galing ba nga ngayon pagtaas nga edad nga pagkahuman wala useless naman ang atong
2: miserable na
3: wala useless na atong kinabuhi na dili wala na ta mo enjoy sa atong kinabuhi na bay hasta atong bana hasta atong spouse wala ta kaila o nya murag nakasamok na ta sa uban ga pasilbi na ta nakasamok na sa uban pero mahimo lang unta Lord og mahimo lang Lord o kanang balag asar ko taman basta kay di lang pud unta maabot na nang panahon na ba nga magsamok na ta sa atong mga anak, na nakasamok na ta nila, nakakuan na ta, yung anabi tao, kay...
2: Managiingon, iampo.
3: Iampo lagi, niya. Napahiuban dito sa mga dato o naso, na ilang mga tiguan dito, ilang naman ang i-surrender dito sa Home for the Aged.
2: Oh, dili man sila mag-agwanta na, ang kato ng mga kanang...
3: Mga caregiver.
2: Caregiver.
3: Oh, pero...
2: Mga support worker.
3: Oh, pero mo lagi, just the same, murag ikaw mismo nga nangandoy gamo abot punta ka nang idara ta kanang ta sa kinabuhi wa na kamo enjoy
2: murag ayaw na
3: murag lang ka nagadamgo pero mo lagi na di man nga atong pagbuot matuman ang Ginoo man niya hoy as kanang kuan ba kanang
2: naunsa na ba ta ni nagilhan na ipata kuya wani ho kanang mabaylon ba ako si ni ikaw si Lee. Wingon I'm Nick.
3: I'm Lee.
2: Kay na unsa na mula sila? Yeah. Tiguang na mong kaayo, murag giyang padong na ang ngohon ba. Well, anyway, Sunday today. Good morning, Sir Boloy.

0: ni Ma'am Nancy Magallanes. Mag-ampo ta sir nga di ta may naana no nga. Hasta atong asawa atong bana di na ta kaila. Mingon tag huyo. Oh, kauban mo sabay. Ambot kinsa na? Silingan man anamo. Paita mag-ampo ta nga di ta may naana. Sir Mario Villarrojo, Marix.
1: Brad Marix, may buntag.
0: Si... Relax kay gabi, ibay. Murang si... buwa kakuan.
1: Mabitaw. Ano niya, huyo hoy! Basta huyo hayahay, no? Si Sir
0: Dumuntanan
1: Brad.
0: Ka.
1: si Brad Romeo. Si
0: ayan ang pakuyoga sunon.
1: na.
0: Sa ilo kami mga higala, kamay na nakibawaan sa'yo mong ikatawaan. Katawaan ang buong wapil diha.
1: Brad Rome o si Sister Terry.
0: Bersano.
1: No? Mm. Oh, sa maimbuntag, basta huyuhoy, hayahay.
0: Hayahay.
1: Oh, salamat kayo.
0: Ma'am Jobing, tapadong sa Thailand.
1: Hayahay. Hawag to Monica!
0: Manay, klarong hayahay.
1: Manay, hayahay sa na, no? Hayahay pas i-record.
0: Ma'am Chuchi, good morning po. Si Princess Joy. Hi, Joy. Ampo lang takalingaw, ha? Niya si Ma'am Luz Aton o si Ma'am Taling Lagura das Himilian Lubok.
1: Not good morning. Luz, Ma'am Luz, Nuera, no?
0: Ay, hi, Ma'am Luz. O niya,
1: sa atong mga guwapo o mga simpatiko mga kaparian sa
0: OLLP,
1: Our Lady of Lourdes Parish Diocesan Shrine, no? Ay, Father John, Father James, si Father Boogs!
0: Father! Miraculous!
1: Miraculous! Brother!
0: Mm. Oye, ato din i-announce din rin nga, karong 8:30, maabot ang katong sa Santo Niño ba?
1: Ganihang 8:30, iabot na.
0: No? Oh, ganihang 8:30.
1: Oh, ganihang iabot na niya. Kung gusto mo mo vigil sa Santo Niño, kanang kuan, kanang unyang gabi eh.
0: Alas 9.
1: No? Alas 9. Na vigil diha sa Our Lady of Lourdes Parish Church, ha?
0: KMC Church.
1: KMC Church ba? Nang sa Galliara Street, no? O, na diha, mag-vigil ta diha. Niya, kung katupong na gustong appeal sa Confradia del Señor Santo Niño, mag-tukot ng chapter diha sa KMC, no? Pwede kayo nga mo-appeal sa mo diha, no?
0: Oh, ang vigil mag-start 9 p.m. until 12 midnight. No?
1: Oh, so
0: karon
1: everybody is invited
0: ning gabi
1: mga oh ning gabi mga matuohon o ambahan ta diha no mga kining maong larawan sa senior sa tuninyo nganing abot ganing alas 8:30 giguyogan ni sa mga Agustinian priest sa Cebu no oh so naaron diha sa KMC ang atong imahe ni Senior Santo Niño de Cebu mo dili magini mao katong kanon bitaw dito sa kwarta murag kwarta siguro na murag kanang sa Twitter na nang usah kanang diligid mao ba kanabang oh my god basta kay usana ka usana sa mga imahe ni Señor Santo Niño replika no
0: replika
1: una diha gi putang karon
0: replika sige oy good morning pod ni Marina Jacor nga manggihatagon kayo ang lambay ati man na
1: gihatagon sa lambay no
0: lambay pa more napakuno daghan sa ref how I wish nga maguba imong ref aron lang kanang mga lambay kadong na namo gubuon ko ng lambay imong ref
1: gubuon na
0: oh ayo pala pani og kanang kuan man kanang sud ng imong ref kay di na mo andar oy kuan reminder sa tanan kung overloaded na ninyong ref matinga mo di na mo andar kay daghan ra kay di na siya kaapas. So inyong kuhaan ang iyang load nya basin pod og daghag sud pero wa gi adjust bitaw to temperature ba na
1: thermostat
0: ihay po na ninyo kung daghan ang sud pero mo lagi kung namoy sud sa inyong rep nga di namo kapas call us kaya mong ref why sud ice ra
1: oh ba laman ice sa tubig
0: ice tubig
1: imnon ba
0: pero na may kuan kanang sa mong ref dahang may chocolate mga plastic mga silupin na lang na wala sud
1: gitikak mo ba yun
0: ay si ma'am baby lumayog sir Alex si Ma'am Bambi, si Engineer Dong Milisimo, good morning.
1: Buntag, no?
0: Hi. Tata Batokael, Tata Alfarero, good morning. Si Ma'am Carmen
1: Teres, sa Lindeville, may buntag, no? Unday! Nansan mga Unday? Oh, si Inday, si Estepania.
0: Estepania. sa tanang na Mindanao, dia sa Ubuhan, sa Mangga, dire sa Tagbilaran mismo. Mm. Oy, si Ma'am Jing Vergara po. Good morning.
1: Hey, Ma'am Jing. Dire, kaya magkanta, mag-audition ta.
0: Thank you so much.
1: O sa to apor nga tapot sa laing aping sa kalibutan, no? Gabi siguro dito, dito sa may dito sa US, sa Canada, og asa na murong napita sa pikas bahin sa kalibutan, mayong buntag, mayong gabi, mayong hapon ninyong tanan ng mga tigpaminaw.

0: Merdeka tin Rusi. Sa La Union Candehay Bohol. Kap, good morning. Thank you so much, Ma'am Berting Pod. Mayroon daw, Berting Labra. Ma'am Berting Tutor, good morning. Salamat sa Rigumba, Malalis Optical Clinic. Thank you, Dr. Edna, Dr. Humor Surfing, si NN, si Lita, si Jessa.
1: Si Pima Pariko Pico Por.
0: And everybody, Cora, hello.
1: Everybody.
0: Yeah, sa BQ Mall, ground level BQ Mall.
1: Yan, ang problema ba mo sa inyong bahay? Kadang anay, lamok, dungho, ok-ok, mga langaw, uban pang mga daotang insekto, labi na mga ilaga. Sus, di nga ako hugaw ng mga mananapa, no? Kanang labi na ilaga. Uy, ayaw kalimot, uy, ayaw mong kabalaka. Ni Anadris Bohol, o Ginistag Bilaran, ang Go Forward Pest Control. Tawag lang ang 412-3812, o ang 09-10936-2289. Oo, musetoy rin na silang ganhas inyo. Kailang pamatsyon, puksain ang lahat ng mga makamatay at mga insekto, mga makahilo, mga magdaot, no? Mga ilaga o uban pa. No, kamo po na magtukon ng bahay. Hala, ipatanaw na ana sa Go Forward ang iniuyuta diha, ilaban ang i-treat kung sa ora nila nga in such a way nga di mo sabok-sabok ni ng mga anay kay nilad sa ng anay, no, kutkot sa tong balay na, no, yung mga ilaga kutkot sa tong mga gamit, no, mga dungho, disturbo na sa pagkato, mga lamok, langaw o man pa. Go Forward Pest Control nasa number 5 Ramon Nino Street tapad sa Bolight og sa LTO.
0: Okay, good morning sa tanang nag-birthday today. Happy birthday to you.
1: And even this month, no? Oh, happy returns of the day, no?
0: Yes.
1: We have many more birthdays to come.
0: Thank you so much.
1: Chef Lee with a recipe.
0: Yes. Ay, magluto ta karon. O, pwede na siya snacks or... Ang uban po dani, pwede po di sudan. First time, fishball. Ibang mo, unsa na pagdama ng fishball, anong street bitaw? Nga sa mga kasada-kasada
1: ang na isda, fishball. Bula.
0: Nga na ra, magpalit mo bula niya. Kanang saksakan ng isda. Di, ito sila ang isda. Okay, kinanglan ta. Ay, good morning and thank you, Sir Peter De Jaresco.
1: Ah, Sir Peter, may buta, sir. Salamat kayo.
0: Okay, kinanglan ta og 2 cups nga giflake or gihimay-himay nga isda bitaw. Pwede og kanang steam nimo ang isda, pwede og giprito na nimo ang isda or kanang inununan ba nga isda or gi-steam, di ba? Steam nga isda pwede ani. Okay, himay-himay yon, walay meaning walay bukog. Kuan ra tanan nang unod ra tanan. Okay, kinanglan ka og 4 ka kutsarang flour. Dili harina. Adi harina. Dili cornstarch. Flour gyud, harina.
1: Dili kayubong. Harina gyud.
0: Okay. Onya evaporated milk. Tanaw rin na ito. Og pila ni kabuok kutsara gamiton ani. Later na. Nya duha ka kutsarang spring onions. I-slice ni mo og ginagmay. Okay. And then oil. Kinang nang tag oil sa pagisa gamay ra kayo mga 2 oh, kuno lang 1 tablespoon or 2 tablespoon of cooking oil, sugar, kung ganahan laroy na ni mga bata mga on, soy sauce, vinegar and asin and pepper to taste. And here's how. Unang buhaton, kuha og kanang lawom nga bowl. I-mix nimo ang isda, katong giflake nga isda, flour, i-add og ang milk. Ang kaning milk, di lang sad siguro ni budaghan nun. Ikaw rin magtansya. Kuan man eh, ang kuan ka ng 4 tablespoon of flour man. So, pwede siguro og 3 tablespoon or 4 gihapon. Kaya napang po isda. O, dili, kinahanglan nga mabasa bitaw siya. Ikaw rin magmaniho pila ka kutsara nga milk isagol. And then after that, you add asin and pepper. Yeah, ilunod po ni mo or i-appeal ni mo og mix ang spring onions. Onya, para ang style day ani, i-refrigerate ni mo for mga 1 hour para mukuan siya mo sticky bitaw or ma-firm po ang imuhang kaning mixture. So, Di isa de ta mani udturon. Uhuwat sa tagos ka oras di ta joke.
1: Yeah, supposing inana to 2 hours later.
0: Yeah, oo. 1 hour later.
1: 1 hour later.
0: Ania, ang katong imong gibutang sa rep, migahi-gahi na imo ning pormahon og bula-bula. Amo na ni Ron. Okay. Magwag saucepan, boil water niya. Ah, dili ni mo siya kung anon. Dili ni mo siya prituhon. Instead, magpabukal kag tubig. Uy, kuan. Uy, mantika kayo nga involved ani. Pabukal kag tubig niya. Katong bula-bula, imong ilunod ato. Unya, mga 1 minute siguro, pilara man na. Magkuhan na, imo na ng kuhaon. Maluto naman to. Okay. And then, remove. Humana na tayo yung kanang lunod sa nagbukal ng tubig. Okay. Kuha na ka o laing kaha. Okay. And then, tangan mong mantika gamay. Imo tong ibutang sa kaha para ma-brown-brown. Ang katong imong gilunod sa nagbukal nga tubig. Mm. Dili tanan nun. Kanang by batch lang. Okay. Pero hinoon, gamay raman tagiluto rin 2 cups. Gamay raman na. Pero I would suggest kung ano ni kaduhaon ni Nemo o portion. Okay, and then after that, simple kayo. Magama ka o katong imong dipping sauce ba? Sweet and sour sauce.
1: Sos lubanan.
0: Combine soy sauce, vinegar, o sugar. Simple as that. Sa to? Soy sauce, toyo. Kanang suka o butang asukar gamay. Imong i-mix not very well. Yan mo na imong itoslob sa fishbowl. Pwede o magduwa-duwa mo na ibutang niya sa steak. Barbecue steak. Pwede po o ritso na.
1: Presentation ba? Para sa mga bata po ba? Mga bata. Pero bata yan ang mga barbecue steak ka. Tusok na yung mga mata.
0: Na. Parihan ni N-I-K-K-I o ni L-Y puhon.
1: Yay, sabah.
0: Fishballs.
1: Fishballs. Under the Heron.
0: Nick and Lee.

Alang sa dekalidad o nationally ordered na pest control services, maoiduawa ang Go Forward Pest Control. Nga nahimutang sa Unit 5, No. 42, Ramon Inirio Street, Poblasyon 3, Tagbilaran City, Dool sa LTO o Buholay. Nga matawagan sa telepono 412-381-2 sa 0910-936-2289. Ano na usap sila'y Disinfection Service, Certified ISO 9001-2005, licensed by FDA and FPA. Basta Pest Control ang iskutan. Kinsay atong tayo.

0: Ato pasalamatan again, Sir Rudy Totor, diha sa La Union, Kandihay, Bohol. Thank you, sir. And salamat sa Rigumba Malalis Optical Clinic. Thank you, Dr. Edna, Dr. Humor, Sir Fing, Lita, si Jessa, o si Cora. Salamat, buhay po, Juan. Thank you also, FCB. Salamat, Sir Richard Uy, Ma'am Candice, Ma'am Claire.
1: St. Patrick's Roast, Litsong Manok. Salamat kayo. A quality product of Alba's Pork Chicharon. Salamat, Alba's Pork Chicharon. Salamat, Cosenera. Og sa Insyang's Grill. Sir Patrick, Usun Helen Binangbang, thank you so much. Og sa Go Forward Pest Control, number 5, Ramon Inero Street, Tagbilaran City, doon sa LTO, og sa Bohol Light. Nga musumpo sa tanan ng mga harmful insects sa inyong panimalay, apil, ilaga o uban pa, no? Tawag ang 412-3812 o sa 0910-936-2289.

0: Jacor of the Engineer. Tim. Timoteo. Jacor.
1: Salamat ka nyo. Ito sa hugna. Nanggayin ang hugna akaron. Sa ito pa panagubad sa Lake Anles. This has been Phoenix and God bless you. Daigon, simbahong nato, ang na ang Ginoo. Sa mga Ginoo, Diyos, sa mga Diyos, ang kaalam na walay sukod. Walay sukod, ang yung kaalam ka na galang nagbubuang kaloy. Kaya ang kaalam sa tao, labi natin yung kaalam, karoon nga ipaagi na nila yung gitawag na itong AI, mga technology sa tao, mahimo kining makapuo raw sab sa tao. Ang kaalam sa Diyos, makahatag o kinabuhin dayon.
0: And this has been Ate Lee saying thank you. Hala, makapuuro sa tao.
1: Oh.
0: So, careful ta sa mga dili tao.
1: Dili naman tao. Dili tao. Pero na.
0: This has been Ate Lee again. Happy Sunday. Balik-balik, no? Kao naglami, simba. Enjoy the rest of the day with your family and loved ones.
1: Bye. Bye.

0: Moholland, get ready. Tagbilaran City College presents TCC Days 2026, October 12 to 16. 5 days of sports, competition, and exciting performances. Witness the Queen, Mr. and Miss TCC 2026 Grand Coronation Night. And on the final evening, catch the acrobatic performance for only 100 pesos. TCC Days 2026. See you there!
1: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Munang ako day ang gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila kaadla, nakita na ako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas, Jude. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede po ni kanatong tanan.
2: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
3: Oh, ano mo kung anon man ay mong dagway, pre?
4: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water Pre kay akong gisubay nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan man ko mubayad sa pagsubay sa ilang computer pre akong nasayran nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
3: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay pre.
4: Mao lagi pre, unsaon nagtrabaho man ta?
3: Yun na pre, nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
4: Wala pre, magpagama pa ko.
3: Ay sus pre, ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad pre. Manaay bill o wala, pero sa akong hibalaan pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apantong walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ang mo mag-deliver.
4: Kanya, unsa may laing pamaagi pre para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
3: Daghan ng mga pamaagi pre aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email kanang binag-o ba?
4: Mo ba pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
3: Yamat, sweet to maligi ka ana pre.
4: Millennial na guto pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
3: Sa akong nahibalaan pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya mohatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagpulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
4: Auna naaman din na pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Hindi ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water Pre kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Ngayon pa muli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahaabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dad-a ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
2: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: napad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
4: Adiway arde, ang aking pipaminaw yun, everyday man yung pumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
5: Akong pipaminaw na radio station, kay wala NDY RD Radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na jay lain.
6: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DIY RD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
7: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DIY RD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number one AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
1: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule 1, 66 sa sustansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
3: Hay, maputlan gyud ta ani og suga kay usa na kabuwan wa patakabayad.
4: Ayaw ka balaka kay sa Bohol Light, gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, may interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill.

0: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
1: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulanon.
2: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
3: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
4: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

o Balaam San Jose. Igampo mo kami aron makaambit sa kalinaw kalipay. Nga imong naangkon diha sa balaan mong kamatayon. Amen. Pagampo kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, panalipdi kami sa panggubatan. Tabangi kami batok sa mga panglimbong mapagsulay sa yawa. Badlunga siya pinagi sa gahom sa Diyos. Mapagsanong kaming naghangyo kanimo. O prinsipi sa tanang kasundaluhan sa langit. Nga imong tang ibanlog sa imperno si Satanas. Uban sa iyang dautang mga espiritu nga naglibot sa kalibutan. Aron sa pagpukan sa mga kalag. Amen. Pagampo sa anghel nga magbalantay. Anghel sa Diyos akong magbalantay. Kanimo gitugian ako sa Diyos nun nga kaayo. Nanarikar nga lawas sa akong kiliran. Langdagi, panalipdi, mandui, o agaka ako. Amen. Sa kanasamahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. May suon sa itong pagpadayon sa Santos Ebanghelyo. Ikan sa Ebanghelyo San Mateo, Kapitulo 22, 1 at 14. No? Mga na itong mabati, simba kita, nining adlawa. May gamit na usap si Jesus sa mga sambingay siyang pagpakisulti sa mga tao. Ang ginharian sa langit, sama sa usa ka hari nga naghikay og usa ka kumbira sa kasal alang siyang anak nga lalaki. Gisugo niya ang iyang mga sulugoon ang pagpahibalo sa mga dinapit nga padtuo na sila sa kumbira. Apan mibalibad ang mga dinapit. Busa nagsugo siya og laing mga sulugoon o giingnan niya, sultihin ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kumbira. Giihaw ng akong mga baka o ang mga pinatambok nga nati o nahikay na ang tanan, pangarina ka mo sa kumbira sa kasal. Apan wala magtagad ang mga dinapit o nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton. Ang usa miadto siyang uma, ang usa sa iyang tindahan, samtang ang uban midakop sa mga sulugoon o gibunalan o gipatay nila. Tungod ni ini, nasuko pag-ayong hari, gipadala niya ang iyang mga sundalo o gipamatay kadtong mga mamumuno o gisunog ang ilang syudad. O niya gitawag niya ang iyang mga sulugoon o giingnan, andam na ang akong kumbira sa kasal. Apan dili angay niini ang mga tao nga akong gidapit. O sa pangadto kamo sa kadalanan, huwag dapita ang tanan nga inyong makaplagan. O ang mga sulugoon ng atos kadalanan, huwag gidala nila ang tanan nga ilang nakaplagan, mayog dautan, huwag napuno sa mga tao nga dapit nga gikumbirahan. Una misulod ang hari anong pagtanaw sa mga dinapit. O nakita niya ang usa ka tao nga wala magsulob o bisti sa kasal. Gipangutana siya sa hari. Higala, giyon sa manimo pagsulod dinhi nga wala ka man magsulob sa bisti sa kasal. Apan wala mo tingog ang tao. O namingon ng hari sa iyang mga sulugoon, gapusan ninyong iyang mga kamot o tiil o ilabog siya ngadto sa kangit-ngitan sa gawas. Dito maghilak siya o magkagut ang iyang mga ngipon. Gitapos si Jesus sambingay sa pag-ingon, kay daghan ang gidapit, apan dyutay ra ang gipili. Iksuon, naman ang Ebanghelyo, tumasabtan nga kitang tanan, gidapit gayod. Diya sa pagsimba, diya sa pag-ampo, no? Adunay subo kayo no nga live pag yun na sa post sa Facebook na hitabo ni ito sa Amerika nga council meeting, so sa to pa mga politician ni nga na naglead sa prayer, pero makurat ka kay ang iyang gikuan, ang iyang giampo sa usa ka politician, si Satan man, no? Ang prince of darkness, ang gisulti, no?
Patod pa niya helsita na sa daghang mga kuan. Nga naman, no niyang bunga isuon sa kanang itawag freedom of religion nga wa masabti sa uban. No? Isuon ang relihiyon gikan sa pulong religare. No, nga nagpasabot ang atong relasyon ngadto sa Ginoo. Ang atong relasyon, no, diha nagsugod man ang relihiyon. Ang atong relasyon ngadto sa Ginoo. Inaunsa man nga Ginoo, kadto ning Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Almighty God. No? Si Satanas wa man na. Si Satanas, di man siya nagbuhat nining langit ug yuta. Pero may gidayig aning uban. No, may ilang gihimong Diyos. Iksuon, dinhi kanato. Sa Ginoo, nagsaysay siya, kaya muduol kaniya, ana ang katagbawan. Muduol kaniya ng kalipay, ang kalinaw, anang kayusahan, apan sukwahinin ang Satanas, kay baliktad pod. Kung di sa Ginoo anang gugma, ang dito anang pagdumot, kasilag. No, manayang giingon, igsuon, sa John chapter 10, verse 10. Ani asya aron magkuan, aron makabaton kita sa kinabuhing madagayaon, apan ang iyang kaaway nga si Satanas, niyan hiyaron pagpangawat o pagpatay. Igsuon, anang makapili ka. Pero adunay mga tao, no, manay giingon sa usa ka santos, no, kung makmasayop, si St. Alfonso Ligore, nga bisag usawang pag-advertise sa daotan sa ni Satanas ang impierno, di na gini mausab ang kamatuoran, di na niya matago. Manang sa gibuhat ni Satanas, ipanindot niya ang dalan padug impierno. Aron daghan ang musubay niini. Iksuon, din ito buhol, nagbisita si St. John of the Cross niya. Din sa tibok buhol, iksuon, kuan lang ni siya ka ng usaray parokya niini nga makita nato diha sa Kahayag Tubigon, anayang parokya diha. Iksuon, karoon na ano siya sa balilihan ang iyang first class relics pasabutan ni gikan sa lawas sa maong santos. Usa niya sa kaduktor of the church, nagpista siya December 14, kauban ni siya ni Santa Teresa de Avila. Ang kanisi St. John of the Cross, gitawag siya og mystic doctor, no, kanang mystic. Ngano man, kanabang makikukabildo siya sa Ginoo. Na naasya daghang sekreto ni ini, naasya daghang pagtulunan ni ini, og sa pagkatinuod lang gani, siya may hinungdan nga si St. John Paul de Sica nag-study og Spanish. Aron lang siya makasabot, kay taga-Spain man si St. John of the Cross. Aron siya makasabot si St. John Paul de Sica sa mga sinulat ni kani ni St. John of the Cross, nagtuon siya Spanish language, no, si St. John Paul de Sica. Nga paghamanto na siya libro gisulat, kalibot lang ko about man to hope, no, about sa hope. Actually na ko libro ana ni St. John Paul de Sica tungod to sa mga pagtulunan ni St. John of the Cross. Iksuon, si St. John of the Cross, namingon siya, if you do not learn to deny yourself, you can make no progress in perfection. Kanya itong kagalingon, iksuon, magsigil kag focus kanya sa iyong kagalingon, dili ka mutubo, dili nato makabot ang kahingpitan. Ang salapi, di man na maghatag ni mong katagbawan.
dili maghatag ni mo kahingpitan. Kung naar ka kanunay diha, nagsigihuna-huna, nagsigigukod aning salapi, nagsigapandol-pandol, adunay daghan, makakita man tuog daghang salapi, pero kuwang rapod ibayad sa hospital, kuwang rastambal. Igsuon, ania, no, wala man guwan nga di tamang kamot, di tamang inahanglan ng salapi. Apan, kailan mahibalo kita unsay lingtungan na iniini. Maghatag ba kini kanatog kalinaw? Manang niingon siya, no, sa actually na nasa Proverbs, no, nga Lord, nag-ampo ako. Iyaw ko himo ang dato, iyaw po na ako himo ang kabos. Kay kung himuon mo akong dato, Lord, basing makalimtan ko na ikaw. Basing maingon ako, nga wala akong hinanglan sa pag-ampo, pagsimba. Tugay ni anak na ko ang tanan. Apan niingon po siya, siya ayaw ko himo akong kabos, Lord. Kay basin mapakaulawan ko ikaw, Lord. Maski makahunahan ako sa pagpangilan, sa pagpangawat, tungod kay ako kabus, hatagi lamang ako Ginoo sa unsa may akong gikinahanglan nga mapaigo nako matag adlaw. Igsuon, kun naman kay daghan diha, o do naman kay sobra, wala na makinahanglan na. Ayaw kalimot igsuon, adunay daghang nagkinahanglan. Adunay daghan diha, tos kadalanan. Adunay daghan, no? Nahinumdum ko iso sa usa ka istorya ni Saint Benedict. Si Saint Benedict of Norcia, no? Manang patron sa mga nagbuhat o mga deliverance prayer, nagkuhan o exorcism, nagdala og mga cross nga gitawag Benedictine cross, no, si Saint Benedict. Ikso nakaabot ko iyang simbahan ana, kaabot ko siyang lubong, no, gitawag ning Monte Cassino ngadto sa Italy. Nato as bukid kayo ina kanang kalsada igsuon. Sus kamo adto kaning Danao, kay kag Danao Bohol padung ka og La Esperanza sa Daguhoy. Adunay makita ni mo dihang ko ano, makita ni mo diha nga kanang gitawag nilang Sea of Clouds. Inya, sus, pirbirong tungas na ko diha, nag-drive sakyanan. Kaingong ka nga, matay mo, hangad man siguro, mas mabali man siguro ng sakyanan ani. Nga naman, burang nagtanaw ni mo, burang maumao, nagbungbong ning tungasun. Apan, makaingong ka kung, ingon na, sa Monte Cassino isuon, gawas ka magtanaw ka kasada, nga burang nagbungbong, gatuyok-tuyok mo ginis bukid. No? Gatuyok-tuyok ginis bukid, hanto mo saka kas ibabaw. Ina sa una, kayo, mga kalsada sa una, mga monghe man na sila, na yung monasteryo dito, nagtukod si Saint Benedict, liso na mga dala na, bagon pa na ang mga dala na sa una, o sa pailang mga gian ni ana. Para sa kahigayon, tinggutom na itong panahuna, no, si Saint Benedict, uban sa iyahang mga kauban ng mga kanang mga monghe, igsuon, lima na lang kapan ang nabili nila. Ina dito sa ubos, ito sa ubang mga lugar, wa na gyud na makita ng pagkaon. Tinggutom na gyud. Nagkuhan lang nga, wa na gyud sila'y makaon, ugma. Apaningon si Saint Benedict nga ayaw ka kabala ka. Ay importante nga nakatay pagsalig sa Ginoo. No? Kaya ang Ginoo maluluyon. No? Ingon si Saint, pulong ni Saint Benedict. Ang Ginoo maluluyon. No? Ang Ginoo maluluyon man ang Ginoo. Nganuman, nga di man ihatag nato atong pagsalig kaniya. Tuod man natuog sila. Iga nakakaon atong pan nga ilang gibahin-bahin. Pagmata na ila pagkabuntag. Dito's gawas sa monasteryo. Nakita na lang nila ang 200 kapin kasako sa harina. No?
sa tuwa ng God, ang pagkaon nato yung natabugas, no, rice, humay. Sa ilawa man na maanad sila uban ng kanubang lugar, uban yung maanad kaon na ng bugas, kana mga mais, kana mga humay. Ang ilahan ito, pan, harina. Iksuon, si St. Benedict, paggawas nila, nakuha nilang 200 kapin, ka 200 kapin kasako sa harina. Ang pangutan na, wag yun sila masayod, kinsa di intugikan. Kisama po magsaka, tos mga tao dito magdaan, to magpasan. Ha? Kung doon na po mapasan, ato dito makamatapon sila, kay magsaba, magina, magpinasanay. O si St. Benedict miingon, mao ni ang bunga sa atong pagsalig sa Ginoo. Kaya ang Ginoo maluluyon man. Iksuon, muna yung kuwang kanato, no? Ningon si St. Benedict, si St. John of the Cross, nga naakaroon na siya karos malilihan, hugma puhon dad-una nga tos kahayag tubigon nga ang patron St. John of the Cross na barang mo istar na itong tulo kaadlaw gikan Lunes, Martes, Merkulis barang mga huibis siguro anaa siya sa katedral sa Tagbilaran. Nakahibalo man ta basta relikya sa gani sa Santos aduna ni kauban nga mga milagro, no? Aduna ay kauban ni ana kung mangampo ka, mangayo ka, no, ng nyatong ni aging Birnes dito mi sa balilihan sa maong relikyas. Iksuon, ato dahing ipahibalo, no, nga si ganahan mo mamati sa tigom sa Divine Mercy, adunay tigom ito sa Dimiao, no? Sa Dimiao, sa gym nila, karong 16, October 16, ilan ang anniversary? Ika-10 years nilang anniversary, sukat nga, namugna ang devotion sa Divine Mercy sa Dimiao. Inya, sa tibuok Bohol, mahimong na siguro yung nag-uban po, naghimo, pero dili pariha sa Dimiao, nga perting daghanag yung tao. No, kada anniversary nila, gikan pagsugod, first anniversary, hanto di ka na po, naagyod sa gym kay daghan yung kay mo tambong ano man tungod kay kita may nagsugod yung seminar na lukop ginato ng 30 kapin ka barangay sa Dimiao na uban nila ni Brad Pastor na muwag na no, may coordinator o kauban naghang mga leader pastor ni pastor ang yung ngalan no si Brad Pastor nga anagayod lang sila. O dawat silang mga bisita, doon ay mga program, holding a program, karong October 16, Friday na. Ang gusto mo tanaw, mabisita, o sa mga mamamulong dito, sila Father Dindin Laniba, si Father Aljan Minusa, na-invite po tanila, na muhatag po dito pagpaambit. Iksuon, ina pagka 22, huibis, sa Ulugon po ang pista ni St. John Paul de Sica, no? Ang giilang the Pope of the Divine Mercy. Si St. John Paul de Sica, doon ay kasulugan ni Ana din sa Divine Mercy Shrine sa Dampas, Tagbilaran. Inya, human ni Ana, doon na po may mga buluhaton, madayon puhon. Doon na ko'y invitation na to si Jinsan sa General Santos City. No. Inya pagbalik na no mananang adlaw na sa mga kalago, mga Santos pagkahuman first Saturday sa bulan sa November ganahan mo na mga duol-duol no aduna koy seminar sa San Isidro Labrador Faris sa Busaw Maribuhok no Maribuhok Bohol silang sa kaparokya nga Busaw. Ang gidala nila ni Father Eugene Ducoy o ni Father ni Monsignor Edgardo Rocha. No, inya, nagtuo, nagkuan man tong ano nga, mutambong Tagaluon,
posible na po'y taga-lungsod sa Maribuhok o taga nag-ingon na po taga-Antikira, manambong sila niya ng maong seminar. Iksuon, mauna yung gikinahanglan na to, no? Tungod kay sa Hosea 4:6 na iyon siya, "My people perish because of ignorance." Ang katauhan malaglag tungod kay kulang sa kahibalo. Ngano may kahibalo siya? Tungod kay na mga panawagan, na imbitisyon, susama karon sa ebanghelyo karon. Ibaliwala ra nila dito lang sa negosyo, dito lang sa paninda, dito lang sa mga ubang mga kalihukan. Ibaliwala ra nila ang imbitisyon, ang panawagan. Ngano man, tungod kay wa magpakabana, wa manumbaling, wa magtagad. Iksuon, siguro kung ako po sa kuwang kabahin, no? Kung gitawag man ko, sa dihang gi-invite ko ang seminar dito sa MUA, Life in the Spirit Seminar, o hantod sa Divine Mercy Seminar, wapapag ko mag-kuan siguro, no? Wapapag ko manumbaling ni Addo, wapapag ko karon. O kahibalo ko, puno lang yung pong problema. Ako nanay kong mga isuon, tungkol kay wa man tayo nakatunan o say angay dahi ampo. Abisan gani sa itong pagsimba, sa kong pagsimba kani ato, di kayo kasabot. Usulod ko simbahan, nigawas na ako, ano ko kahinumdam sa itong ebanghelyo? Ang ako lang manumduman kung na ay joke atong pare. Ngano man, tungod kay wa man gyud mulawom ang akong pagtuo kani adto isip o sa kasakop sa simbahang Katoliko. O si St. John of the Cross, no, kanang nibisita karon, naingon siya nga if you in spirituality, when you do not increase, you decrease. Ato espirituhan ng kinabuhi, dili gani ka musaka, muus-us ka. Aduna pa sa kasantos, no, nalimot ko siyang pangalan. Bag-o lang ni nagpista nga Santos. Biingon po siya nga, no, kung wala ko masayo, sayo po rin si, kung ano siguro, no, si Blessed Fulton Sheen, masiguro niingon. Nga, ang ato ko ng espirituhan nun, kung magpundura ka, wa, magpundura ka ba? Nagpuyo lang ka, wa, kay mga pagpaningkamot, asa na yung mga seminar, asa na yung mga kalihukan, ay mga gisaligan, ay mo lang kaugalingon, nagpundura ka diha. Ingon pa sa usa ka santos, "Buda kag naa sa suba. Bisag nagpundura ka, apan anurun ka ngadto sa ubos." Mao ni ato espirituhan ng kinabuhi. Muundang na kayo kamubiya, gani kag ampo. Muhunong, gani kag ampo. Maingon ka nga, "Nagbuhat bito akong maayo, hindi na ako daotan, wala ko mangilad, wala ko mamakak. Apan maghinay-hinay kag kaus-us." Manang sa spirituality, yung si Saint John of the Cross, kinahanglan matag karunog unya, musaka ka. Kung na kay pag-ampo ang nahibawaan, dugangi pa. Dugangi. Kung nag-ampo na ka para si mong bana, para si mong mga anak, dugangi pa. Dugangi pun ipa. Aron kita motubo. Daghan kay nangalagad. Apanawa na. Nawa na sa simbahan. Naidaghan yun na ng alagad. Kadugayan, di naman yun mutu o Ginoo. Naidaghan nga giingon nga ng alagad. Apan, wa naman yun maayong relasyon ngadto siyang isig katao. Nga naman, tungod kay in spirituality, dili gani ka mutubo. No? Mauna giingon ni Pope Francis. Ni Pope Leo XIV, no? Kinahanglan sa itong pagkatao, gidala na ito kanunay ang presensya sa Ginoo nga naa sa itong kasing-kasing. Ikso, nag-ampo kita sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Paghalad sa panimalay nga ito sa mahal nga Birhen Maria, mananabang sa mga Kristiyanos. O Maria, Birhen Santissima, ikaw ang itudlo sa Diyos, aron mananabang sa mga Kristiyanos. Gipili ka nga inahan og tigpanalipod sa among panimalay. Nangamuyo kami sa imong gamhanang panalipod.
hampingi ang among panimalay. Aron makalikay sa tanang katalagman, sa sunog, baha, liti, bagyo, linog, mga kawatan ug tulisan, mga tawo nga mapasipadon sa tanang mga peligro. Panalangini kami, panalipdi, labani kami, bantayi ingog imong kaugalingon, ang tanang nagpuyo ni ining balaya. Ilikay kami sa tanang disgrasya ug daotang kapalaran. Apan labaw sa tanan, idangat kami sa labing importante nga grasya, ang grasya nga makalikay kami sa sala. O Maria, mananabang sa mga Kristiyanos, iampo ang tanang nagpuyo ni ining balaya, nagihalad nganha kanimo, hangtod sa kahangturan. Amen. Pag-ampo alang sa kaayuhan. O Jesus, sinaot nga ang imong lunsay ug himsog nga dugo. Muagi sa nagmasakiton nga bahin sa akong lawas. Hinaot nga ang imong lunsay ug himsog nga lawas. Muayo sa akong nagmaluyahon nga lawas. Ug hinaot nga usa ka himsog ug maabtik nga kinabuhi. Mudagay day dinhi kanako. Kung kini mao ang tinuod mo, nga bala ang kabubuton. Amen. Mga isuon, salamat sa pag-uban ng programa sa kanuna itong iampo si Bishop Crispin Varkis sa kamabungahon siyang installation pohon. Atong tabangan o prayer para sa ito ang diocese sa Bohol, sa Tagbilaran. O ato sa no, pahaisubo ni Nanay Josefina Lapis, Papa ni Father Christopher Lapis, nga namatay gilubong kaganina, nakabisita mi. O sa Kadibutos Divine Mercy, kung nagtabang sa kanamotos buluhaton sa prayer karaban. May soon, kini si Brother Rico Feliz Lagavica, ban Sister Marie Cartan, sa Pigas Lawak, si Brad Cyrus, no? Sa kanunay of Hendrum Kanato, kaninyo nga kita, anak sa Diyos, kita templo sa Diyos, kita hulagway sa Diyos. O kanang Ginoo, ani asa ang kasing-kasing sa matag-usa kanato. Sa ngalan sa Mahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.

0: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Mao lagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
1: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mare. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na Mare.
1: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.

0: Si Mario Pindugo o saka runner proud EXL Coffee Mix user, may buhay sa EXL makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga pinanga, si Doc Bry kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol, EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
3: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tua karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
4: GTX 500.
5: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, sa nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
4: DTX 500, mabibilis sa mga butika.
6: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligyo usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarín, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
7: Balita ug impormasyon gipaminaw sa katawhang bul-anon.
8: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
9: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
10: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: usa ka makabuhay-day.
1: Asay sa akong trabaho, isip mo sa ka radio presenter, usa sa ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag na ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto nga babaagi. Kini si Mario Pinduko usa ka runner. Proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga pinangga, si Doc Bry kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
4: Ay, nak. Uy, umusta naman ka din, ha?
5: Salamat sa gracious sa Ginoo, ma. Maayo ko.
4: Nanawag lagi ko ninmo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
5: Ay, salamat ka, sa Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ikotik ka ron? Naalibyuhan na ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumusta sa angiogram o angioplasty?
4: Ay, nako, yung kay kausaban. Nakpertig yun ako, ah. Ma, na magsakit akong dunghan, uy. O makaya na ako wala kag layo-layo. Mga salamat po sa Diyos nga lambaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihimo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. Ug nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong pag-atiman yun ako. Uy, na, sa kinaunahan yun, gikul pa, hindi ko maayo. Uy, pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa, gano'y kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kay naa na may tayo kaugalingon na is small cath lab.
5: Mahindi ay ma, maayot ko di ay nga maulag imo nga sinati.
4: Maulag ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga na ibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidule po siya og angiogram sunod si man na.
5: Aba o pa ma, maayot ko di una na. Dako, kitinabang na to ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
6: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
7: Balita ug impormasyon gipaminaw sa katawhang bul-ano.
8: Adiway arde, ang aong pipaminaw yun, everyday man yung kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
9: Akong pipaminaw na radio station, kay wala NDYRD radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
10: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
11: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: dumala sa mga sakramento, sa sacrament of initiation, baptism, confirmation. Mm. So balido man ang ilang kuan tungod kay sa ilang pagka giordinahan gid sila, no? Kaning reconciliation, penance or confession, anointing of the sick, o kaning matrimony, holy orders. So kana sila mauna ang kanang murag usap na sa ilang mga obligasyon. So kung muhimo sila ana, mauna nga valido gyud tungod kay sa ilang ordination, no? So pinaagi ana, no, ang sakramento sa pagkapari nga gipasa ngadto nila, mauna nagpasabot nga ang maunay kapadayunan sa pagkapari ni Ginoong Hesus. So gitawag kana nato og kanang sakramento sa apostolikanhon nga pagpangalagad sama sa gingon ni Badesiderio nga magpadayon gid na, no, hangtod sa kahangturan sa diha sa atong simbahan sa katapusan sa panahon. So murag maor po sa ito ako ipa.
1: Sige, salamat.
0: Kay murag daghan tag mga
1: oo. Nindot kayo. Kanang bossing na pa ikapuno si Brad ninyo.
2: Okay, okay na to, bro. Tanan.
1: Ah, sige. It's so diri sa tani Brad Desiderio katong atong pangutana ganina nga. Asa na to mabasa ka Brad Desiderio nga kanang pare baka tong mga apostolis gyud? Oh, naa si Kristo mabasa labawong pare Hebrews 3:1. Pero matawag ba natong pare ang mga apostolis, Brad?
3: Okay. So salamat kay bro, no. So matawag yun, ari ta unahan nato si San Pablo na sa Roma 15:6, no, matupad San Pablo, nag-alagad ako ingon nga pari sa atong Ginoong Jesucristo. So si San Pablo engkon gud siya nga pari. So ang mga apostoles pare, gipili siya, gipili sila ni Kristo aron moy madumala, no, mosangyaw kauban niya na sa Marcos 3:14, he ordained 12, no, aron mag pabilin kaniya o magsangya o ban kaniya diha sa gingharian sa Diyos.
1: Okay, salamat. So si San Pablo pare, unya si San Pablo apostolis man. Oh, so laktod ka pagkasulti, pare din ning mga apostolis. Okay.
2: Pero mabasa ganin nato sa Buhat 1:20.
1: Yes.
2: Kana obispo.
1: Obispo.
2: Obispo sila, bro. Napot sa 1 Timoteo 3:1.
1: Yes.
2: Mm. Usay papabasa ko no sa whole ng ano ni bro. 1 Timoteo 3:1. Na mabasa nga obispo ang mga apostoles.
1: Ah, itong kuan sa
0: 1 Timoteo.
1: Kay English niya to, ah. Kung Bible.
0: Unsa to bersikulo ha, bro?
2: 1 Timoteo 3:1.
0: Tinuod kini maong panultihon, ang nagtinguha nga mahimong pangulo sa simbahan, nagtinguha og maayong buhat. Moron?
2: Mm, moron. So naghisgot man sila og kanang so naa day opisina, nagpili day sa una sila, bro. This is danguan nga naay gipili sa una nga mga obispo. Opisina sa obispo. Yeah, bishopric. Buhat atong suwayan sa Buhat 1:20.
1: Ah, sige, bro.
3: Okay, tinuod na, bro, kay sa Buhat 1:20 makita gyud nato na diha nga ang pulong nga bishopric, no? Okay. Kay ang asoy ginana sa dihang namatay si Judas, no, si San Pedro nag-awhag yun nga kinahanglan duna untay mo puli sa iyang pagkapangulo, no, sa iyang
2: pagkaobispo.
3: Pagkaobispo,
2: no? Ah, so obispo dagiti sila
3: mo nang na obispo yun mo na nga sa gayon nga si Judas namatay, nagripa sila, si giripan niya atong panahuna si Jose o si Matias. Unya ang ilang naripahan nga mupuli ni Judas mao gyud si Matias.
1: Okay, so yes. So sa Grego na, no, kana episkope or kanang kung katungdan ng episkopos, pagka overseer man guna, overseer, no. Yes, overseer. So mao nay kahulugan sa meaning sa word rather nga bishop. Okay niya. Kining presbyteros or presbyter sa English, no, kundiin kuha ang pulong priest, no, kung tanaw ni mo etymology anang priest is gikan as presbyter, no, sa Old English. Unya presbyter maunay kanang ang sa Grego ana is presbyteros or elder, no, mga ana, no, elder maunang kanang akong gitambungan nga ordination atong September ba to dito sa Talibon si Father Boboy Almedilla. Presbyteral ordination.
0: Kamoy nanghanta to.
1: Oh, kami nanghanta. So presbyteral unya. kanang kung obispo, kung kintahayang atong bagong obispo ra ba karong October 27 no, si Bishop Barquez, pero obispo na siya daan, pero kung wala pa siya maobispo, ang tawag sa ordinasyon niya Episcopal ordination. Oh, ana niya kung diaconal ordination. So mao na siya. So mao mabasa gyud nga obispo gyud ayto si Judas unta, no? Niya kay nabakante man, kay naghikog man siya, gipulihan kang Matias. Mao na siya bishopric. Mao na nga dili tinuod, nga dili mabasa, kay na naka-encounter kog kanang dili Katoliko dito sa London, sis, nga giingnan po ko nga kanang kuan ko no, Catholicism is rubbish, kay wa ko nung ganay mabasa pulong obispo, dili tinuod na, di tinuod na, no, naa kaayo, no, mao na siya. So padayon ta unsa toy ang atong ang gihisgutan nato ganin ang pagkapari, no, nga kini gikan pasdaang tugon ngadto sa bagong tugon pinaagi ni Kristo, naay mga pagsupak usab, no, ato lang ning kuanon kanang tagdo ning mga pagsupak. Ingon man gud diri sa Hebreo City 24. Kining giingon nga sa bagong tugon bitaw, giingon nga wala na ilaing pari gawas ni Kristo tungod kay ang iyang pagkapari forever. Wala itugyan sa uban o sa lain, no? Unsa may ito ikatubag? Ani nganong wala na malagi ilaing pari unta nya di na ikatugyan sa lain, nganong na maghapon mo yung mga pari diha? Unsa atong ikapaambit, kisay mo paambit ani? Okay.
2: Sige bro, sa bagong hubad gapadayo na, no, kay Old Testament man tong ilahang gipunting. Apan ang gipasabot nga wala ikatugyan ang iyang paghalad sa kamatayon isip pari. Wala matugyan ngadto sa uban. Mao na gipasabot sa mabasa usab na sa Hebreo 9:14. No, pero katong giingon nga ang pagkapari ni Kristo, ang pagkapari nga pari ministerial natugyan man, pero ang katong iyang sacrificial ba nga gibuhat, no, nga mao ang pagpakamatay sa cross, wa gyud matugyan sa uban, kay wala may lain nga pwede nga patyon para ibayad sa he is the only God man man, so mao nang wala matugyan sa uban, no. In contradict sa maong gipasabot sa maong pangutana, ngano mabasa man sa Roma 15:16 nga si San Pablo pare. Hebreo 3:1, ang Kristohanon adunay pangulong pare. So tanaw, pangulong pare nga mao si Hesukristo, no. Pinalayag 5:10, ang katawhan sa Dios dumalaon og pare. Salmo 132:6, ang gitagna nga ang pare ang suguon sa pagsangyaw sa kaluwasan. 1 Pedro 2:5-9, mao'y gipili sa Dios ang mga pari aron pag-alagad sa templo ug sa katawhan sa Dios. So naklaro ra nga ang giingon diha sa Hebreo City 24 nga ang wala gikatugyan mao ang pagka-sacrificial or kaning paghalad sa kamatayon, pero ang pagkapari natugyan gyud ngadto sa iyang mga apostoles.
1: Amen. Salamat bro, no. So sakto to kay si Kristo, priest and victim. Siya lamang ang naghalad sa iyang kaugalingon nga siya pud ang biktima nga gihalad. So wala ilaing makabuhat ato. So mao lagi tong giingon sa unahan nga the only true priest is Christ. Ang kini ato mga pari miambit sa pagkapari ni Kristo. Wala nagkupidensya, no? Wala gikupidensya. Yes. Ang gihalad sa ato mga kaparian diha sa altar mao ang sakripisyo ni Kristo sa cross. Dili na ingon nga pero kanang lain, no, gipulihan or gisapawan o gilabuan si Kristo, dili miambit sila sa pagkapari ni Kristo. Mao na wala gitugyan sa lain apan gipaambit. Mao na itubag.
2: Yes.
1: Okay, so padayon ta na ikaduhang supak, Brad Desiderio, basig atong ning tagaag tubag, no, kining giingon nila nga sa episo magod 4:11 na ay gisaysay diha, no, ng mga katungdanan. Anong may kanang gihisgutan nga pare, no? Nay apostoles, propeta, ebanghelista, ana, no? Pastor, magtutudlo. Pastor, bagyan, magtutudlo. Pastor, ni mabasa lagi, di malagi mabasa ang pare. Unsa kaya ito ikapaambit na, Brad?
3: Okay, so nagisigot na siya og mga gasa, ang episode 4:5. Unya, ang pare, usa man na katuluman nun, no, katungdanan man na, nasakay na diha kanang gisigutan ni apostoles, Diba, naibabasa di Apostoles. Kanang Apostoles diha, diha isuna to ang pagkapari. Kaya ang mga Apostoles, mga pari man, bago pa na itong ibasa, Roma 15:16, ingon si San Pablo, nag-alagad ako ingon nga pari. So, ang mga Apostoles, pari, mao nga diha sa Episo 5:16, doon ay mga gasa. Unya, usa sa gasa sa mga pari, akining usa sa gasa sa mga Apostoles, kanamang tuluman nun sa pagkapari. So, mo na itong tubag ni Ana. No? Mamangita mo mong pari nga. Kana din Apostoles di pari naman na. No?
1: Okay. Amen. Salamat kaayo, Brad. So, nindot ka tubag. Padayon tas ikal... Oh, napay-additional na ito. Okay, na ito. Okay, sa number 3 na itong pagsupak. Kini na pong, kuan sis Maribel, kini ilahang pagsupak, kini lagi mo tawag tag father. No? Ah, kini, okay. Amahan ba, ano man tang mag, magtawag-tawag man tayo ng father niya? Labi na, Santo Papa, no? Holy Father, oh, ana, no? Unsa may kanang basihan na ito, ana? Nga si Kristo, miingon, mangyur nga, dili, walay lain nga amahan. No? Dili ka mo magtawag o gamahan. Kaya usara ang amahan ito sa langit, Mateo, 23:9. Unsa kay atong tubag, ana?
0: Kana ang pagkaamahan sa Dios, isip magbubuhat mo na dili niya, dili ikahatag ni bisan kinsa nga tawo. Apan daghan man ta diya sa Biblia nga atong mabasa nga nahimong amahan sama nila Abraham.
1: Yes.
0: No, sila si kanayeng si Elias, no? Si Elias nga usa ka bantugang propeta gitawag ni Eliseo og amahan diya sa Dos Hari 2:12. No, gisugo usab ni Jesus nga kinahanglan nga tahuron ang atong amahan sa unod. So klaro din ha nga ang katong pagkaamahan ni Jesus pinaisip magbubuhat dili gito kay iyaha raman gito siya raman gyud ang bugtong nga mangbubuhat, no, ang Dios amahan. So mao na bro og napaba kay kadugang
1: ako na kay kadugang bro
2: ikaw ba
1: mudugang ko kay wa man ko na human na bisikulo ha. No?
0: Yes.
1: Kaya Mateo 23:9, giputol na ang gi hisgutan ra nila amahan ra, pero na may sumpay gingon di pud magtawag og magtutudlo.
0: Oh, magtutudlo.
1: No? Kay usa ra inyong magtutudlo na mura. Kita brad ninyo nga magtutudlo ra bataan ni sa kolehiyo, di ta pwede ni supak di tang Kristo ani. Kay gitawag ra bagitag sir kada adlaw ani, na unsa na ta ani ron. So dili na literal, no? So, kung moingon mo nga bawal gyud ang amahan, ayon mo pagtawag og teacher, ay nagrespetuhan na inyo ang mga magtutudlo, kay bawal man lay pud mo tawag og magtutudlo. Dili inyong giliteral og kasabot gyud atong sabton katong giingon ni sis, katong pagkamahan sa Dios, katong mga panahon na ni Kristo mangutan atong context ba. Ang mga emperador kaniadto og mga nagdumala kanila, yes, mga hari, nagpatawag ba o halos divine ang ilahang kanang pagpaila sa mga tao niya, Father, halos Father God ang emperador sa Roma. Mautong ang mga Kristiyano gipanglutos kay di sila mo ila nini emperador isip divine father kay usara ang amahan nga tuas langit. Mautoy gipasabot ni Kristo matutudlo nga tuas sa langit, mautoy gipasabot, pero wa siya maingon nga kita nga miambit, no, miambit lamang sa pagka magtutudlo o sa pagkaamahan. Ako amahan man sa ko matutudlo, patay ko ani digid ko angay dai ko ano ani respeto og amahan og magtutudlo pa gid ko, brad.
2: Oh.
1: Na
0: duble
1: ka dili
0: di isa ra silot ani
1: kay
0: magtutudlo ra
1: magtudlo, ako amahan
0: ikaw, amahan,
1: amahan po di na ta mahimo ani di ay dili literal og maayo, no, mga kaigsuonan. Kung mubasa tag Biblia atong sabton ang konteksto unsay buot ipasabot ni Kristo ni ato. Kay mauligi si San Pablo miingon 1 Corinto 4:15. Unsay ang giingon? Ako na himong amahan pinaagi sa ebanghelyo.
0: Pagsangyaw sa maayong balita.
1: Diba? Mao man ay gida sa atong mga kaparian matag Domingo, matag Misa, nagsangyaw sa ebanghelyo. Unya, amahan di sila. Nya, balik ta sa Old Testament po nga kato si Eliakim, Isaiah 22:22 nga ikaw nga gitugyanan sa Yahweh, mahimong amahan sa mga lumulupyo sa Jerusalem. Unya, New Testament, si Pedro gitagaan sa Yahweh, nya, gikan man to sa Old Testament nga mahimong amahan sa Jerusalem, maunang atong Santo Papa gitawag po og Holy Father.
0: Ang nag-alagad sa altar.
1: Yes.
0: Ang nag-alagad sa altar. Tahuron po nga amahan sama sa mga pari.
1: Yes.
0: So, mauna siya.
1: So, no? Klaro di ay nga dili, literal nga tanang amahan, bawal tawagon. Kadtong nagpakaamahan nga nakigtupong sa Dios, nga mao'y amahan sa tanan. Okay. Yes. Mauna yung...
3: bro, kadtong manggong... Okay, mo tanawon ba sa Mateo 23, pasidaan batok sa mga parisiyo.
0: Oh,
3: muna nang ipasidaan man, kaya kinigong mga parisiyo, mga hambugiro, mga pahitason. Kabantay mo atong Lucas 18, no? Sa Lucas 18 nga kanang nagpaila gyud siya nga gikumpara ang kagalingon sa kubrado sa buhis. Salamat Ginoo kay dili ko sama ni ang kubrado sa buhis. So nagpasiatap kay kining mga Pariseo sumabi to sa Mateo 23, kung imong tan-aon ang 5 ngadto sa 7. Gusto silang tahoron mo, mulingkod siya na sa mga espesyal nga malingkuranan, no, ilhon magpaila sila sa mga katawhan diha sa sud sa merkado. So mga hambugiro yun mo na nga ang pagpasidaan ni Kristo, giklaro diha nga kini pasidaan batok sa mga Pariseo. So mga mapahitason.
0: Nagid rin nga 23 nga mga Pariseo tig pakaron ingnon. Oh. So klaro kayo.
1: Okay, so amen. So nindot kay nga tubag no. Na karon ang ikaupat nga pagsupak nini kay kining controversial na pagayon niyo silibasi no si San Pablo no kay bom ta pero si San Pedro unang Santo Papa ingon na ba sila di gitu malang Santo Papa si San Pedro kay inyo mga Santo Papa karon way asawa si San Pedro dunay gangan nay kuan mother-in-law so meaning minyo so ngano man inyo mga pari dili man minyo. Ano inyong mga obispo, dili man minyo. Unya, giingon man diyan sa 1 Timoteo 3:2, nga usa sa qualification sa pagka-obispo, na ay usar ka-asawa. Oh. No. Asawa man ang may asawa, di ma-qualify pagka-obispo. Unsa kaya atong ikapaambit ani Brad Desiderio?
3: Okay. So, kining doktrina na to sa celibacy. I mean, usa man ni kanang, dili ni matawag na to, o kanang supak sa atong simbahan kining celibacy. Kay usa man ika pag sitawag na sir disiplina rather disiplina kun mudawat ka sa maong disiplina sa simbahan nga dili ka magminyo nakatuman ka sa sugo ni Kristo nasa San Mateo 19:12 kinsa katong makatuman ni akong sugo padawata no kay duna gayo dili makaminyo tungod sa gingharian sa Dios kinsa katong makatuman ini padawata ni akong sugo. So kanang pagkadili manyo tuluman nun o tawag na sa Ginoo. O niya, mamang ka na ang kinigitawag na to o nga gituman sa mga pare nga di gyud sila magminyo alang sa gingharian sa Dios. So kabuto na sa itong Ginoo, dili na contradict sa doktrina ni Kristo. O niya, si San Pablo, dili man minyo na sa unang Corinto City 9 nga ingnon ko kamo nga mga dili minyo nga mas maayong magpabilin kamong mag-inusara sama kanako. Kuya, si San Pablo, pare, onya ulit di ba ingnan ko kamo ang mga dili minyo nga magpabilin mo manginusara sama nako
0: katawa so,
2: di kay na ano may ingon sa 1 Corinto City 32-34 ang minyo magkapuliki
3: man mo na nga
0: kanang imagine ba magwali niya mga pagtisyon mga mo na kiras bro magkapuliki
3: mo nga mo na nga ang auhag sa simbahan nga kinahanglan yun na ayoy pag disiplina nga din maminyo. Gisunod na to si Kristo, tubag ni, tawag ni Kristo, dahil si San Pablo mo may explicar niya na kaysa unang Corinto City 32 nga to sa 39 nga matupan ni San Pablo kay katugong minyo magkapuliki sa kalibutan ng mga butang kay gusto siyang mapahimuot siyang asawa. Ingon usab ang babae kung mag-alagad sa Dios gusto siyang mapahimuot siyang bana. Mao nga importante ang kung mag-alaga ta sa Ginoo kinahanglan nga dili gyud minyo. Pero sa 39 nindot kayo ang giingon ni San Pablo kay kadtong nakahukom nga dili magminyo alang sa gingharian sa Dios naghimo siya og mas maayo.
2: Okay, amen. So nay maayo, nay mas maayo.
1: Nay mas maayo.
0: So diha sa Jeremiah no, Jeremiah nagingon diha nga unya mingon pag-usab ang Ginoo kanako ayaw pangasawa og panganak. Nabita diri sa kuan nga dito sa daang tugon giingnan sa Dios sa Jeremiah sa dili pagminyo Jeremiah 16:1-2.
1: Okay.
0: Nabita to giingon ni Jesus.
1: So, mo na mga kaigsuuna no nga mo tong katawas brad ninyo kay usahay ila kung sungugon. To na sa brad nagkapulikit na. Ano no? Kay wa lagi madayon pagkapare ba ana ano.
0: Kung pare ma divided gyud ang imong unaw na. Di gyud na kalikayan bro no. Maka-focus pa ba ka?
2: Oh, wala yes. Wala mo katawa bro, tawa na to imo naka nakairamdam na ko nila bad lord nga. Wow, di ka magpare, magkapulike suga.
1: Mao na giniron bro, nakapulike na.
0: Mga tanan nata si Bruno. Nakapulike iba.
1: Na lisod kay karon o ang mga anak sus kanang ayog lakaw daddy ara lisod kay ano na ko ikuan sa DYRD. Saon na lang niya, manato na late gamay. Lagi no.
2: Saon lagi. Pero sa ubang naso bedroom katong imuhang gi-share sa una, no? Naa sila ning gitawag og permanent decon nga diin katong mga minyo niya. Kung kuwangan pag yun sila pare mag-emergency ordination nga katong mga permanent decon nga wala na kayoy kanang huna-hunaon sa life kay nahumanay ang mga anak ordinahan pagkapare.
1: So so sakto tong giingon ni Brad Desiderio nga dili gyud ni siya ingon nga doktrina no nga absolute nga dili gyud mahimo disiplina lang. Yes. It's an evangelical counsel mo murabag kanang tambag ni San Pablo o sa atong Hesus Kristo kung makadawat dawaton kay sa Eastern Church man po nato di ba Western man tano Eastern Church part of the one Catholic Church na may mga minyo nga mga pare Brad bisan sa Western Church bisan sa Amerika sis mga Brad ang mga convert gikan sa Anglican or Episcopal nga ni convert pagka Katoliko niya pare sila dito nga minyo niya wa sila kung nahibaw pa lang sila nga Katoliko may kamatuoran no di unta sila pero na minyo naman sila diha pa sila ni convert so giordinan usa ni anak kanang sikat kay nga pare si Father Dwight Longnecker sa EWTN bitaw minyo na siya. Pero siya mismo nakasultig siya ngayon siya, take it from me, paminaw mo kanako. Ako usa ka pari nga aduna gyud pamilya, mga anak, asawa no. Pero nakaingon gyud ko nga naagyoy wisdom, naagyoy kanang kaalam ang simbahan sa pag pagpatuman ni ining celibacy sa mga kaparian. Kay dili gyud sa yon no nga kanang gusto ka mag full time sa imong ministry pero naapo kay pamilya. So mo na nga nay wisdom ang simbahan mo na
2: ma-divided ang imong una-una.
1: So mo na nga kanang kung moingon ta nga istriktuhon na tutong 1 Timoteo 3:2 nga kinahanglan agi asawa ang obispo as si Kristo kinaunhan maigo kay si Kristo obispo sa atong mga kalag. 1 Pedro 2:25 may asawa si Kristo. Di number one na po nga di mag-qualify si Kristo, ma-disqualify na po sa...
0: Si Kristo pa'y ma-disqualify.
1: So, lisod yun kayo.
2: Si author of life.
1: Istriktuhon kayo, no?
3: Lahi ang intensyon ni San Pablo ng usare sa...
2: Di kay ang sa unang panahon siguro, bro, pananglitan nila San Pedro, nauna naman nga na sila yung pamilya sa pag-before sila gitawag sa Diyos. Actually, kaning doctrine of celibacy is nili mag-iningog ka na absolute nga from the time of the apostles, di ba bro? From the time nga katong ipatuman yun na mga tunga-tunga na sa mga 300 century. Kay basin ang the while ato na ay mga na sila yung mga problems nga na-encounter ba? Nga di yun maayo, nga dungano ni mo ang ministry. Oo. Gihimo nila nga legal discipline, what if kanina lang kay para ma-full-time ang imong huna-huna for the ministry, for the Lord.
1: So, murag, kuan na po na siya, sumumpay na po na sa SOPAC number 5 nga kineng giingon nila nga naaligi doktrina sa mga yawa kuno ning 1 Timoteo 4:1 nga stress nga doktrina sa mga yawa, di pagpangasawa o kaning pagbawal sa pagkaon o karne. No? So, mauna na ang tubag. No? Kung nagsunod sa doktrina sa yawa ng di pagpangasawa, naigo na po na itong Ginoo Kristo. Pagbantay, lagi mo sa inyong mga akusasyon. Kay maigo ang itong Ginoo, ana. O kay wa nang asawa ang itong Ginoo. So mo na nga, dili na maoy gipasabot sa itong Ginoo. Ang katong pagsuwat ni San Pablo, nga doktrina sa mga yawa, katong mga Gnostics, Brad, no nga, para nila, ang dili pagminyo gyud o pagkaon sa karne, kay kining karne o kini anything of the flesh, kay dautan. Kay anything physical or matter sa mga Gnostics, dautan. Anything spiritual is good. So kung magminyo ka, mahimugso pagiglaing tao, naghimugso ka o dautan na po, kay flesh dautan man. Mauto nga, gibawal ang pagminyo. Nya, gibawal po pagkaon karne, kay maulagi dautan ang flesh. Mga Gnostics to sila, mauto yung i-address. Mauto yung target ni Pablo. In fact, sa katapusan sa 1 Timoteo, Brad, naagi to giingon dito nga kining mga sumusunod sa gnosis o kining knowledge or gnostics mauni ang gitumong atong pagsulat. So basahan ninyo ang konteksto again sa gisulti sa Bible. Dili to mga pari itong Katoliko kay maigo ang apostol San Pablo, maigo atong Ginoo Jesu Kristo. Mao na siya.
2: Naraba po ilahang gipakatap bro nga ang paring Katoliko mao kuno nagpapatay kang Kristo sa cross. Kinaluoyan lang mi sunod ingnon og mura man og wala mo gabasa og history or gabasa man ganing mo inyo ray pasangil kay para to mga way kabangkaagan mailad
1: pero pangutan-on nimo kanang naa ba mabasa ba ang kanang Katoliko sa Biblia? Di mabasa. Pero pagpapatay ni Kristo, mabasa na mo yung pagpapatay. Unsa man gid pag-sure. Pag-sure mo.
0: Klaro na kayo na.
1: Pag-sure mo.
0: Obvious ba?
2: Sige. Ngita gid sila og kanang uan ba lusot kay para
0: asa tama daot.
2: Oh, asa tama daot.
1: Bitaw. Ato sige.
0: Time na.
1: Okay. So salamat ka ayon hindi kaya tong discussion na nabibo ta dire gamay no. So ato lang kanay paibalong atong Bible study sa katedral, sa likod sa katedral sa hall diha sa likod no. Conference hall diha sa likod every Friday magsugod sa alas 7 ngadto sa mga alas 10 sa gabi. Welcome ang tanan makatoliko madi no. Welcome nga maminaw sa atong Bible study. Kini gidumala again sa Catholic Faith Defenders. Unay mga pangutana, pwede mangutana. No dili ni ingon nga paminaw lang di pwede mangutana dili. Mangutana kung buot mangutana. So invited ang tanan. Ato na lang ihatag sa atong mga kauban sa panapos nila nga mga mensahe.
2: Okay, so daghang salamat Bedron. Atong panapos nga mensahe no. Kanto.
0: Okay.
2: Kabahin sa to ang mga gipanghisgutan karon. Yes. Importante di ay mga isuon nga kining pagkapari sa ilabi na ning ato ang kaparian sa Katoliko. Doon na sila ay otoridad o gahom nga gikan sa Ginoo, gikan sa mga apostoles. So, dili gyud ni ingon og jima-jima lang sa simbahan.
1: Yes.
2: Doon na gyud sila muras lang mga dispenser sa mga grasya og angayan po nato sila nga pagatahuron. Og ang ayan po nato sila nga pagasuportahan diha sa ministeryo sa simbahan kay lagi wala intaw na sila laing kanang gikabuhi sa ilahang kaugalingon kun dili diha lamang sa pagpangalagad. So atong suportahan ang atong simbahan.
1: Iampo gid bro.
2: Iampo po nato labaw sa tanan natong mga kaparian. Katong gahapon bro naguan man ta og lay minister nga convention.
1: Yes,
2: lami day ang practice sa unang mga lay minister no. Sa atong practice pag na lay minister bro matupas sa kasherer. Magbunot-bunot sila ngan sa pare. O katoy na mabunutan ngan sa pare mo, toy ilang iampo the whole year. No? Tabangan gyud sa pag-ampo na to ang atong mga kaparian. The priest will pray for us to the Lord and on the other side, we will pray for them for strength. No?
1: Yes.
2: Nga dili sila magmulayahon o mulahutay sila sa ilang pagpangalagan.
1: Okay. Amen. Dalaygon ang Dios. O di rin natapos ang atong tulumanon hangtong sa sunod. Nga higayon, kita mo ingon, himaya sa mahan o sa anak o sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga tuigan nga tanan.
1: Amen. Sa ngalan sa mahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen.
4: Ligunang yung pagtuo. Dugangang imong kaybalo. Pinaagi sa imong makanayong pagpaminaw nining maong tulumanon nga mabati sa samang takna ug ning maugihapong istasyon. Dei Fermo, ang pulong sa Dios. Nga dalit kaninyo uban sa mamaayong tingog kaubuton sa Diocesan Biblical Apostolate. Pinaagi nining atong sibihan DYRD. Hangtod sa sunod Domingo pohon, kami magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Mayong gabi, ugang Diyos, magapanalangin ka na itong tanan.
5: DYRD, kinaham, kanunay.
6: The angel of the Lord declared unto Mary,
7: and she conceived by the Holy Spirit.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
6: Behold, the handmaid of the Lord.
7: Be it done unto me according to your word.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
6: And the Word was made flesh
7: and dwelt among us.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
6: Pray for us, the Holy Mother of God,
7: that we may be made worthy of the promises of Christ.
6: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
7: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
8: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
9: Adiway arde, ang aong tipaminaw yun, everyday man yung kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
10: Akong tipaminaw na radio station, kay wala yung DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na jay lain.
11: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
12: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Okay, mga... Okay, mga kagsunan, salamat sa maong halad nga awit, no? Labod, no? Pinaagi sa iyang labod nga igiantos ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo. Nakabaton kita kaayuhan, mga kahigalaan. Dito, aglangan, mga kagsunan, at tunatos pag-ambit sa pulong sa Diyos, igahatod sa iyang alagad, Pastor Richmond Cacho.
1: Kuandere, mga pastors from Mindanao, gusto nila ipaabot ang ilang pagpasalamat sa ato. Na-amaze sila sa atong pag-abi-abi kanila, kanang gi-welcome sila kaayo diring dapita, and then sumala pa, daghan kay panalangin ilang nabit-bit, dili lamang sa financial, labaw sa tanang spiritual yung mga blessings ilang nadawat. From visiting the Mother Church, o ilang dalaon ng kalayos kadasig diring dapita sa ilang mga kuan, kasimbahanan, and then hapit na pod mo celebrate sila sa ilang annual gathering dito sa kuan convention sa Mindanao pohon. So katong gusto mo adto, sugod na mag-ampo sa Ginoo dan Lord provide, no? Ngayatas Ginoo provision para this year ubay-ubay ta nga makadong dito sa Mindanao to visit our body of Christ sa Victory Temple dito in Dapita. Amen. So salamat sa Ginoo. Kay mag-ampo ta para sa pag-start sa atong pulong sa Ginoo. Let's pray. Lord God, salamat sa pagkamaayo. Ginoo, Lord, sa mga panghitabo for the previous weeks, previous months, Lord God, despite, Lord God, sa kabisi sa panahon, kabisi sa matag-usa, in our personal life, Ginoo, sa among life sa ministry, but still, Father God, you sustain us, God, imong sustain, Lord God, sa kusog, physical, kusog, spiritual, Lord God, kusog, emotional, Ginoo, that until, Father God, karon, Lord God, we still have the strength to continue, Father God, serving you with gladness, Lord God, continue serving you, Lord God, nga adunay kahadlok. Lord, continue serving you, Ginoo, nga puno sa gugma ug kalipay. Salamat, Ginoo, sa matag-usa bisan pa, Ginoo, today, Lord God, as we hear your message, Lord God. Salamat, Ginoo, that you're going to open our hearts, Lord God, our mind, Ginoo. Lord, let our spirit be receptive, Lord God, to what the Holy Spirit is speaking to us. Ginoo, Lord God, I pray, Father God, Lord, not by might, not by power, but by your spirit alone, Lord God. Your anointing, Lord God, be upon us, Lord God, as we hear your word this morning. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Hallelujah. Salamat, Ginoo. Ako'y pangutana mga kaigsuunan. Kisa'y nag-desire diri sa ato akaron nga ang atong kinabuhi, we are building our life in Christ. No, nga naninguha tanga ang atong kinabuhi, atong gina-build, sa nang build sa Bisaya, ginapanday, ginatukod, ginapabarog diha sa Ginoo. And when you say about building igsuon, nagpadayon ang trabaho. Sama sa atong kasimbahan karon. Abi na ko sa una, pag-abot ako sa Victory Temple, mauna to. Wala pa di ay, nagpadayon ang trabaho. Hantog karon, nagpadayon gyapon ang trabaho sa building. So mga kaigsuunan, our life build, as we build our life in Christ, wala agyoy kahumanan. Kano sa man mahuman, mga tanaw mo? Ha? Kano sa mahuman ang pag-build sa Ginoo sa atong kinabuhi? Until the day nga, it's either mubalik ang Ginoo or kita'y mubalik sa Ginoo, di ba? So, ubay-ubay na itong kaigsuunan ng balik sa Ginoo. Agkitaan eh, nangandoy ta nga, ang Ginoo na'y mubalik. Pero, watakay ba igsuon? Asay mauna? Kita ba'y muadto o Ginoo ba'y muari? Depende rin na skamot sa Ginoo. But as we live our life sa atong kinabuhi karon, we need to build it diha sa Ginoo. Amen? Muna siya'y atong desire sa atong kinabuhi mga kaigsuunan. Nga ang atong kinabuhi, we will build on Christ. So Matthew 24:27, ingon diri, therefore, whoever or everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, the winds blew and beat against that houses, yet it did not fall, because it has the foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on the sand. The rain came down, the streams rose up, and the wind blew and beat against and the house, and it fell with a great crash. Igsoon niyo ng pulong sa Ginoo. Ang usa ka maalamon nga tao, when he built his house, he built it on the rock. Dapat umuto ka tagbalay, naa sa ibabaw sa bato. Amen? Sumayong ka lang, akong balay rabake, naman si yuta, waman si bato. Kaya ka nang og ibutang ko ng balay sa bato, og ibutang sa punuan sa kahoy, tawag na tree house. Og ibutang sa ibabaw sa bato, as may tawag na rock house. No? Magtanga ka naman eh, akong balay wala man may mabuild sa bato. Pero kay Sunan, if properly, tukuron nga ang sa kabalay gani, matingala mo nga naman ang og magtukod, magbuilding, imbis nga, butangan og yuta, kubkuban man. Kabantay mo, ana? Nga nung mutukod o dago nga building, kubkuban man. Nga naman na engineer. Ha? Oh, sama. The purpose of kanang digging holes, kubkuban na ang mga yuta diha, aron makabalo ang contractor, kung sa may mga, basi na yung mga buho diha, basi na yung mga sinkhole, basi na yung mga langob. And then after that, nga maklear na nila, ilan ang patagon o ilang butangan o foundation. Ang foundation is naibato, naiyuta, nanapoy bato, nanapoy yuta, o nga patawda-ura na po. Nga naman, dugaya man, mahuman ang construction nga. Hagbay raman, nagibuldos. Wapa man, butangig sa minto. Mahiro ba kita mo bugot-but, ana? Ang tubang igsoon, ginapasison pa na ang, samin, ang yuta. Dili pwede nga, pagbutang ni mo og yuta, diritso tayo og flooring. Ah, matingala ka, nga after pila ka tuig, nga sigig ulan, mahugmak ang yuta. Kaya nga naman, the foundation was not laid down properly. Okay? So muna siya, matingala ka, dugaya man, butangan na po yuta, pagkatataod, sa pawan na po. Itawag ka na, kanang, nailigid bitaw nga kanang kuhan, pisuno na po, ikumpak na po. Butangan na po yuta, ikumpak na po. Galangay-langay, radyo ng gobyerno ba? Dili igsoon, ginapasison ang yuta. Because once you lay the foundation, niya anak ka mo build upon that concrete or ligon niya foundation, ang imong building, di yun mapukan. The same sa atong mga kinabuhi. Yung na pulong sa Ginoo, if you build your house upon the rock, muabot man ang mga bagyo sa kinabuhi, musaka man ang tubig, your house will remain strong despite sa mga weather, despite sa mga hangin. But if a foolish man build his house upon the sand, o dito lang sa balas, so makahibaw man tano, yung mga tagdagat, inigtunob na to sa balas o sa mahitabo, maunlod, malubong ang atong mga tiil. Because ang sand is not stable. Dagang kaya siyang mga areas nga pwede siya sudlan og tubig, sudlan og hangin, o yung sa mga element. So dili gyud maayo igsoon, or dili gyud maalamon, o ang atong kinabuhi will be built upon sand. Upon kita mga Kristohano, gina-encourage that we need to build our house upon the rock. Or sa other words, igsoon, we need to build our life upon the rock, which is the Lord Jesus Christ. Amen? So, ingon ang pulong sa Ginoo sa Salmo 118:22, the stone the builders rejected has become the cornerstone. Ang bato ko nga, gireject sa mga builders, nahimong bato nga, cornerstone. Nahimong bato dito sa kilid, nga pinakaligoon nga bato. So it speaks about igsoon, pasumbingay sa mga karaan yung mga tinuuhan sa unang panahon. When Jesus started His ministry diri sa kalibutan, daghan kayo yung batok ni Jesus. Daghan kayo yung reject ni Jesus. Mga Pharisee, mga Saduceo, mga unsa pa na diha nga mga leader sa kanhing simbahan, they rejected Jesus Christ. Apan iyon ang pulong sa Ginoo. The stone that the builders rejected has become the cornerstone. Wala sila kahibaw nga ang tao nga ilang gireject nga mo si Jesus Christ, nahimo siyang ligon nga bato where our church is built right now. Di ba? Natuwa ba tayo nga ang Victory Temple is built upon Jesus Christ? Built upon the truth of the Lord Jesus Christ? Amen. O wala tayo mo ito, igsoon, amang hawa na tayo rin dapita. But we are very much convinced nga ang atong baruganan karon is ang kamatuoran. Ang ligon nga bato nga mao si Ginoong Jesus. Amen. So paano pangutana karon igsoon? How strong is our foundation? Unsa day kaligoon si Jesus Christ? Okay? 1 Corinthians 3:11 ni Andre, for no one can lay a foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. No? So number one igsoon nga key, no? Key nga principle nga ato isgutan karon is foundation. Ti Diyos, pili ko sa picture. Foundation, makaigsuunan. So, Ingon na 1 Corinthians 3:11, for no one lay a foundation other than the one already laid, which is Christ Jesus. So yung diri wala ko no ilain nga makabutang or ligon nga pundasyon gawas katong gibutang daan sa Ginoo diri sa kalibutan, which is Jesus Christ igsoon. So matingala ta nga daghan kayo nang gawas nga mga religions tibok kalibutan karon. Usara gyud aming lungtad. Usara gyud ka leader sa usa ka religion aming lungtad nga hangtod karon buhi. Di ba? Ang atong Ginoo. The rest of the leaders of mga uban nga mga tinuuhan igsoon nangamatay na. Amingom sila, namatay mo po si Jesus. Yan sa may kalahian. Ang atong Ginoo na banhaw man, ang ilan nagpabilin sa kamatayon, because the Lord Jesus Christ hold the keys to life and death. So inga na kay igsoon kay ligon, ingon na kaligon ang pagtuo, or inga na kaligon si Jesus Christ isip atong foundation sa atong mga kinabuhi. So number one, nganong ligon mas si Jesus Christ? Number one, igsoon, the unchanging nature of Jesus Christ. Si Jesus Christ igsoon is the same yesterday, today, and forever. Muna siya ligon na to nga, dalang panan. Ginoo nga walay pag kausab. Diba? Ang atong mga asawa o bana igsoon, mausab. Diba? Sa pagsugod na to, uyab-uyab pa sa unang panahon, sa to'y nakalimot ko sa istorya. Basta kay kanang kuan kayo ba, sweet kuno kaayo na kanang pangitaon, mingawon, at imanon. Nan, hingdagan ang panahon, igsoon. Tungod sa, ingon pa, mga kaubay sa patrabaho, kapit o sa kinabuhi. At doon ay changes kinahita mo. So, mangita ta, asa naman to si kuan nga, sweet man to kayo sa

Siya ang kamatuoran hangtod sa hangtod, sukat pa sa sinugdanan, hangtod sa katapusan, ang pulong sa Ginoo pabilin. Di ba? So makasalig tas Ginoo, ngayon ang kamatuoran, mulungtad, hangtod sa hangtod, wata kay bawig soon, after this generation. Sa, o saan naman ron nga, Z na ba ron? Ha? A? Nanay, Alpha? Balik di ay. Murag nga sa Bagyo dahil nino. Nga mahurot na ganing letter, mabalik na po o ganang kwan. So mo Alpha na po. Oh, napay Alpha. No naig so, nigabot sa Alpha, napay Beta, napay C, D. Oh, mahumot, mabot na po siya C. Mabalik na po o A. So wata kay ba pila pa ka generation nga mulabay after na to. Pero igsoon, ang kamatuoran sa pulong sa Ginoo, ang kamatuoran ni Jesus Christ, mulungtad hangtod sa hangtod, o dili igyon mausab. Amen? Muna siya nga, strong kayo atong foundation when we put our trust in the Lord. Next, igsoon, His finished work on the cross. Ang iyang gibuhat dito sa cross, ang iyang pagkamatay, pagantos, o pagkabanhaw, igsoon, that speaks about how great is the Lord Jesus Christ. O worthy siya nga, atong baruganan sa atong mga kinabuhi. So mga igsoonan, ligoon ba si Jesus Christ nga foundation sa atong kinabuhi? Amen. Muramat og diliin aminan og nintuo igsoon. Gatuo ba ka nga si Jesus Christ tinuod nga foundation sa imong kinabuhi? Convinced ba ka igsoon? Wala ba yung shadow of doubt? Muramat nagkasal, no? Imo ba siyang gihigugma without the shadow of doubt? Mo pa ipangutan ako igsoon. Wala ba gayong pagduda sa imong nahuna nga basing mayon ka nga? Hala. Tinuod lagi ning Biblia? Tinuod lagi ning na ako sa Victory Temple basig nailad ko ani. Na ba ni so sa inyo na basig na scam ko aning Victory Temple ba? Basig dili mao ang tinuod. Or basig mo yung ka nga tinuod ba gyud nga ni Dios? Sobraan ni mo tan-aw ka ng Discovery Channel. Nagduda na ka hala. Tinuod ba ni ang Dios kay mura mag murag tinuod ang science? Ato na isgotan na niya igsoon. Okay. So, we are very much convinced that Jesus Christ is our strong foundation. Now, how should we attach ourselves in that foundation? Moto igsoon ang picture. Being rooted. John 15:5. Ingon diri, I am the vine and you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. 6. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up and thrown into the fire and burn. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will shall be done to you. Igsoon. Kay ligon man si Jesus nga bato, we need to secure our roots diya sa Ginoo. Tawa igsoon. Dali ba na maibot ng kahuya? Og nabay bagyo mo abot ang kahuya, maibot ba nagdali? Dili igsoon. Because ang iyang roots are rooted. Ang iyang roots kuno are rooted. Ang iyang roots kay grabe kayo nakasuksok aning mga bato. Unya og imo pagyo nang abrihan igsoon kita hay na. Tanawa igsoon. Tanan nga mga spaces nga pwede makasulod ang roots, gisudlan niya. Tanan nga mga gaps nga pwede makasulod ang roots, gisudlan niya. So sa atong kinabuhi kay igsoonan, o gusto ta mahimutang ligon niya Kristohanon, kining kamatuoran sa Biblia, dapat tanang area sa itong kinabuhi, musulod itong dapita. Mugamot ang pulong sa Ginoo sa itong kinabuhi. So that we will come a strong o ligon niya mga Kristohanon. Sulayan man sa pipila katuig ng mga pagsulay, di gyud mapukan. Tintalon magdaghang tintasyon, mudagan. Igsoon? Mudagan ta away from temptation. Dili ta mo ingon nga, di ko mudagan kay ligon ko. Ako ni soklan temptation na. Ayaw dyan nga na igsoon. Kay di gusto ng panahon, inga na takakuan, kaligon. So na'y temptation, palayo. Inay mong tapad, palayo. Dagan, palayo. Ayaw, dagan pa dool. Amen? So we need to be rooted in the word of the Lord, we need to be rooted in Christ, in the presence of the Lord. We need to be rooted, igsoon, diha sa mga ginatudlo sa Ginoo sa ato mga kinabuhi. So like this tree,

0: Awa na. Like the tree nga ito nakita ginaigsoon, every roots should, sana, you should anchor, should clamp into the stone aron mahimo siyang ligon. Kaya kung din yung pulong sa Ginoo, di ka magpabilin sa Ginoo, o sa man, you are like a branch nga ma-wither. O sa ma-wither igsoon, mura kag sanga nga malaya. O niya, o sa may pulo sa sanga nga laya. Oh, sa unang panahon pa rin na maghaling usong haling, no? Itanaga, i-imagine ko ba? Hagbay ra rin ang uso mo haling aning daplin sa kalsada. Kay ingon din yung pulos ginuman. O isa ka sa sanga nga lalaya, ang imong trabaho is puniton ka o ilabay o isugno dito sa kalayo. Kay suunan. So, dita mo sugot yung atong kinabuhi masama sa usa ka sanga nga lalaya o ilabay sa kalayo. Ingon si Jesus Christ, you should remain in me. And my words shall remain in you. Amen. Magpabilin tadi as Ginoo. And so that we should bear much fruit. So mga igsoonan, how confident we are in the place we are standing, no? Ingala na ba ta ka ligon or di na ba yuta magduda sa kanang gibaruga na to karon? Nako istorya igsoon, mo ta kadungog na siguro may. Katong nag-contest sila o kanang ambak o giroplano bitaw. Gitest nila, okay sa may tinuod nga Ginoo. So dito naglaray ang lahi-lahi ng mga tinuuhan sa kaysa giroplano. Okay sa'y makaluwas. Kadungog mo na? Okay, ito yung istoryahon. So niyo na itong Buddhist, ang baksa. Sige sa singgit, Buddha, Buddha, Buddha, Buddha, Buddha. Hapit na siya ma-landing igsoon dito sa yuta. Hingkalit siya, float. Huwag na ginahinay siya, tugdong. Huwag naluwas siya. Pakpak tong uban. Kuyawan ni si Buda, oy. So, yun na po dag usa. Ala, ala, ala, ala, ala. Maura niya po igsoon, naluwas. Huwag ma-landing itong yuta. O, kanina, Kristohano na. Siya ka ni. Giluwas, yan ang mga tawhan na nga ka lang. Dili tinood, ako na ba hinoon? Ambak siya. Singit siya, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Hapit na maging mo abutig soon. Huwa pa maging siya luwas ah. Ano siya? Ala, ala, ala, ala. Igsoon. Convinced ba ta, igsoon, nga tinood si Jesus sa itong kinabuhi? Kaya ba siya niya maabot ang panahon, musangpit na taglain? Yung alanganin, di da? So we need to convince, we need to dapat ang atong baruganan ison is ligon, no, aron ma-prove yun ato nga tinuod ang Ginoo sa atong kinabuhi. So hallelujah. So that is foundation. The next major topic ison is consumption. So saan yung consumption yun eh? So Bisaya pa, konsumo. Asama ka sister, matukog altura so palit kog konsumo, ha? So, mo ka konsumo, inyong kanono na ng semana ha. O sinimana ba inyong pagpagrocery? O na yobandiri o sa kabulan. Grabe puno asa ref ana no, sa kabulan para usa ka bulan nga grocery. Igo igso yung nagluto nimo sa last nga bukog sa nasa ref. Luto na ang bukog sa kadugay sa ref. Pwede na di lutoon sa kalayo. So, konsumo. Ingon diri the things that we allow to come in that then what we consume from the inside. Ang mga butang igsoon nga atong ginatugot, nga musulod sa atong kinabuhi are those things nga atong ginakonsumo. Okay? The things that occupy us, the things that preoccupied us. So sa Bisaya, mga igsoon, ang mga butang nga makahurot sa atong panahon. O mga butang nga naghatag-tagdakong gahin sa atong kinabuhi. Muna siya ang mga butang nga atong ginakonsumo. So na kung pangutan na diri, unsa man mga butang nga atong ginakonsumo sa atong kinabuhi? Nakatabang ba na natog pagtubo di as Ginoo? Example, igsoon. Mga butang nga atong ginahuna-huna. Mga butang nga atong ginapamalandong. Mga butang nga asa naglupad ang atong una-huna. Samtang namalandong ta, naglingkod ta sa atong balay. Or nata sa atong mga opisina, sa atong mga eskwelahan. Unsay naka-occupy sa imong una-huna, igsoon? Bayronon, tuition, pagkaon, asa pa? Pagpaningkamot, asa pa mga butang igsoon? Dili man na siya daotan. Pero huwag mo na lang yun ay kanunay na sa imong huna-huna igsoon. I'm telling you, Dili na siya makatabang sa pag-grow nimo. Instead, it will discourage you. Hangtod nga magsige ka gunauna, Lord, di man ako kaya ning tanan. Ikaduha, Ikson, the music that we listens. No, ang mga music. May kaya nga, wak man eh, problema ang music. Kay pabibo ra man na. Dili, Ikson, it still matters. Kay kaning music, Ikson, gidesign ni siya to go inside your soul. Nga musulod siya dito sa imong kalag. Mabitaw na nga, si Lucifer, sa siyapay dito sa langit, ang iyang gasa is music. Kaya every time mo kanta si Lucifer, grabe igsoon. Dili ang pag-describe sa gasa ni Lucifer, grabe kayo kay nigtingog niya, murag puno og kanang orkestra. Makandoy pa na nga tingog igsoon, ang nigkanta na ko doon, diba? Murag na igaduyog, bisagwa. Inguna na ang gasa ni Lucifer. Muna siya ang music igsoon, gikuha sa kalibutan. Muna nga daghan kayong music sa kalibutan karon nga grabe kayo influential. Grabe kayo influence. No, mamumita ng uban nga, kaning mga killings sa Amerika, kanang mga rak-rak na bitaw og mga pusil sa eskwelahan. Most of them, Ikson, gi-credit sa music nga ginapaminaw sa mga kabatanunan. Lately ra nang mga dula-dula, kanang mga computer games nga mo'y gina-hinungdan. Pero sa unang panahon, Ikson, music mo'y hinungdan nga nung mga batanon, mamusil. It's because wala sila kahibaw nga there's the unconscious mind na to Ikson nga nagsigig dawat sa mga mensahe sa music nga wata kahibaw nga negatibo na di ay. Muna nga ang uban gibuwagan nag-uyab, mabinaw po yung mga kanta nga kanang usana nga mga padispirado pa yun ba? Mga maoy-maoy nga kanta. Makatabang ba nag-recover Ikson? O imo lang ipatuyangan ng imong gibate nga kuan? Nga kay ubos or sana nga magbati ng gibugag uyab o pumukas suway gibugag uyab got ako hino nang buwag yun joke Ikson, no, the music that we are listens to, usa na siya sa makakonsumo na to, usa na siya sa itong ginakonsumo. Are we listening to the music na maka-inspire sa ato? Are we listening to the music na makapalift up sa itong soul? Naminaw ba itong music Ikson nga bahin sa pagdaigs Ginoo? Those are the music nga dapat na ito paminawon. Dili ito mga music nga, wala na makukahinom doon sa mga music sa kalibutan karon. Ang sa'yo may sikat ron? Sumangil, margo mo kalibaw. Dili kayo mutugan lagi. Ang sa'yo sikat ron? Di na mutugan. Okay. So the books that you are reading, Ikson, mga libro nga itong ginabasa, influence us kay Ikson. So mga inspiring books ba? So nang panahon, hilig ko basa o ka ng mga novels o horror. Horror nga novels. Matingalan mo ko, Ikson, nga ka ng mga gipangbasa na ko nga novels kay damguho naman ako. O nga, parehan na may ginabasa sa akong mga Ikson, matingala ko kay nagdamgo na mo, magkasumpay-sumpay ang mga damgo. Na, espiritu na dito nga naglihok sa mong kinabuhi tungkol kay sige mig basa ni mga horror nga mga novels. Next, Ikson, the friends that we hang out. Ang mga higala nga itong ginauban-ubanan, makatabang na sila contribute sa imong konsumo, sa imong kinabuhi. Diba? So magsige ka kagauban og mga friends nga, puno og ka ng mainit na puto kutsinta. No, mga negative nga mga istorya. Ikson, matingala ka, uy, na-adapt naman na ito kung ilang mga istoryahan. Mga kabataan na ito sa mga eskulahan, Ikson, mga barkada sa itong mga bata, huwag man ako nituloyin yung bataan mamalikas, pero kusog naman kaayo. Hala. So tungkol din na sa, dito sa eskulahan, nga common kayo na sa among the children. Kinausahin mo, standby ko sa eskulahan, sa room ni Sarah sa Kugon, mulabay mga bata. Di ko pwede mo istorya nga huwag pamalikas. Masubok ko Iksoon ba nga? Siyempre, asa man na makuha is either sa balay or sa school. So, bata pa kayo Iksoon, aptik ka kay baba. So very important are the friends nga itong ginapili sa itong kinabuhi. Makatabang ba sila sa ito or dili? Amen? Napag yun yung pickleball, Ikson. Nga, ako nagduwa na kong pickleball, ha? Ako nag yun yung public one announcement. No? Joke rin, ha? Na ako na'y magkabit-kabit na sa pickleball. Pero bintahan ako na igsoon. Kaysa ka nang maglaki-laki na. Mag-ambulo itong mga laki. Wa na. Nag-friends na kaayo sa iyang partner. So, joke-joke na niya. It could happen anywhere igsoon. Di lang sa pickleball. Nauso lagi no pickleball karon. So kita, we need to make sure kisa mga friends nga itong ginahangout. Amen? Movies, mga reels nga itong ginatanaw sa Facebook. No? Di, tagtanaw mga Korean, Taiwan, asa pa na mga telenovela. Kasagaran na ba ni is ka ng mga love triangle? Kadugayan ni Gisol, matingalan na ka nga. Uy, nasilusan naman ko kayo. Nagyawat-awat mo itong baing yung itanaw kay love triangle man. Silos-silos mo na mga tima na. Nabay lang tima na mga Korean, Taiwanese. Wala ni Gisol. Love triangle lagi na hangtod sa... Sukad ka ron, hangtod sa hangtod. Moro yun ay tima na, balik-balik. Tingnan ka, silusan naman ko kayo or unsa naman. Nga, uy, kanara bang mga laki nga, kuan, daghag kay chicks. Ay mo na po gidudahan yung banda nga. Ah, chicks boy na akong banda kay. Mo'y nakita na ko sa reels, no? So, maka-influence na ito, Igsoon. Munang, bantay ta. Ako ginatanaw ron kay kuan man. AI nga ka ng mga action movies. Promoting violence, Igsoon, Igsoon, Igsoon maayo. Amen. The news that we're listens, ang mga balita nga ginatanaw na ito everyday sa itong kinabuhi. Unsa na ang mga balita nga itong ginatanaw, Igsoon, could influence us. Kaya ano? Ibalita na ganito nga against sa imong kabubuton, masuko na ka, maglagot na ka, magsapot na ka. So maguba imong adlaw. Sige ka gunahuna, may pagwa ko maminaw sa balita da. May pagwa ko mabasag newspaper kay na-ruin ang akong mood anang adlawa. Next, mga chismis nga itong ginapaminaw. Muna yung mga konsumo igsoon nga dili, maayo. So kisay hilig og chismis dire? Hands up mo ba? Ako naman yan sa so, what I'm saying is, if na yung mga butanga madungog na itong adi tinood or wala pa'y kamatuoran, help to cancel it. So, atong i-cancel. Atong putlo ng istorya. Pax. Di na siya tinood, wala na'y kamatuoran, hunong ta. Rather than, ubitaw! Kinumdum ko! Ringana po na siya sa una! Na, Igsoon, you are contributing to the downfall of our brethren, Igsoon. So dili na siya maoy, ginatudlo sa Biblia. So if we fed ourselves, Igsoon, with the wrong things, then walay maayong butang nga mo resulta ana. Unconsciously, we find ourselves in the wrong place. No? Muna Igsoon, nga dapat sakto gyud na atong ginakonsumo sa atong kinabuhi, aron sakto pod ang mga butang nga atong ginatagaan og panahon atong mga priorities. The fire that burns within us, Igsoon, could destroy the structure. Di ba? Ang naisunog nga, balay bitaw, Igsoon, musugod sa sulod sa balay. So ang kalayo nga sa sulod, dili magpabilin nga nasa sulod. It could destroy the entire structure, Igsoon. So yun na, pod, if we consume the wrong things sa itong kinabuhi, o sige tagdawat sa mga daotan nga butang sa itong kinabuhi, little with that we know, Igsoon, nagsugod na siya guba sa itong kinabuhi. O matingala ta, ang itong kinabuhi, puro na tag-negative. Di na ta makakita sa mga maayo nga butang kay puno na tag-negatibo sa itong kinabuhi. So wala na siya, di na siya namao, Igsoon. Di na mao gina, tudlo sa itong Ginoo. If we fed, no, if we fed our hearts with anger, o gatong kinabuhi, Igsoon, kanunti mo konsumo o kasuko, matingala tayo, Igsoon, we will be consumed by hate. Mapuno nag-hate ang atong kinabuhi. Sige, tag-kasuko, bitaw. Tanang butang, ato nang i-hate na nato. But on the other hand, if we fed our hearts with kindness, o ang atong ipakaon sa itong kagulingan is pagkamaayo, mga tingala tayo, Igsoon, ng atong tibok kinabuhi, kanon sa gugma. Mapuno sa gugma, di ba? Muna siya contrary, Igsoon. Muna siya contradiction. If we fed ourselves with good things, ang mukonsume sa ato, maayo nga butang. O atong i-fed sa itong kagulingan is daotan nga butang, lamunon po ta sa mga daotan nga butang, Igsoon. So, ang consumption, very important. So, unsa may itong buhaton, Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live in me, but Christ lives in me. And the life that I live now in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved and gave himself to me. Number one, Igsoon, we need to acknowledge nga itong kinabuhi karon, we need to live in Christ. And let Christ live in us. Amen? Aron dili ta konsumuhon sa mga negatibo nga mga butang. Ephesians 4:29-32, let no corrupting talk come out of your mouth. Hala, igsoon. Ayaw itugot ko no nga mga daotan nga mga butang, mga pulo nga makakorap sa imong igsoon, mugawas sa imong baba. So si pasabot ana, mga tunglo, mga pasumangil nga dili tinuod, mga kuan, mga istorya nga mga bakak, muna'y mga, kuan igsoon, muna'y mga corrupt words nga dili dapat ko mugawas sa atong baba. Yung sao man nato na, i-text na lang. I-text na lang, igsoon, kadi man pwede mugawas sa baba. Dili, pasabot ana, dili mugawas sa imuha. You should not be the source of negative talks, igsoon. Ayaw tuguti nga, gamiton ka sa kaaway, nga may mukhang source. Kaya nga itong kinabuhi is a fountain of life. Di ba? A fountain of life. Dapat mugawas ang kinabuhi. Dili ang mga daotan nga mga pulong. So, ingon diri, but only such is good for build up. No? Dapat ang mugawas itong baba ko ng Ikson for build up. At fits to the occasion that it may grace to those who hear. Hala, Ikson. Dapat kung ang pulong nga mugawas itong baba, may mo siyang grasya sa mga nakadungog. So make sure na ito sa matag-adlaw sa itong kinabuhi, Igsoon. Before we say something, kung tanang Ginoo, Lord, makahatag ba ni grace sa maminaw? Or makadaot ni sa iyang kinabuhi? Kita ra ba mga tao, Igsoon, kay kuso kita mamili og tao? Amen ba or dili amen? No? We only choose people nga kanang ganahan na ta. Pusa di ta ganahan gani, ah, bahala po ka diha. Di man na mo i-character ni Jesus, Igsoon. Pero matingala mo, Igsoon, si Jesus, gusto po mamili og tao. Hiba mo kasi pilion ni Jesus? Those who are rejected by the society. Muna ginapili ni Jesus, Igsoon. Those who are rejected by the society. Those nga gipang daog-daog, those who are unlovable, those people, mo'to'y ganahan o ban-ubanan ni Jesus diri sa kalibutan ng kaigsuunan. O niya kita, makadungog na kitang istorya sa itong igsuon, di na ta ganahan niya. Pero si Jesus igsuon, mo'to'y ginapangita ni Jesus ng ubanan. So makaingot ang liwatan ni Jesus, pero sukuhay ang atong ginabuhat. Ang saan mo na ito igsuon? Ang saan mo na ito na pag-meet o both ends nga si Jesus, mamili siya tao nga gipang daog-daog nga mo iyang ganahan o ubanan. O niya, kita kay mamili matag mga tao nga ganahan na ta. So, contradiction, igsoon. So, nay dapat usbon sa atong kinabuhi. Nay dapat usbon sa atong mga kasing-kasing. Kay igsoon, ang tinuod nga mga pinili nga mga katauhan sa Ginoo, dili kabalo mamili. Ako usbon. Ang tinuod nga ginapili sa Ginoo, dili kamao mamili. Kasi pasabot igsoon, kita ka gipili matas Ginoo. Bisag unsa atong kinabuhi sa unang panahon, gipili kitas Ginoo. How come igsoon nga karon mamili ra tag tao? Kamera, di ko na ganahan nila. O sila ra ana, lahi po ni ato, ah, di ba? Igsoon, pagpamili man na. Gusto ni Jesus igsoon, we'll be united. Gusto ni Jesus nga, usara ta diya sa Ginoo. Sa tanan atong ginabuhat, dapat usara ta. Walay ilahilahay kasing-kasing. Walay pag kabahin-bahin. Walay pagabulag-bulag. Di ba? Usahay igsoon, physically, we are united, pero in the heart, layo ta. On the other hand, sa heart, layo ta. Physical, duol ta, physically, nagbuwag-buwag ta. So why not igsoon match the inside from the outside? Pwede na ito na buhaton? Kaya igsoon. Kaya na ito na buhaton. So, niya, muna nga, sa itong kinabuhi karon, kay kiniribang Victory Temple, ilan na ba tayo igsoon nga mainampuon nga simbahan? Amen ta, ana? Mainampuon ta nga simbahan. O niya, mudol kas Ginoo, Lord. Kay mainampuon man ta, mudol kas Ginoo, Lord. Among giampo ni akong igsoon, Lord, nga usba siya. Kaya nagkabikil mi, Lord. Na igsoon, masin mo ingon ng Ginoo nga, nak, sure ka nga, syara jud usbon, ikaw dili. Di ba, igsoon? So, mudugay tas Ginoo, putli nga kasing-kasing. Amen? And dapat mo pray tayo, igsoon, genuine nga prayer alang sa atong igsoon. Colossians 1:10, so as to walk in the manner worthy of the Lord, fully pleasing Him, bearing fruit in every good work. Hallelujah. And last verse is on sa topic sa consumption. Micah 6:8, He has told you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justice, to love kindness, and to walk humbly with your God. Makaigsuunan. Sa kono to? We need to do justice, we need to love kindness, and walk humbly before the Lord. So mga igsoon, if we have to consume something or allow something to come in us, it should be the things from above, igsoon. Huwag na tayong mga konsumuhon yung mga butang dinis kalibutan, dapat ang mga maayong butang maoy atong itugot nga musulod sa atong mga kinabuhi. The last igsoon, major topic is direction. Nasayon ba tayong igsoon nga, generally, asa ito paingon gani? Asa ta paingon tanan? Ha? Langit. Oh. Langit ang atong padulngan. Asa na dapit ang langit igsoon? Ah, narandes kawanan. No? Napuyuban niya, mingon niya, inigabalik sa langit, diri sa yuta ang langit, mahimong langit ang yuta. Ang uban ang langit na tas taas. Ah, basag, balag asa igsoon? Basta kay langit. O gasa ang Ginoo, adto ta. Amen. Di po na madung ang Ginoo sa impyerno, igsoon. Di po ta kayo yung madung Ginoo sa impyerno, adto po ka. Dili po na madung Ginoo. No? Ato lang unahan ng mga pilosopo. O gasa ang Ginoo, igsoon, adto ta. Padulong. So padulong mo yung taglangit. But while we are here, igsoon, sa kalibutan, dili pa langit, we need to follow direction for us to go there. Di ba? Dili pwede nga, nangandoy taglangit. Ang ibang uban niya, mangawali, no? Nangandoy, muantog langit. Pwede kantog simbahan. Tuwing, tuwing, tuwing, tuwing. No, bato-bato sa langit. Gusto muantog langit. Pero, bugat kay matog simbahan. Na, saon na lang na. Igsoon, sa high school pa ko, active ko sa scouting. Gani, to God be the glory, hapit na ako makuha ang kanang pinaka-highest nga rank sa scouting, Eagle. Gamay na lang yung kuwang. Nalagyo yung mga pipila ka mga kuha niya, wala na akong makomply. Aron mahimo na akong agila, kitahay. Sa akong experience igsoon, Luzon, Visayas, Mindanao, naka-uban ko mga survival camps sa scouting. Naka nang pasagdan mo dito sa lasang, papangitaon mo pagkaon dito, papangitaon mo direction, aron makauli mo sa campsite. Ako na nasulayan. So, before me, gipadala ng mga survival camp, tudluan mig mga techniques sa pag-survive. Gitudluan mig mga direksyon niya. Makita gani mo mga bato nga nagpatong-patong. Pasubot ana nga nalimot ako. Basta kita mo mga yan patuo na or pawala. Ana. So muna isuon niya once mo abot na mi dito sa lasang ang among mga scout master kay magbutang man sa lag mga timailhan haron makauli mi sa campsite. So kami nga sa mga scouts igsuon niya nakabalo unsaon pagbasa ani mga direksyon makaabot jud ka sa campsite. Pero sa dili ka mao, kanang wala mo tuon daan, mga saag yun. Magbalik-balik, magtuyok-tuyok lang. So sa may pasabot na ko igsoon, dili sa kalibutan, although we know where we are heading, pero dito swito igsoon sa agianan. Dito nga na kaswito sa agianan. Wala kita kahiba kung sa may tabo ugma. Kasi may nakabalo din nga ugma, kung sa may tabo ugma. Kaya kung sa ugma, kay Lunes, manrabaho ta. Pwede na igsoon. Pero kay baba mo, October 15, 2017? Daghan kayo nangadtog trabaho, igsoon, pero wa ka trabaho. Kaya naglinog man. Nanguli. At 13? At 2013? Oh, 2013. October 15. Hindi kayo malimot kay birthday mo ng Sarah. Muna nga, wala sila kalibutan, igsoon nga, nang adlawa maglinog. So, ang pangutana karon, kay ba tao sa may tabo? Mula agad igsoon. Kay kaning kinabuhi is full of uncertainty. Dagan kayog area sa kinabuhi nga wata masayod o sa may tabo. So, muna igsoon nga, we need to find the perfect direction. We need to know asa ang direction paingon. And we need somebody and someone to guide us through. Kay igsoonan. Kay di mataswito sa kalibutan. Usahay, we will find ourselves in a very unfamiliar place. Mungin ko siguro na, Lord, mao naman ni akong routine matag-adlaw, Lord, pero karong adlawa mo, rago ako sure sa akong buhaton. Wako kay Bawlod, asa ko paingon. Muna magdaghan kayo kalisang sa kung una-una karon. Kamatuoran na igsoon. Dili na ka ikaw na nag-experience na. All of us experience that. Kay nga no, we are strangers of this world, man. Diba? Mga kuwan mata diri, wak mata maswitos, dagan na ni kalibutan na. Igsoon, ang 90 katuig ni mo pagpuyo sa kalibutan, that does not make you a master of this world. Kag 90 na ko katuig diri sa kalibutan, swito na ko sa mga dagan sa unuan sa tao. Dili, igsoon. Napag yung mga areas sa kinabuhi nga, makurot lang, hala, naaday ni. Naaday ni, nag-exist day ni. So, unsa may buhataw na to? Kay di mataswito sa kalibutan. Okay, igsoonan, dapat naagyod tay somebody and someone to guide us. Now, ang pulong sa kinunay igsoon, nag-ingon mga igsoon, sa Salmo 25:4-5, ingon din, show me your ways, Lord, teach me your path, guide me in your truth, and teach me, for you are God, my Savior, and my hope is in you all day long. Igsoon ang pag-ampo ni David, Lord, ingon siya, teach me your ways, and teach me your path. Ingon na ba na itong pag-ampo sa itong kinabuhi, igsoon? Sa itong pag libot-libot diri sa kalibutan. Nag-ampo ba ta sa Ginoo, Lord? Tudlui ko Ginoo, tultuli ko Ginoo, asa ang sakto nga dalan sa tong kinabuhi. Di ta malimot igsoon ang mga Israelites sa unang panahon. Tungod kay kulang sila pangayog direksyon sa Ginoo. Ang 40 days nga travel igsoon.
1: Okay mga kaigsoonan, atong na dungog ang mensahe sa pulong sa Dios. Hinaw takahatag katukan natog pagtagad no sa ato ang kinabuhi nga si Ginoong Hesukristo lamang gayud ang takos o ligon nga pundasyon sa atong kinabuhi kay siya ang bato nga nahimong bato sa pamag-ang nga ligon. Salamat si Ginoo sa mao nga mensahe. Mga kaigsoonan, wa na tay igo nga oras at natos pagampo sa pagtapos.

0: Las 4 de Dayon!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy Fiesta!
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anako'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos mindawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-sitiskan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyo na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
11: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
13: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots.
15: Beach trip or island hopping. Maparty.
16: Maadto sa gym.
17: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
14: Let's do this!
17: Pag Enervon Z+ na!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang
19: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
20: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
21: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
22: Ang istasyon sa katawhan.
23: DYRD. Kinaham. Kanuna. Kanuna.

0: sa inyong lumber o construction needs. Bohol People's Lumber Corporation, diha sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao. Kay pertik yung bahua. Pilakabulan na ako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon, duha. Pag-abot og tulo kaadlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
8: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Marie, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
7: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Marie.
8: Dugay, ragyud miga plano, anak Marie. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy. Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
7: Ay, Marie. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
8: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
7: Oo, oy, higayon na jud na ni Mare.
8: Salamat kayo, Mare, ha. Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
9: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
10: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
11: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
10: Let's do this!
11: Pag Enervon Z+ na!
12: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.

0: DYRD, ang tipa minaw yun, every day medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipa minaw na radio station, kay wala ang DYRD Ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!

0: going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
2: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
3: Atong iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka Board of Directors sa Buheco Uno, District 8, karong Oktubre 24, tuig 2026. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Lubok, Lila, Luway ug Dimyaw. Iyang ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Engineer Victorio Boyet Sarigumba, kanhi manager sa Buheco Uno Engineering Department. Atong suportahan og iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka Board of Director sa Buheco Uno.
4: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
5: More water, more life.
6: Bohol, get ready. Tagbilaran City College presents TCC Days 2026, October 12 to 16. 5 days of sports, competition, and exciting performances. Witness the Queen, Mr. and Miss TCC 2026 Grand Coronation Night. And on the final evening, catch the acrobatic performance for only 100 pesos. TCC Days 2026. See you there! Gikabinaw sa katawang
7: Bulano. DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
8: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
9: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1. Ang istasyon sa katawhan.
10: DYRD. Kinaham. Kanunay.

0: Okbray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Cafe. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol, EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
1: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima niini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule, 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule motabang pagpahapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
2: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo!
1: Ang takna, alas 5:05. Balid!

0: Lunes, Oktobre 12, 2026, nasikop sa Bible Operation dito sa Kandihay ang 23 anyos nga gingong SK Chairman sa Barangay Kugtong, lungsod sa Kandihay. Sa nga bahin, nagpagawas og warrant of arrest og hold departure order ang Sandigan Bayan batong sa gitang tanga mayor sa Duero nga si Al Takulad. Tulo ka mga babae nga sakay sa motorsiklo na nga angol human kinasmagan sa motorsiklo nga gimaneho sa usa ka minor di edad dito sa lungsod sa Dawis. Wanted person nga nagatubang og kasong qualified theft nadakpan sa PNP Anti-Kidnapping Group sa Bohol diha sa Barangay Dao, Dakbayan sa Tagbilaran. Mga tubang higala nga itong mga uluhan na pag-detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita uban kang atoy kusap. May buntag.
1: DYRD nag-una sa mga balita. DYRD Weather Report.
2: Maayong buntag, ano yung kining pinakaulahing kalbuhan sa kaimtang sa panahon karong adlaw? Doon natin i-monitor o gibantayan ng bagyo or tropical cyclone outside far, outside Philippine responsibility nga usa ka tropical depression category. Sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang tropical depression gibanabana kini basis tanang available nga mga data na nakini may mutang sa 3,030 km east of Central Luzon o nakini sa coordinate nga 16.6 degrees north, 150.5 degrees east. Samtang nagdalak ni sa hangin, nga doon nagikuskon ng kabat nga doon na sa 55 km matagtak na doon sa sentro o gano'n na kinigas din sa paguro sa hangin ng kabat nga doon na sa 70 km matagtak na. O kininagayrog sa direksyon, aminan-inahan kasagpan nga hinay ang pag-irog. Samtang base usap sa pagbanabana kining moong bagyo, kining moong tropical depression, ubos ang yang chance nga musulod sa Philippine responsibility ug samtang kining moong bagyo usab wala kini direct epekto or epekto diri sa ato sa nasod. Samtang ang mga sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na una kining gitawag og ITCG or Intertropical Convergence Zone nga may nakapikto sa Southern Luzon, sa Kabisayan ug sa Mindanao. Samtang easterlies o hangin ng ikan sa silangan may nakapikto usab sa silangang bahin sa Northern ug Central Luzon. O samtang ikatulo kining northeasterlies wind flow o hangin ng ikan sa aminang silangan, mga may nakapikto usab ditong napita sa may extreme Northern Luzon. Samtang ang atawang forecast karong adlaw ang Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, o lakip na sa pang Central Visayas, o ingon man usab dinhi sa itong probinsya sa Bohol, mga kalungsuran o Nagmeyan sa Tagbilaran, o ingon man sa itong napita sa may Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Leyte o Southern Leyte. Kining mga lugar ha karong adlaw makasinati kitang madagumo ng kalangitan o dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang Batanes o nakip na sa Bangbabuyan Islands, kining mga lugar sa makasinati madagumo ng kalangitan o ginubanan sa mga pag-unuan gumikan sa northeasterly wind blow. O samtang ang Metro Manila, Calabar Zone, Central Luzon, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet o Palawa, Pagasinan, ining mga lugar usab karong adlaw makasinating nagumo ng kalangitan o dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpadupakilat gumikan sa easterlies o hangin ikan sa silangan. Samtang ang ubang bayan sa Bisayas ug lakip na usab sa ubang bayan sa Mindanao ug lakip na usab ang ubang bayan sa Luzon, karong adlaw makasinating laman ang mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumo ng kalangitan. O ginumanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat, gumikan sa ITCG o ingon sa kining mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan nga hangin nga nagagikan sa silangan, nga mo'y magpasulabi dito na pita sa may Northern Luzon, Central Luzon o Western Section sa Southern Luzon. O samtang karagatan ining mga lugraha, kasarangan ang mga pagbalot. Samtang laing nga direksyon sa hangin nga mahinay o ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa silangan o paingon na ngadto sa abatang silangan, nga may mupuslabi sa Kabisayan o lakip na usab din sa itong probinsya sa Bohol o gingang masab sa ubang bahin sa Luzon o lakip masab din itong napita sa Mindanao. Samtang karagatan nini mga lugraha, malinaw o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, mga sukad sa 25 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado.

0: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
1: DYRD Worldwide.
2: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
3: Ang pamilya, maugay pinakaunang tulunghaan sa pagtuo. The family is the first school of faith. Diya sa pamilya, una makaila ang bata kinsa ang Diyos. Diya sa pamilya, makasabot una ang bata unsa nang mahigugma, unsa nang maluoy, unsa nang mutabang. Mao ka mo mga ginikanan nga nadiri, ilabi na yung mga batan-ong mga ginikanan. Please ha, paminaw mo ni Bishop Abet, ayaw ninyo itugyan ang tanan sa mga pari o sa mga katikista ang pagtudlo sa inyong mga anak kalabot sa Diyos. Amo man ang papel, pero una sa tanan, imo ng papel, isip ginikanan, gikan sa Diyos. You are the first teachers, the first catechist to your children. Amen? Mga ginikanan, dung ganyo si Bishop, kamugyod, ayaw yun ipasa ang katungdanan sa pagmatuto sa inyong mga anak diya sa pagtuo. Kabalo ko daghan ba yung mga ginikanan diri? Matagkarunog niya, mangumusta man mo sa inyong mga anak diya sa balay. Nak, nagtuo na ba ka? Ang imong assignment, imo na bang gibuhat? Di ba inyo man ang buhaton? Tinuod kaayo, pero please, don't forget, unta, mangumusta sad ta. Nak, nag-ampo na ba ka? Nak, kumana ba kag-pray sa Ginoo? Kay daghang maginikanan wa na may tagad. Oh, mag-uulta ang atong mga anak mo absent sa eskwelahan. Pero usahay, di na kita mag-uul o magunahuna ng kanunay nang ga-absent sa pagsimba inay kadumingo. And that is quite sad. That is quite sad. Nganuman, ang diploma importante, pero ang kaluwasan sa iyang kalag maoy pinaka importante sa tanan. Kiniatong mga kabataan, gabi nilang mata. Usahay or kanunay, masira na ilang dalunggan. Labi na mga saba ta, labi na magyaw-yaw ta, ang mga bata, masira ilang dalunggan. Pero, bisan pag di ka magyaw-yaw, ang ilang mata, kanunay nagsiga, nagtanaw nato. Mana importante kayo, how we live our lives. Action speaks louder than words. You know it. Ang mga bata, bisan pag unsaon ni mugtudlo nga magmatinud-anon, kung ikaw kamaong mamakak, kung mabantayan nila nga di musultig tinuod, bigyan sila makat-on pagka matinud-anon. Bisan pag unsag yaw-yaw nimo nga magpasaylo ta, pero kay balo ang mga bata nga naay silingan nimo nga imo pang gibungulan, bigyan sila makat-on sa pagpasaylo. Kung sa balay, ang ilang namat-ag buot, puro away, amudako ginabataa nga away yon. Kung sa balay, mamat-an nilag buot, naay paghinagugmaay, na ay pagsinabtanay, ang bata mutubo sad nga mahigugmaon. Kung ang mga anak makakita sa ilang ginikanan magluhod, magampo, sa di pamukaon, magampo, inikadomingo, mangandam kay musimba, kung muna'y makitaan sa mga bata, mahimo sad silang Diyos noon o hinimbahon.
2: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
4: Igalamay nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karbuntaga ning adlaw Lunes, Oktobre 12, 2025. Nasikop sa Bible Operation dito sa Kandihay ang 23 anyos nga gingong SK chairman sa barangay Kugtong lungsod sa Kandihay. sa laing bahin. Nagpagawas og warrant of arrest og hold departure order ang sandigan bayan batong sa gitang tanga mayor sa Duero nga si Al Takulad. Tulo ka mga babae nga sakay sa motorsiklo nagaangol human kinasmagan sa motorsiklo nga gimaneho sa usa ka minor di edad dito sa lungsod sa Dawis. Wanted person nga nagatubang og kasong qualified theft at dakwan sa PNP anti-kidnapping group sa Bohol diha sa barangay Dao Dakbayan sa Tagbilaran. Mao gud mga higala nga to mga uluhan na magdetalye karon wala sayo sa buntag sa DYRD Patrol balita uban kang atoy kusap may buntag
2: DYRD naguna sa mga balita.
5: Aldridge, balitang kalusugan.

0: Igara mayong adlaw ka na itong tanan. Good morning. May papanay kay Sikay sa itong mga kaigsuna nining sa iyong kabuntagon. Atong pasalamatan ng Diyos nga magkagagahom nga may naghatag na ito sa tanan mga higala. Good morning sa mga tigamitan o padungpang nga mugamit sa ito ang mga produkto sa Aldrich Corporation. Ang atong mga senior citizens, no, good morning. Katong mga adunay kabilinggan sa panglawas, good morning kaninyong tanan. O hinaot unta nga anaamo sa kapiskay sa panglawas sa pagbangon nining sa iyo nga kabuntagon mga higala. Nining buntag sa adlaw nga Lunes. Nining buntag sa adlaw nga Lunes mga higala. Pizza 12 naman ay kita karon, no, nining buwan sa Oktubre. O gato kanon ay pasalamatan ng Diyos sa tanan ng mga grasya nga itong naangkon. Katong adunay mga gipanghambin ng mga balatian na sa tasatagsa ka mga hospital. Good morning kaninyong tanan. O naapod ag ilaid sa ila problema sa panglawas nga naralang sa mga balay, no? Nautunta nga natubag na ang inyong mga pagpangamuyo nga makaangkon o makabaton sa mahindagan sa panglawas. Sila si Ma'am Clarice Cheng atong timbayaon, no, si paring Gilbert Arise nga maoy nag-atiman gyud kaayo sa supply sa mga produkto sa Aldrich Corporation. Ang Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment, Pau Masahe, Pau Sports, Energotoro, guban pang mga produkto, naani sa 150 ka mga butika. Libot sa tuang lalawigan sa Bohol. Wa ni kay ngog isuri-suroy mga higala ning ato ang produkto og makasalig ta nga giatiman gyud ni sa mga pharmacist, no? Sa mga pharmacist sa mga butika nga naa ang ato ang mga produkto sa Aldrich Corporation. Ang Pau de Arco Herbal Capsule, mga higala, makatabang ni para sa sud sa ginuhaan. Nato, no? Para sa toxins, pagpagawas sa mga toxins. Pagpagawas pinaagi sa normal body processes. Mao'y hinungdan nga angayang gyutang nga mag-inuman, bisag usa na lang yung kapsula kung apiki gyud ang ato ang bulsa. 30 minutes sa dili pa ka mamahaw, tulaki lagi init-init nga tubig. Pero gadunay ika kasigunda, hinig pwede na hinig kagabi, hinig ka 30 minutos sa dili pa ka manihapon. Tag 15 pesos ra ang presyo ani kada adlaw o kanang kada isa sa kapsula mga higala. So pila ra ka sintabo ang gisaka ni sukad pa na sa 1999 nga din hini sa tuang lalawigan sa Bohol. Gituyo ni sa Aldrich Corporation aron gyud ma kuan sa tuang mga kaigsunan, no? Bisag usa o duha na lang sa usa ka adlaw, pero gaduna kay gihambin nga mga balatian, mas maayo gyud og katulo sa usa ka adlaw. So 45 pesos sa usa ka adlaw. Kanang 45 pesos kada adlaw, mamahimo man na basta kay makakuan, makaana, basta kay di na lang po ka maga sugal, maga inom o uban pa nga mga bisyo nga wala kinhangla na ba? Kanang bisyo mao na yung mga butang nga gihimo ni mo nga di gyud unta mamahimo gyud unta nga di na mabuhaton kay mabuhi ra pug ka, no? Kana bang dili na kinahanglan unta nga abuhaton pero imong gibuhat mao nang makagasto ka, maka gasto ka sa kwarta, panahon. So ingon ana nang bisyo. Sige kag sugal, sige kag inom. Oh, bughag yung imong kwarta, no? Pero kung di na kikinahanglan, mamahi mo man, di mo sugal, di mo inom. So, di magasto ang kwarta. Pero sakto po sa imong bulsa, diha, nahala. Okay, ragi hapon ni mo. Pero kung ano lang yun nga, di lang yun magpalabi, no? Kay kining atong mga gipanghimo nga ato ang mga lihok na to ron, makadamage na sa atong immune system nga mo'y ato ang tumong nga papanalipdan sa itong Pau de Arco Herbal Capsule. Ang Pau de Arco Herbal Capsule ginamagikan sa Inner Bark sa kahoy nga lapatso, makatabang kini sa pagpalagsik o pagpanalipod o pagproteher o pagpalagsik sa imong immune system. Mubalansi sa immune system nga mao'y gikinahanglan pag-ayo sa lawas sa tao nga mamahimong maayo ang iyang immune system. Kaya ron dili-dali mataptan sa mga ubang mga problema. Dili-dali mataptan sa mga problema nga da sa kahugaw sa ato ang palibot o kaha sa atong kakanunay kakuwagtug sa atong trabaho nga kuwang tagtug kining mga security guards. Dili lalim ang pagka security guard nga trabaho. Tiya bagoy magabi inay panahon sa kabuan magabi eh. Nya sunod na pod lain na pong oras ang imuha, masugo kag alasay sa hapon, mugawas kin tahe kag alasay sa buntag. Muabot pong sa kabuan lain na pod alas 12 na pod kas tungang gabi eh, hantod na pod sa alas 12 sa udto. Mag-usab-usab ang imuhang schedule. Unya moresulta man sa kakuwang ugtog. Na kay usahay magbali-bali man sila, na usahay mag 24 oras nga way tug kay moingon po tong usa, sabot lang ta pre. Yang kaubang sikyo, ikaw by straight lang kag 24 oras kay ako mo straight po ko sunod adlaw. So kinakapuyan. Nahibaw ba ta nga ang kakuwang kanunay tug mao'y usa sa mga hinungdan nga maguba ang atong immune system. No, bisan pa man gani og naapiktahan pa man gani nga bisag higda ka unya di jud ka makatug, no? Kay ang kwintada gyud ana labi na kun idara na og mga idara na unom nga to sa 7 ka oras, no? Og unom nga to sa nag-edad og 65 anyos pataas 7 nga to sa 8 gani day ka oras, no? Pagkatug na to. Unya na may uban gyud nga bisa unsa og higda, bisa unsa og piyong di man makatug. Mao nang alkansi kay kanunay, no? Maalkansi kanunay sa tug. Nya saplo na lana sa ato ang Pau de Arco Herbal Capsule man kanang mga kakulangan, mao nang moinom tas tong Pau de Arco Herbal Capsule. So kakulangan sa tug makaepekto, makaangin, makaguba sa atong immune system. Poor sleep habits. Unya di po ta makabantay nga kining atong gipangkaon, daghana kayo og mga tamis, excessive sugar, makadaot po ni sa atong immune system. Unya wa man ta makakuan lagi ana kay lami man jud po ng mga dessert, makinibang humagkaon nimo adunay mga siragana kunuhay perpekting tamisa. Mao nay makaguba sa to ang immune system mga higala. So pahinumdon lang po ni tunuod kay pahinumdon lang po ni nato tungod kay di gyud nalim ang paglikay aning mga matangas pang pagkaon, no? So salamat kayo sa itong mga online viewers, Biloy Bustamante, Dodong Jet Romanilios, Ridulia, Teopilo Bisi, Evangeline Libot Inas, Ma'am Dori Gagoko, Ma'am Bete Matiga Humawid, si Ma'am Dors Kaloyong, si Bositi Sanchez, si Isidor Kadiraw, Lorin Ong, Jess Humamil, Asterio Duisabas, Maria Jima Auman, Edward Guyano, good morning. Og sa tanan nga nagpamati nato karong buntaga, salamat kayo may buntag ka na itong tanan. At sa mga timbayaon na si Attorney Edgar Migrino Chato, Bansiang Banay, di sa lungsod sa Balilihan, Brad Ching, Sister Alice Tandog sa Buhol Bicycle Supply, di sa Fiji North Avenue, ang Cortez Bicycle Shop diha sa Upper La Paz Cortez ni Ma'am Christine Joy Tandog, Dawis Cycle Center des Maravillas Dawis, ni Sir Jay Tandog o sila mga suki, good morning mga pensionado sa SSS, GSIS o mga senior citizens. Suki nila ni Ma'am Jikjik sa Cebu APC Finance Corporation, good morning. Brad Ributugan, Sister Phil Batugan sa Riffles Jewelry and Repair Shop, Buro Kagawa Dani Abiliana, Kugihang Kagawa des Barangay Kugunin Dakbayan sa Tagbilaran, Kagawa Roberto Batsoy Alba sa Poblasyon 2 ning atong Dakbayan, ni Kagawa Sabel Rinca mayong pagpamati des sa Barangay Buol, no, ning atong Dakbayan. Good morning Ma'am Lali Aliman na nagpadagan sa Serenity Park sa tip-tip kansang buhatan ng imutang sa second floor sa Galeria Luisa ng atong Dakbayan sa Tagbilaran. City Councilors Ide Borja o City Councilor Plong Rinca, good morning. Engineer Edgar Maminay Balungas, Balungas Lechon, Esporok 3, Barangay Daon, Dakbayan. Makontak sa 0939-904-6801. Greetings sa Tanang Tagabuhol Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide oban sa BOD Chair Sir Melchor Daniel. O ang General Manager nga si Ma'am Janet Romero, Tagabuhol People's Lumber, Relief Appliance Plaza, good morning. Tagabuhol Tropics, labi na sa Accounting Division, good morning. Ni City Mayor Jane Yap ning Dakbayan sa Tagbilaran, mayong pagpamati. Good morning, usab sa tanang mga miyembro konsumidor. Sa Buhiko 1, ubos sa mayong pagdumala ni General Manager Dino Rojas. Sa tanang taga-BID MPC, ubos sa pagpanguna sa pagpamati sa General Manager nga si Ma'am Jocelyn Taguktok. Ang BID MPC na padagang gasoline station sa Esporok 5, Barangay Buol, Brato, kayong ilang mga produkto dito mga higala. Good morning, usab ni City o ni Municipal Councilor Singgingging Ugmuloy Kabalyo de Baclayon, ni Ma'am Edith Rebeta diha sa Montanya, Baclayon. Good morning. Ni Ma'am Claire Dahay sa The Generics Pharmacy o ang kinakusgang BC Mayor de sa Lungsod sa Albor, Vice Mayor Dan Samar. O ang mahigalaon kayong hotel manager nga si Sir RJ Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center de Palma Street, Poblacion 2, ning Dakbayan sa Tagbilaran. Doora kayo mga higala. 3 minutos lang kung imong pagkasakyong gikan sa pantalan itong syudad maingadlaw.
1: Inyong napakinggan ang Aldred's Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldred's Corporation sa bayan.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh,
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, O Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

0: Karon sa detalye sa atong mga balita, atong unahon ang mga balita, hatod kanato sa Marcella Feeds. Wanay panaw sa abyon sa Jin Air og Air Asia gikan sa Incheon, South Korea, paingon dinhi sa to ang lalawigan sa Bohol. Ngano magkahani? Uban ato karubutaga ang manager sa CAAP or diha sa Bohol Panglao International Airport, si Sir Pog Sevanyes. Sir, good morning.
1: Mayong buntag, Sir Atoy. Mayong buntag sa kamulisong
0: hindi live takaroon sa tuwang tulumanon na to, sir. Tinooda nga naundang, temporaryo na ba niyong pagkaundang sa panaw sa Jin Air o Air Asia nga maghatod unta sa mga turista gikan sa Incheon, South Korea para ta dinhis tong lalawigan sa Bohol, sir?
1: Tinawag ka na, Sir Atoy, ang atong Jin Air ilang last flight October 11. Okay na, ang ilang kasun is temporaryo lang yung kinayang kwan, suspension.
0: Ang Air Asia, maupo gihapon?
1: Ayan, Sir Atoy, una ang Air Asia o kanang undang sa ilang flight. Temporaryo suspension o kanyang ang unang kasun yung is katong kining crisis nga nahitabo ko na to.
0: Oh, kanusa man hing undang ang Air Asia, sir? Kanusa man hing undang sa ilang panaw ang Air Asia?
1: Ganto di ko ba sa picture to sa to sa nauna ang Air Asia.
0: Why gibuhi ang pamahayag sila ang taga Air Asia nga temporaryo lamang pariha sa ang Jin Air, miingon ba nga temporaryo lamang sila?
1: Pumos na sila mga temporaryo lang na suspension sila to. By next year, mabalik na sila.
0: Ano sa sila mabalik, sir? Wala pa mo pahibaw?
1: Wala pa. Mga 2027 ang ilang kwan. 2027.
0: Okay. So, mao din yung murag hilang na ta makakita o mga Koreano din sa tuwa kay wa na maday panaw sila, no?
1: Oo, pero dapat bilhin na itong Jin Air o Jeju Air ganyan biyahe sa Busan o Incheon.
0: Napaday gihapoy mo biyahe gikan dito sa Busan o Incheon, Korea para din sa tuwa.
1: Oo, na sila na pa itong Jeju Air.
0: Kapila man na sa usa ka semana, sir?
1: Daily lang flights.
0: Okay, so mas bintaha kaya na pumanday gihapon. Unya, ang gitumbok yun nga hinungdan ani Sir Pogs, ang ka mahal ba sa pliti? Plitihan ka ron? Sa aeroplano?
1: Wamay, gingon mo ay magigil ka ng naritibang rason. Ang ila lang is temporary suspension lang
0: yun, Sir Atoy. Okay. So, ubay-ubay po na nakuha sa to ang mga turista gikan sa Korea nga muanhi din sa to tungod kay duhag ug kapanaw. Katong Jin Air o Air Asia, kada adlaw yun to, aduna, o kada sa usa ka semana, kapila to sila muanhi din sa to, mutugpa diha sa airport ka, o nakabiyahe pa po sila?
1: Nilip diha po sila, panahon nga kada adlaw Sir Atoy.
0: Okay. So sayang no mag di ba punsisok ang katong nay usa ka kuan kanang gikan sa Busan o Incheon nga nay usa na lang kapanaw gikan sa Korea paingon dinhi, di ba magpuno ang mga sakay sa mong abyon sanglit nakuhaan man og duha ka duha ka mga panakayan kita sa kahanginan nga ing undang man sus temporarily sa ilang biyahe. Di ba?
1: Okay, panahon niya mo kung puno siya to. Sabi na karoon niya, usan na lang ka biyahe ang para sa kuhan in Incheon.
0: Oh.
1: So, ato nung mga adon siya, siya na magtapukan sa talang mga kaya niya. Nung istado, ito no, Incheon, South Korea.
0: Okay. So, gawas ang gikan sa South Korea, paingon din is Bohol, ang gikan sa Manila, o paingon din is Bohol, wabay suspension baka ha sa mga panaw sa mga kumpanya sa mga panakayan sa kahanginan, sir?
1: So para wala pa man tayo balita na gato eh, pabili pa bang yato na gato. Philippine Airlines of Cebu Pacific na nakahata ang servisyo para sa mga
0: direkta bang panaw sir, gikas Manila pa ingon din he, or mo iskala pa dito Davao, usap pa mo anhi din isto ah?
1: Tatay mga direktang kuan sa katoy, mga direktang flight ikan Manila pa dog sa Bohol.
0: Ah, okay. So, Sir Pog Sibanyes, salamat kayo sa mga kasayuran nga itong nahihipos ni mo karumbutaga, sir, ha?
1: Salamat, sir, ato. Paminang, may buntag.
0: May buntag, sir.
2: TYRD Radio Balita. Balita.
0: Arita sa mga balita, gikan sa rehiyon. O sa lakat sa itong panahon, mga higala, atong paminawon karon si Sir Leonard Samar gikan sa Pag-asa Radio Station. Sir Leonard, good morning.
3: Good morning, usab kanimo Sir Atoy. Good morning, usab sa tanan nato nga mga suking nga tigpaminaw nimong istasyon sa DYRD. Ani kining pinakaulay kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw, doon natay gi-monitor og gibantayan nga bagyo nga naa sa gawa sa PAR or outside Philippine area of responsibility. Sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang tropical depression nga naa sa gawa sa PAR or outside Philippine area of responsibility, gimlabana kini basis tanang available ng mga data, ana kini may mutang sa 3030 km east of Central Luzon o ana kini sa coordinate nga 16.6 degrees north, 150.5 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga doon ay gikuskon nga mukabat nga doon na sa 55 km matagtakta doon sa sentro, o gadoon na kini gastinis o mga pagkuros hangin nga mukabat nga doon na sa 70 km matagtakna. O kini nagayrog sa direksyon, aminhan iminang kasagpan or north-northwestward slowly ang iyang pagirog. Samtang karong mga panahon na, kini base usab sa pagmanabana, kini maong bagyo ubos ang iyang chance nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility. O samtang kini maong bagyo, wala usab kini direct epekto diri sa ato sa nasod. Samtang ato ang mga sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na or karong adlaw, una kini gitawtog Intertropical Convergence or ITCG nga nakaapekto sa Southern Luzon, sa tibuok Kabisayan ug lakip na sa Mindanao ug samtang line nga sistema kini gitawtog Easterlies o hangin nga gikan sa Silangan nga may nakaapekto sa Silangang Bayan sa Northern ug Central Luzon ug samtang ikatulo kining Northeasterlies wind flow nga may nakaapekto dito napita sa may extreme Northern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Bicol region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island region, ug lakip man sab ang Central Visayas, ug ingon man sab dinhi sa tong probinsya sa Bohol, mga kalungsuran ug tikmian sa Tagbilaran, ug ingon man sab ditong dapita sa may Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Leyte ug Southern Leyte. Karong adlaw makasinati kitag maragomo na kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang Batanes ug lakip na sa Bamboyan Islands, makasinati usab ug mga makasinati ug maragomon nga kalangitan ug gidobanan sa mga pag-ulan gumikan sa northeasterlies wind flow. Samtang ang Metro Manila, Calabar Zone, Central Luzon, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet ug Pangasinan, kining mga lugar usab makasinati ug maragomon nga kalangitan o ganun ay katag ang mga pag-ulan, mga pagpanulpakilat, gumikan sa Easterlies o hangin ngikan sa Silangan. Samtang ang ubang bayan sa Kabisayan, lakip na sa ang ubang bayan sa Mindanao, o gingon masab ang ubang bayan sa Luzon, karungan lang makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanagom, o ngadto na sa usahay, doon ay managumon ng kalangitan, o ginumanan sa panagsang ang mga daklit mga pag-ulan, mga pagpanulpakilat, gumikan sa ITCG, o gingon masab kining mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan nga hangin nga nagagikan sa Mining Silangan ug paingon nga to sa Silangan nga may mopsilabi dito napita sa may Northern Luzon, Central Luzon, Western Section sa Southern Luzon ug samtang karagatan usab nining mga lugraha kasarangan ang mga pagbalod. Samtang laing nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa Silangan ug paingon nga to sa habagatang Silangan nga may mopsilabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tong probinsya sa Bohol ug nga masab ditong napita sa ubang bahin sa Luzon. Samtang laing nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan usab nga nagagikan sa habagatang kasagpan ug paingon nga ngadto sa habagatang Silangan nga may mopuslabi ditong napita sa Mindanao. ug samtang kadagatan nining malugraha malinaw ug ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalon. Dinhi sa tungdapit sukod sa temperatura makasukad sa 25 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5:31 sa kabuntagon ug mosalop sa kini sa may alas 5:28 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini nagaikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Borada Station, Leonardo Samar, mayong buntag. Back to you, Sir Atoy.
0: Salamat kayo, Sir Leonard Samar.
2: TYRD Radio Balita. Balita.
0: Mga balita gikan sa rehiyon, Bulkang Mayon sa Canlaon nag-alboroto. Kini magitutukan sa GMA News.
4: Nagbuga ng usok at abo ang Bulkang Mayon pasado alas 3 sa madaling araw kanina. Umabot po sa 500 meters ang taas ng ibinugang abo mula sa minor strombolian activity ng bulkan.
5: Nananatiling nakataas sa alert level 2 ang bulkan. Bawal pumasok sa 6-kilometer radius na permanent danger zone nito.
4: Nasa alert level 2 pa rin ang Bulkang Canlaon na patuloy na nagbuga ng usok at abo. Afivox walang na-monitor na ash fall.
5: Kahapon may moderately explosive eruption ng bulkan na nagdulot ng ash fall sa ilang barangay sa Negros Oriental at Negros Occidental.
0: Samtang mga balita gikan sa kauluhan, gipangimakak ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos nga siya ang nasa likod sa matod pa pagpangdaot kang Vice President Sara Duterte. Kini mo'y gitutukan sa ABS-CBN News.
6: Harleen, bakit pinaimbestigahan ng Pangulo ang alegasyon ng kanyang bise?
7: Adrian, ayon sa Pangulo, sakaling totoo yung mga paratang ay nakababahala ang posibleng epekto nito sa pambansang seguridad at soberanya ng Pilipinas. Adrian, humarap ngayong araw sa mga miyembro ng media si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa huling araw ng kanyang limang araw na working visit dito sa Singapore. Sinabi ng Pangulo na masusi ng iniimbestigahan ng Department of National Defense ang alegasyon na tumanggap o mano ng milyong-milyong pisong halaga ng pera mula sa Chinese government ang ilang negosyong may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte at asawa na si Attorney Manasas Carpio. Ayon sa Pangulo, ayaw niyang magbakasakali kaugnay ng issue. Kaya kailangan anyang malaman kung totoo o hindi ang mga paratang.
8: The most disturbing aspect of it is the Chinese money. That now rises to a national security issue. Kung totoo. If it is true, it is a national security issue. That's why ang nag-respond is the DND. Na sinabi nila, we have to look into this. Nothing would make me happier than proof that it is not true. Then it's one less thing that I have to worry about. But if it is true, it is a threat at the highest level to the Republic.
7: Una nang itinanggi ng kampo ni Duterte ang mga alegasyon. Tinawag din ni Marcos Jr. na fake news ang paratang ng bise na siya ang nasa likod ng mga paninira sa kanya at mga alegasyon ng dating polis na si Rodolfo Gracioso. Samantala, kinumpirma rin ni Marcos na tinanggap na niya ang pagbibitiw sa pwesto ni DICT Secretary Henry Aguda.
8: We were holding it back until we found his replacement. But the ombudsman already spilled the beans before we were able to. But I think that is because of the investigation that he's conducting. It's related, I think, to the progress of the investigation that he is conducting on the ghost connectivity projects. So we came at that news or that information from different directions, and so the timing was not coordinated.
7: Adrian, nilinaw din ng Pangulo na sa ngayon, hindi totoong babalik si DPWH Secretary Vince Dizon sa Department of Transportation. Samantala, papalitan na ni PTV4 General Manager Lino Cayetano si Dave Gomez bilang kalihim ng Presidential Communications Office. Ayon sa Pangulo, ito'y dahil na-bypass si Gomez ng Commission on Appointments. Samantala, pinag-aaralan pa niya ng pamahalaan ang panukalang blanket social media ban sa mga kabataan. Kasunod yan ng mga insidente ng pamamaril sa mga eskwelahan. Hindi na lamang anya ito isang education issue ang mga insidente ng karahasan sa mga paaralan, kundi isang psychological issue na kanya ring tinawag na generational problem. Samantala, nakipagpulong din si Marcos Jr. sa ilang negosyante dito sa Singapore. Kabilang na riyan ang Mitsubishi Corporation kung saan napag-usapan ang $700 million investment sa Ayala Corporation. Nakapulong din niya ang Vena Energy na isang Singapore-based renewable energy developer. Adrian, ngayong linggo yung last day ng 5-working-day visit ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. dito sa Singapore. At kinumpirma niya ulit na pupunta siya mamaya sa Formula 1 o F1 Singapore Grand Prix. At sinabi nga niya na ang kanyang main agenda sa pagpunta roon ay ang magiging pulong niya kasama si Singaporean Prime Minister Lawrence Wong. Adrian.
5: Maraming salamat, Hardeen Delgado.
0: Padayon sa mga balita gikan sa kauluhan o gikan sa gawas. Patay ang 12 ka mga tao samtang adunay 7 ka mga Pinoy na lakip sa 309 nga nakaangkon og mga angol sa kalawasan sa bag-ong pagpangatake sa Houthi dito sa usa sa mga tugpahanan dito sa Riyadh. Kini mao gitutukan sa GMA News.
4: Magandang hapon po. 12 ang patay sa panibagong pag-atake ng grupong Houthi sa Riyadh, Saudi Arabia.
5: Mahigit 300 naman ang sugatan, kabilang po dyan ang 3 Pilipino. Nakatutok si Katrina Son.
9: Nabalot ng usok ang King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia. Halos wala nang maaninag sa loob. Pinuntirya ang paliparan ng grupong Houthi sa Yemen. Ikatlong pag-atake na nila ito ngayong linggo. Na-target ang airspace at oil facilities sa Saudi. Idiniklara nilang lugar ng military operations ang Saudi airspace, kaya binalaan nilang umiwas ang mga airline. Maraming flight ang kinansela o na-divert. Kinondena ng United Nations at Amerika ang pag-atake. Nangako namang gaganti ang Saudi-led military coalition. Sa tala ng mga otoridad, 12 patay. Sa mahigit 300 namang sugatan, 3 ay Pilipino ayon sa Department of Migrant Workers. 2 ay nasa intensive care unit habang minomonitor ang isa pa.
10: Yung isa sigurado tayo nagtatrabaho sa airport, yung 2 na pabalitaan doon din nagtatrabaho pero kinukumpirma pa natin. We are currently monitoring all of their situations, their medical condition, at we are reaching out to their families at the moment. And in the meantime also, dinalaw na rin sila ng ating Migrant Workers Office at OWA team.
9: Sinusuyod din daw nila ang mga ospital sa Riyadh kung may iba pang Pilipinong nadamay. Ang OFW sa Riyadh na si Mia, di niya tunay na pangalan, nangangamba lalo't malapit lang sa airport ang kanyang trabaho.
11: We're still praying and hoping na alam niyo po rin, karoon siya ng peace sa bawat bansa. Na, siyempre, mga pamilya po namin sa Pilipinas nag-aalala rin ho.
9: Nakamonitor naman daw ang DMW sa sitwasyon ng mga Pinoy na nakabase sa Riyadh at buong Saudi. Pati mga Pilipinong apektado ng mga nakanselang biyahe.
10: So 1348 po ang ating hotline. Dumulog lang po kayo sa joint DMW OWA 1348 hotline. Kung nasa abroad, plus 632-1348.
9: Katrina Son, nakatutok, 24 oras.
0: Samtang sa laing bahin, 139 ka mga migrants, lakip na nini ang mga bata, patay. Human nga nalunod ang gisakya nini dito sa kadagatan sa Djibouti, East Africa. Ato paminaw mga balita gikan sa kauluhan may tungod ni.
12: At least 139 migrants, including 15 children, have died after an overcrowded boat capsized off Djibouti, while 84 others remain missing. The vessel was carrying 305 people, mostly Ethiopian nationals, when it sank in the waters north of Obok during the night of October 9. as it was headed towards Yemen across the strategic Bab al-Mandeb Strait. And now the International Organization for Migration, or the IOM, it says 82 people survived, with Djiboutian authorities continuing search and rescue operations. A boat carrying a large number of migrants attempting to reach Yemen capsized off the coast, specifically between Bikere and Gudoria. On board were women, men and children. The provisional death toll is particularly high. The IOM says 64 survivors are receiving assistance at a migrant center in the region, and this tragedy highlights the deadly risks faced by migrants who are attempting to reach Gulf countries through Yemen, a country which is already gripped by conflict, poverty, insecurity and climate change, among the factors pushing people to take this dangerous route. Despite growing instability across West Asia, and now IOM says 150 people aboard the ill-fated vessel had previously been turned back from Yemen, but attempted the journey again. In 2025, more than 900 migrants died or went missing along this sea route, as attempts to make the crossing increased by 18%.
0: Orang bahing katos to mga balita nyo na bati, hatod kanato sa Marcella Feeds.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Oras alas 6:35.
2: Kaaso-aso ng mga balita. Dini lang sa Patrol Balita.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
4: Tatna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
5: Hatod sa maintinguhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
6: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
8: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
9: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap, lakas ng tama.

0: na ay ekstra nga panlaban ana ang nailhan ni mong alaksan. Ekstra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
0: Jud! Gipa ekstra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
2: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba ekstra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
0: Ekstra maayo! Aron ekstra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Atong iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka Board of Director sa Buheco Uno, District 8, karong Oktobre 24, tuig 2026. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Lubok, Lila, Luway ug Dimyaw. Iyang ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Engineer Victorio Boyet Sarigumba, kanhi manager sa Buheco Uno Engineering Department. Atong suportahan og iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba pagka Board of Director sa Buheco Uno.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Motor kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, ipamaroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Kabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa kuwang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray, makatabang sa atong kinabuhi.
9: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay Products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas. Pila, pila.

0: drink responsibly.
1: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Munang ako day ang gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas, jud. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag di inyong amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
2: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
5: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
6: Oras sa 6:44, dunay muhatag og panawagan mga higala. Hello, good morning.
7: Hello, morning, Sir Atoy.
6: Good morning. Kisa ni ma'am?
7: Si Helen, sir.
6: Kisa si
7: Helen.
6: Kisa may mo panawagan, kisa may tawagan ni mo.
7: Okay, manawag. Di ako makanang kinsay nakakita ang tasawa ang bitakan. Hog, mangod sa'yo. Huwag ang idudahan dito. Dinlakaw mangod kong ICM. Hinsakay kong multicab pa doon sa Alturas.
6: Uy, naputol man si Helen Castaño to. Ah, sige. Balik lang palihog tawag. Alas 6:45 ang itong oras.
8: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
10: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or a Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue. Bye.

0: Labing lahing katikaran gikan sa City Hall patong paminawon karon si Kai Casinilio Bayuco. Kai go.
1: Gipangandaman na sa City Government of Tagbilaran ang mga importanteng kalihukan isip kabahin sa 60th Diamond Jubilee Celebration sa syudad karong semanaha. Una niini ang pasidungog Employees Recognition Night sa October 14 nga maghatag og pag-ila sa mga opisyales og empleyado sa Dakbayan. Sa October 15, duha ka dagkong kalihukan ang ipahigayon sa Bohol Cultural Center. Sa buntag, ipahigayon ang pasidungog sa barangay alang sa pag-ila sa kontribusyon og serbisyo sa mga barangay sa pagpalambo sa syudad. Sa gabi sa samang adlaw, ipahigayon usab ang Sidlak Investors and Partners Recognition Night diin pasalamatan og pasidunggan ang mga investors og development partners nga nakigtambayayong sa city government sa nagkadaiyang programa og proyekto. Matod ni Mayor Jane Yap nga ang Diamond Jubilee dili lamang pagsaulog sa 60 ka tuig sa charter anniversary sa Dakbayan kundi usa-usab kahigayon sa pagpasalamat sa tanan nga adunay dakong kabahin sa pagpalambo sa Tagbilaran. Live gikan sa Tagbilaran City Hall kini si Kai Casinilio Bayuco, ang friend mo forever. D1RD.
0: Nagpapahibaw ang Bohol Light Company Incorporated nga dunay pipila sa ilang mga konsumidor ang makasinati o pagkapahong sa gahom dagitab karong adlawa. Gibutyag nila ni Cyril Paga, Assistant Manager Customer Care, o Engineer Paulino Almedilla, Vice President and Chief Operating Officer sa Bohol Light, nga ang makasinati karong alas 9 ang takna sa buntag hantol sa alas 11 imidya ang takna sa buntag nga brownout, mao ang ilang konsumidor nga nanimuyo part sa Poblasyon 1 along VP Inting Avenue gikan sa corner M Para Street paingon ngadto sa Lutong Pinoy o nearby residences. Ang hinungdan ini mao ang pagpapahiluna sa installation sa check meter for distribution transformer. Laing makasinati og brownout karong alas 2 ang takna sa hapon hangtod sa alas 4. Ang mga consumidors kuryente sa Bohol Light nanimuyo part sa Poblasyon 1 along VP Inting Avenue gikan sa corner M Paras paingon ngadto sa corner of Lower Katipunan Street og sa mga kasikbit nga mga kabalayan. Ang hinungdan ini mao gihapon ang pagpapahiluna sa installation sa check meter for distribution transformer. Karong umabot nga adlong Miyerkules, October 14, adunay makasinati og brownout gikan sa launas kadlawon hangtod sa lasay sa buntag. Sa pipila ka mga dapit nga ilahang gialagaran hinungdan ini mao ang pagpapahiluna sa installation sa energy station sa ACR. Alas 6:49,
2: ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Unang round sa itong Round Bohol Balita, nagbutyag nga nasikop sa kapulisan sa anti-kidnapping group ang pinangita sa balaod nga nagatubang sa kasong qualified theft si Robogab Willie Maestrado sa iyang detalye.
4: Nangita sa balaod nga nalatuban sa kasong qualified thief ang nasikop sa kapulisan sa anti-kidnapping group. Ang gikatapan na ilan nga usag ka Archie Lacre, 37 anyos, minyo og lumad nga malupyo sa Puro 4 sa Barangay Canayon East sa lungsod sa Garcia Hernandez. Base sa warrant of arrest nga gimando ni Presiding Judge Lindisita Arcamo sa 7 Judicial Region Branch 1 sa kasong qualified thief, gisikop nini ang gikatapan sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Jufail Rimodaro sa anti-kidnapping group. nga nasigpatan diha sa sitio Lanao sa barangay Daoning Syurad sa Tagbilaran. Ang korte nga nagmando sa pag-asikop sa gikatahapan nagtanyag sa pagbayad sa piyansa sa kantidad nga 24,000 kapisos para sa temporaryo nga kagawasan sa gikatahapan, pero sa kasamtangan nakadetain pa karon sa anti-kidnapping group Lockup Jail ang gikatahapan diha sa barangay Bohol ning syudad sa Tagbilaran nga si Archie Lacre. Gikan dinhi sa syudad sa Tagbilaran, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Good morning, ato ni Ma'am Dors Kaloyong, ni MJ Book, ni Lydia Arat, Wilbin Santos, Teofilo Bisi. Good morning, usap nga ito ni Councilors Idi Burha o Plong Ringga. Nadakpan sa by-bust operations sa kapulisan sa Kandihay ang 23 anyos nga gigatahong SK Chairman sa Barangay Kugtong Kandihay na itong Sabado sa gabi. Kasayang sa posisyon nga gihuptan na ni. At ang paminong detail sa report, gikan ni Cel Remolador. Cel, go!
5: Sa lungsod sa Kandihay, gidudahan nga tigpayot sa ginadali nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Kandihay inabagan sa PDEA 7 sa Bohol. At also sa kagipaygayong by-bust operation na itabo Sabado sa gabi dito sa Purok 3 sa Barangay Kanulin, Kandihay. Batok sa suspect nga 23 anyos minyo, gikataho nga usa ka SK chairman. Aga nagpuyo kini sa Barangay Kugtong sa lungsod sa Kandihay. Base sa taho sa kapulisan gibutyag nga positibo kining napalitan og usa ka puto sa gituohang shabu. Kining mga suspect kantidad sa 1,000 pesos. Nasakmit usab sa kapulisan ang laing usa ka puto sa gituohang shabu gikan sa posisyon sa suspect. Lakip na ang cellphone o Honda Click nga motorsiklo nga gigamit ni ini. Gibutyag nga gibanabanang motimbang ato sa 4.39 grams kantidad kapin sa 29,000 pesos nga ginadiling druga ang naipos sa kapulisan atol sa mga anti-illegal drug operations nga gisaksiyan sa duha ka mga barangay officials sa Barangay Kanulin, Kandihay o gasakop sa media. Nanukad gikan sa Campo Dagoy, Dabarker, Cel Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Padayon karon sa ato mga balita, ika 143 nga balay sa paglaom, libreng alagad og balay gitukod alang sa magtiayong senior citizens dito sa lungsod sa Nabanga. Si Ern Pahayay sa detalye.
6: Usano sam kapamilya na kadawat og mas komportable nga Pinoyanan pinagi sa programa nga balay sa paglaom diin ang ika 143 nga balay gitukod alang sa magtiayong Crisanto de la Torre 85 anyos o ganyang asawa nga si Rupina nagpuyo sa Purok 2 Barangay Lunoy Ruma lungsod sa Inabanga. Among balay gitukod aron mahatagan og mas disente og malinawon nga Pinoyanan ang magtiayon nga naa sa ilang katigulangon. Gipadayag usab ang pagpasalamat ngadto sa Bohol Police Provincial Office pinagi ni Police Colonel Patricio De Gay Jr. sa ilang project Libreng Alagad og Balay kaalayon sa maong programa. Ingon man ang mga voluntaryo sa barangay ug tanan mga naimitampo sa maong proyekto. Ang balay sa paglaong project usa ka advokasya nila ni Second District Congresswoman Banban Omintado og ni Gobernador Aris Omintado nga nagtumong sa pagtabang sa mga pamilya na ginahanglan og Pinoyanan og walay igong kapasidad sa pagtukod sa ilang kaugalingong balay. Ipasalig usab sa mga nagpasiugda nini nga programa ipadayon ang pagtukod og mga balay sa nakalilaing lungsod aron mas daghang pamilya nga nanginahanglan nga makabaton og mas maayong Pinoyanan. Kini si Ern Pahayahay, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: D-Y-R-D. Good morning, Antony Kanhi, Gagawa sa Dao, Antony Cornel, Patrick Otol, Panong Ridulia. Good morning. Ni Fidel Lamban, Apari Biwang, good morning. Padayon karon sa atong mga balita, tulo ka mga babae nga sakay sa motorsiklo nakaangkon mga angol sa kalawasan humang gidasmagan sa motorsiklo nga gimaniho sa usa ka minor di edad diha sa lungsod sa Dawis. Si June Gutierrez sa Italia.
7: Hello, dagan Dr. Gutierrez Medical Center, tulo ka mga sakay sa usa ka motorsiklo nga pulos babae humang gidasmagan sa usa ka motor nga ang driver nakadasmag usa ka minor diha sa lungsod sa Dawis. Ang driver sa motorsiklo nga babae gipailang si Shelami Adaptar nga nagkapuyo sa may barangay Katarman, Dawis. Ayaw sa mga bakredir nga inaanga si Bambi Dumado, 51 anyos, o kaneng iyang sa nga sakay nga 17 anyos nga babay nga rumad nga taga-barangay Dao, Dawis. Sa tuwa na sa ilan, itong adlaw nga Sabado sa mga lasiti sa gabi, nga kaneng si Shelami, madung nauntag ini, diya sa may barangay Libaong, Panglao. Lola sa gida nga motosiklo, pag-abot sa may intersection nga bahin sa barangay Dao. Wa makabantay si Shelami nga nay nagahagros nga motorsiklo ug nadasmagan in town kining mga biktima diha sa may tunga nga bahay sa motorsiklo may nundan may ta makabalintong in town kining atulo ug dali sila og rescue sa tuwa nga diro ug dagan des nga Liares Medical Center ug sa tuwa nga pagbinabi ni Police Matthew Sergeant na Marvin Inot Police Alonso sa Dawis.
8: Yamaha Mio sir padong isa sa Libaong Panglao ya kaning Rossi padong sa Tinago Dawis. Okay. Rabot nila sa eskina sa intersection sa Kwasir.
9: Kasi may do?
8: Oo, may do. Mato ang Juan Ring Rossi may bangga sa slip portion sa Juan, Yamaha Mio. Mato natumba ang katong live drive na live driver. Punal daw sa Tarsata. Tawagan to sa mong investigator kay pa-report to the Umbao katong matan ako laki ko niya kamo kung kaya lo magka
9: sito ako
8: sila about that. Oo, say ang bayaran na natin.
7: Ito nga bunta kato ang nasairan kato nga kaning mga biktima kaning si Shelami Adaptar nakaangko yung tawag kaning mga angol bunok sa yung kalawasan o kaning yung inahan nakaangko kaning balik sa may wang bahay sa nga tuhod o angol usap sa kalawasan o kaning 17 anyos nakaangko usap kaning mga grabing bunok usap sa yung kalawasan o pagkaroon pala sa pinigyatiman sa tuwang mga doktor na kato nakadasmag nga usap ka 17 anyos nga taga barangay Untaga Alicia nga tabante o construction worker diya sa Los Panglao atong usap na sayra nga nanausap ko niya sa luwas nga kahimtang ikarang dali matangan sa Galiaris Medical Center sa alerto ng Otseris ang Premo Forever Basta Balita DYRD Saligan sa Balita DYRD.
0: Inyo nabati ang kinatipokang bahin sa itong Round Bohol Balita.
3: Round Bohol Balita, mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita, uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
2: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
10: DYRD. Operation. Operation. Tama.
0: Hello, good morning.
11: Hello, good morning, sir.
0: Kinsa ni sir, kinsa ni?
11: Ako si Daniel Pasan.
0: Kinsa pasyente, sir?
11: Akong mangho, sir.
0: Kinsa may ngan?
11: Marilo Alcazar, sir.
0: Unsa may iyang sakit, sir?
11: Di Giluba sa iyang kaligin taon, sir.
0: Gi, unsa gi?
11: Giluba.
0: Giluba?
11: Oo.
0: Kinsa may galuba?
11: Katong yang kalibin.
0: Nandadak pa na, galuba.
11: Wako kay Bolo, sir. Nandadak pa na ba?
0: Sige. Naroon diha sa hospital?
11: Oo, nasa eh, sir.
0: Sige. Palihok ko na ko o pahuwam ng cellphone na nangyong gigamit sa doon na po ilang ihangyo diha. Watwata lang ko diha, ah.
11: Okay, sir.
0: Okay, palihog ko nung pasa na yung cellphone na nangaduna po ilang mo hangyo sa itong mga naminaw karon. Good morning nga nila ni Kagawad Roberto Batsoy Alba o ni Kagawad Dani Abelianas Kugon. Hello, good morning!
11: Buntag, sir.
0: Hello!
11: Buntag, sir. Buntag.
0: Kisa man eh.
11: elemento ni kisim.
0: Taga-asa man eh.
11: Sa Mangga, Tagbilaran.
0: Kinsa may pasyente?
11: Margarita, dati niya. Isinahan sa kwadyan, kidney sa bato.
0: Ah, okay, sige. Huwat-huwat lang din sa gawas. Palihog pasan ang cellphone. Anang aduna po ilaing ay hangyo dia. Hello, good morning.
9: Hello, good morning, sir.
0: Kinsa ni?
9: Si Wilfredo Kagaanan, sir. Asawa ni Abanan, ni Ami Kagaanan. Ang patin ko, sir.
0: Okay, so may problema sa imong asawa?
9: Anang para sa doon sa laboratory, para sa meter niya, sir. Meter, balik.
0: Okay, huwat-huwat lang din sa gawas.
9: Okay, sir.
0: Pasalan ko na ng usapo diha. Napa may laing isa diha, no? Hello, good morning.
12: Good morning, sir.
0: Good morning, kisa ni?
12: Si Norgaya Domani, sir.
0: Taga-asa mo ni?
12: Taga-Dawis.
0: Unsa problema?
12: Naibuko sa tiyan, sir.
0: Okay, huwat-huwat lang mo din sa gawas. Salamat kayo sa mga loyal donors, mga higala.
12: Sir.
13: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang, First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Altura Supermarket Corporation, Anonymous Lila, Carlos Curtain Shop, Bohol Shipping Lines Corporation, Baliola Family, JF Twin House, Monica Andrea Oliva, ug Istorya Family.
0: Salamat sa tagapurok dos Barangay Dao, Purok 3, Luyo, Sudao, Diamond. Salamat kayo. Og ingo man usab ni si Jiboy Tabera, di ana pod ang iyang 2000 kada semana mga higala sa Rulit Soto Care ni Mutan dili helayo sa Coop Hospital Barangay Dampas ning atong syudad. Good morning ni Sir Leo, ni Ma'am M. Srikina, ni Ma'am Praxidis Mahomas. Og ingon man usab ni Father James Darunday, no, sa iyang 500 pesos ipaagi paghatag og tabang sa STK Diner diha sa Poblasyon 2 sa Atbang sa Soledad Suites, 500 pesos, gikan ni Mamede Bonite. Sa Hisel Bulaluan, nahimutang dili halayo sa KFC Church, walang restaurant diha punuan sa Acacia, mga higala. Mauna ka na ang Hisel Bulaluan. Kinisa ato'y kusap, ang friend mo forever. Mudapit ka na itong tanan sa pagpaminaw sa labing labas ng mga balita sa alas 7, basta balita. DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos, may buntag ka na itong tanan.
14: Kaaso-aso ng mga balita. Dini lang sa Patrol Balita.
0: Alas 7:03 na.
15: Tagna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
16: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na. Sure ka pa.
0: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
17: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
18: This news is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
19: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
17: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
20: This news is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango Bango. This news is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
21: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. This news is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
22: This news is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
23: This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
24: This news is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
25: This news is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.

0: Oras, RRT Worldwide, alas 7 sa isang buntag.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
4: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD.
5: Itanyag
4: sa Island City Mall. Ang DYRD.
5: DYRD.
4: Breakfast News.
0: Higala, may buntag. Kinainausab ang hanay sa labing labas ng mga balita. Sa itong DYRD Breakfast News, sa itong kanismayang tinguha sa Island City Mall, hindi kayo gandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas. Ang friend mo forever.
6: O ginisigli orgulyo ang friend mo forever.
0: Amo hatod sa mga uluhan. Temporaryo muundang sugod og mga adlawa. Ang Jean Air sa ilahang direktang biyahe gikan kani sa Bohol paingon ngadto sa Seoul, Incheon, South Korea.
6: Estudyante sa Baiso nga mo'y suspect sa gamong hulga sa pagbamomba sa tulo ka mga universidad sa Tagbilaran, mapasakaana og kaso karong si Manaha. Humanakuha ni Mayor Jane Yap ang aksyon sa PNP Chief General nga si Jose Nartatis Jr. aron matumbok ang tinubdan sa hulga sa pagbamomba nga gipost diha sa social media.
0: Samtang administrator sa Facebook group ang nagtugot sa estudyanteng ma-post diha sa social media ang bomb threat. Investigahan kini kung aduna ba'y tulubagon.
6: Gilusan niya doon sa Bado ang Grow Banana Projects sa nagtumong kung nagtumong sa pagdasig sa matag panimay sa pagtanom og saging isip dugang pagkaon.
0: Nagpagawas og warrant of arrest, hold departure order in Sandigan Bayan batok sa gitangtang mayor diha sa lungsod sa Duero nga si Altaculad.
6: Sa atong police report, nadakpan sa by-bust operation ang 23-anyos nga gikatahong isa chairman kun SK chairman sa barangay Kugtong Kandihay natong Sabado sa gabi.
0: Bulanong Obispo Eli Ayuban sa Diocese sa Cubao, Quezon City, nanawagan og suporta sa lakang aron sa maundang na ang political dynasty dinhi sa Pilipinas.
6: Pamuhunan sa Bohol, may kabat og 16 bilyones ka pesos gumikan sa mga dagko mga solar farms nga gitukod dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Kini sumapa ni Gobernador Aris Amintado.
0: Mga turista gikan sa Japan giliho karon sa Kapitolyo og sa private sector aron sa madani pag-anhi ngani sa tong lalawigan sa Bohol.
6: Andam na ang Christian concert sa sikat nga MJ Flores Tiffy karong Miyerkules sa gabi diha sa Bohol Wisdom School Gym. Sa balitang regional, 45 ka kilo nga shabu nasakmit sa duha ka adlaw nga drug by-bust operation dito sa Dakbayan sa Sugbo.
0: Samtang sa kauluhan, gilauman na aprobahan karong adlaw sa House of Representatives ang gisugyot ng 7.2 trillion peso budget alang kani sa tuig 2027.
6: Gikumpirmar sa Department of Justice nga gipahigayon na ni atong Oktubre 9 ang investigasyon sa kasong obstruction of justice nga gipasaka sa PNP CIDG batok ni Senador Ruben Padilla.
0: Samtang sa gawas sa nasod, mato ni US President Donald Trump, nagkauyon ang Russia o Ukraine nga hunungununa ang pag-atake sa mga pasilidad sa enerhiya.
6: Sa paugnat sa kusog, usa si Alex Ayala sa mga seeded players sa Wuhan Open nga nakatagda karong adlawa hangtod sa 18 dito sa Wuhan, China. Sa palitang artista, nikatap karon ang taho nga mobalik sa pelikula si Willie Refilyame.
0: Mga katong mga uluhan sa atong mga balita. Ang kompleto detalye sa mga pagbalik.

0: O karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa ato mga dapit, temporaryo maundang sugod mga dawa ang Jean Air ang ilahang direktang biyahe gikan kini sa Bohol paingon sa Seoul, South Korea. Kompletong detalye alagan Ray Tutas.
1: Temporaryong giundang sa Jean Air ang ilang direktang biyahe gikan sa Bohol paingon sa Seoul, Incheon, South Korea sugod og mga adlawa October 13. Gikonfirmar ni Bohol Airport Manager Pog Sibanyes nga kagapon ang katapusang biyahe sa Jean Air paingon sa Incheon. Matod sa mga report,
2: temporaryo lang ni kining kwan suspension.
3: Ang Air Asia mao po gihapon?
2: Ayon sa atoy una ang Air Asia og kanang undang sa ilang flight. Temporaryo suspension og kanang ang una kaso nila is katong ining crisis nga nahitabo ko na to by next year balik na nila. Pero dapat bilhin na itong Jin Air how Jindro Air ganyan biyahe sa Busan o Incheon.
1: Ang temporaryo nga pagsuspenso tungod sa mga seasonal network adjustment, fleet management o mga airline consolidation. Ang Jean Air gilauman nga magbukas pag-usab o magpadayon sa operasyon nini sa 2027. Hinoon, maton ni Banyes, ang ubang mga airline magamit gihapon alang sa direkta mga biyahe gikan sa Bohol paingon sa Incheon sama sa Jeju Air. Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
4: DYRD. Good morning ni Hovincio Inking. Naminaw karon sa DYRD Ruel Rosas, Paulita Bantol ug iyang banada sa Dambas. Good morning. Si Jesse Boy Dugoy, Harry Dugoy, si Rilo Dugoy o si Joseph Maslog ug Geraldine Maslog. Estudyante sa Baiso nga may suspect sa gihimong hulga sa pagpamumba sa tulo ka mga unibersidad sa Tagbilaran, mapasakaan na og kaso karong si Manaha. Humanakuha ni Mayor Jane Yap ang aksyon ni PNP Chief General Jose Nartates Jr. ar matumbok ang tinubdan sa hulga sa pagmamomba nga gipost diha sa social media. Atong paminawon ang report ni alagad Ray Tutas.
1: Nailhan na sa mga otoridad ang 18 anyos nga first year student sa Bohol Island State University kun Baiso nga gikitahong responsable sa pinakabagong bomb threat sa social media nga nagabalda sa operasyon sa Holy Name University, University of Bohol og Baiso. Matod ni Tagbilaran City Police Chief Lieutenant Colonel Joey Milliari Bicoy, mangayo pa ang kapulisan sa pagtugot sa korte aron makuha ang dugang ebidensya og mapasaka ang formal nga kaso batok sa suspect ubos sa Presidential Decree 7927 o Anti-Bomb Joke Law inubanan sa may kalabutang cybercrime prevention.
5: Ang possible charges na may idea is ID number 7927 or Anti-Bomb Joke Law o Article 282 sa Revised Penal Code o NATO o in relation sa Republic Act 10175 or cybercrime prevention. So nakatay coordination sa itong fiscal cybercrime unit o sa itong investigator Bureau of Preparing appropriate charges sa itong suspect.
1: Sa press conference nitong Biyernes, si Mayor Jean Yap mingon nga personal siya nga nangayo og tabang sa liderato sa PNP nga miresulta sa gilusad nga investigasyon sa Regional Anti-Cybercrime Unit. Samtang padayon usab nga gimbestigahan ang nangagi mga bomb threats sa mga campus, mibasalig ang Baiso sa hingpit nga kooperasyon og giawhag ang publiko nga musalig lamang sa opisyal og napabatudang impormasyon. Gikan sa City Hall, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
4: DYRD.

0: Trabahante sa Major Pharmacy, good morning. Naminausap ka na ito karoon si Kagawa T. Butalid, Charles Cabalit, si Giselle Operio, Jansel Operio, o Stella Cabalit Operio. Sa balitang regional, mukha ba sa kinatibok ang 45 kakilo sa gituuhang Shabu? Nga doon ay gimanaban ang tibuo kantidad nga 306 million pesos ang nasakmit sa mga sakop sa Perea Safan o Bansa Kapulisan o mga kaalyadong ahensya sa duha ka sunod-sunod nga bypass operation dito sa Dakbayan sa Sugbo, sud lang sa duha ka adlaw. Ang pinakadakong nasakmit na hitabo dito sa Arca Street, Barangay Mabolo, Dakbayan sa Sugbo, niadtong Domingo sa buntag, din 41 ka kilo sa Shabu nga nagkantidad og 278.8 million pesos ang nakuha gikan sa usa ka habal-habal driver. Kini na ang labing dako nga nasakmit nga illegal nga drugas sa Central Visayas sukad pa ni atong tuig 2016.
1: Pahintang sa panahon, humanay ni

0: WDYRD Weather Report.
1: Para sa alakas panahon, ito paminaon si Leonard Samar, ang ikan si lokal ng botas. Pag-asa, may botay, Mr. Samar.
2: Ani akin yung pinakaulay kalambot sa kahimpang sa panong panahon karong adlaw. Doon na tayo monitor o gibantayan nga bagyo nga naasa gawa sa far or outside Philippine area of responsibility. Sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang tropical depression nga naa sa gawa sa far or outside Philippine area of responsibility, gimlabana kini basis tanang available ng mga data, ana kini may mutang sa 3030 km east of Central Luzon o ana kini sa coordinate nga 16.6 degrees north, 150.5 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga dunay gikuskon nga makabat nga tuna sa 55 km matagtakdado sa sentro, o gadon na kini gas dinis o mga pagkuros sa angin nga makabat nga tuna sa 70 km matagtakna. O kini nagairog sa direksyon, aminhan iminang kasagpan or north-northwestward slowly ang iyang pagirog. Samtang karong mga panahon na, base usap sa pagmanabana, kini maong bagyo, ubos ang iyang chance nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility. O samtang kini maong bagyo, wala usap kini direct epekto diri sa ato sa nasun. Samtang ato ang mga sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na or karong adlaw, una kini gitawag Intertropical Convergence or ITCG nga nakaapekto sa Southern Luzon, sa tibuok Kabisayan ug lakip na sa Mindanao ug samtang lain nga sistema kini gitawag easterlies o hangin nga gikan sa silangan nga may nakaapekto sa silangang bahin sa Northern ug Central Luzon ug samtang ikatulo kini northeasterlies wind flow nga may nakaapekto dito napitan sa may extreme Northern Luzon. Samtang ato ang forecast karong adlaw, ang Bicol region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island region, ug lakip man sab ang Central Visayas, ug ingon man sab dinhi sa tong probinsya sa Bohol, mga kalungsuran ug lakmian sa Tagbilaran, ug ingon man sab itong dapita sa may Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Leyte ug Southern Leyte. Karong adlaw makasinati kitag maragumon ang kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpanulupa kilat. Gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang Batanes ug lakip na sa Bamboyan Islands, makasinati usab ug mga makasinati ug maragumon ang kalangitan ug gidobanan sa mga pag-ulan, gumikan sa northeasterly wind blow. Samtang ang Metro Manila, Calabar Zone, Central Luzon,

0: Isabela Quereno Nueva Vizcaya, Benguet ug Pangasinan. Kining mga lugaraw sa makasinating maragomo ng kalangitan ug anunay katag ang mga pukulan, mga pagpanulpakilat gumikan sa Easterlies o hangin gikan sa Silangan. Samtang ang bangbayan sa Kabisayan lakip na sa ang bangbayan sa Mindanao ug ingon man sa ang bangbayan sa Luzon karon lang makasinati laman ang mga pupanag sa pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay maragomo ng kalangitan. Ug inumanan sa panagsang ang mga daklit mga pakulan, mga pagpanulpakilat gumikan sa ITCG o gingom sa kining mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan nga hangin nga nagagikan sa amin ng Silangan o paingon nga ito sa Silangan nga may mopslabi dito na pita sa may Northern Luzon, Central Luzon, Western Section sa Southern Luzon o samtang karagatan usab nining mga lugraha kasarangan ang mga pagbalot. Samtang laing nga direksyon sa hangin nga mahinay o ngayon na sa kasarangan nga nagagikan sa Silangan o paingon nga ito sa habagatang Silangan nga may mopslabi sa Tibo Kabisayan ug lakip na usab din sa itong probinsya sa Bohol o gingom usab ditong napita sa ubang bahin sa Luzon. Samtang laing nga direksyon sa hangin nga mahinay o ngayon na sa kasarangan usab nga nagagikan sa habagatang Kasagpan o paingon nga ito sa habagatang Silangan nga may mopslabi ditong napita sa Mindanao. Ug samtang karagatan nining malugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Dinhi sa tundapet sukod sa temperatura magasukad sa 25 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5:31 sa kabuntagon ug mosalop sa kini sa may alas 5:28 sa kahaponon. Dinhi ra lang kutob kini nagaikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Borada Station, Leonardo Samar, Bayong Buntag.
1: DYRD Weather Report.
2: Inyo na bati ang DYRD Breakfast News. Ito kini sa mayang tinguha sa Island at City Mall. At ang indugang balita din is DYRD, ang radyos katawahan. Nakang salamat at mayong buntag.
3: DYRD Nag-una sa mga balita.
2: 7 minuto sa lipa mag-alas 8.
4: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
6: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
7: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
6: Time check is brought to you by Van Willar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Van Willar.
8: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga drug. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
6: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa.
8: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilang.
6: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
8: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
2: Dugang na unang balita sa mga bahin sa atong nasod, gipaspasan sa Balacanang ang pagpangandam sa gobyerno bato kani sa posibleng grabing epekto sa Super El Nino. Kinigdugang ang balita ni mabati humani ini.
3: DYRD Kinaham Kanuna.
9: Arita sa dugang mga greetings, good morning. Maing buntag ni Claire Atilio, Crystal Warren, Chia Tumada, Mary Joy Javier, Mary Joy Bacalso, good morning. Jacqueline Danas, Jumel o Janelle Galindez, Pedro Solihon Jr., Romel Digal, Ruel Inamak, Sheila Argado, good morning. O si Inti Bumpo, good morning. Maying buntag usab ni Ma'am Annie Lupos, Sir Ulim Lupos, Romualda Garasuta, dia sa lungsod sa Maribohok, Kakay o Kiking Alminia, dia sa Maribohok, si Harith Inting Sepe, naminaw karon Ma'am Harith Inting Sepe. Sir Jimmy Sepe, naminaw po. Mahil Kiwag Aranton, good morning. Dr. Ronald Inting Pumatong sa Dar Bohol, o yung mga kauban naminaw. Ma'am Angga Milo, Sir Sammy Milo, nagtanaw sa telebisyon. Sa lungsod sa Albor, o gihang pamilya. Grippy Alas, Ma'am Grippy Alas, Nitnit Pansito, Zutika Imado, dia sa Laya Baclayon, good morning. May muntag usab ni Ma'am Elma Teruel, Sir Romy Teruel, Emerson Pinos, Sir AJ D. Guzman, Sir John Maraginot, good morning. Good morning natong tanan.
10: Way palinay, DYRD kanunay.

0: ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil og katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Mga pinangga, si Doc Bry kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Cafe. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol, EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang anda.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
12: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko at tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
13: Sa Panginoon.
12: Una po, isa Panginoon.
14: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: at ilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
3: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
5: Uy, what ako!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan!
8: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
9: G22 here! Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
10: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
11: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
13: Vitamin D complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nalay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BBD. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: D-Y-R-B. Balita, Balita, Pilipinas.
1: Kining Balita Pilipinas, ito ganito sa BGY Enterprises Incorporated. Nagabaligya kanis sa mga bateryang Motolight, mga plumbing fixtures, sa kubos nga presyo, BGY Enterprises dalan lower minting dakbayan sa Tagbilaran. Gilauman, aprobahan karong adlaw sa House of Representatives ang gisugyot ng 7.2 trillion peso national budget para kanis sa 2027 sa third and final reading. Giaprobahan usab sa Kamara ang budget sa ikaduhang pagbasa ni atong Oktubre 8. Apan pipila usab ka mga kongresista ang nangutana sa mga pag-usab sa allocation nga nagkatidad kining binilyong peso. Gipangayo usab nila mas detalyado nga pagpatinaw sa pipila usab ka mga pundo. Giripinsahan sa liderato sa Kamara ang proseso sa paghisgot sa budget. Lakip sa mga priority ang edukasyon, panglawas, tabang sa sektor sa transportation. Andam sab ang Senado sa paghisgot sa gisugyot nga budget. Kinanglan pa kini aprobahan sa Kongreso o pirmahan kini si Presidente aron mahimo kining balaod.
2: Gikumpirma sa Department of Justice nga gipahigayo na ni atong Oktubre 9 ang investigasyon sa kasong obstruction of justice nga gipasaga sa PNP si IDG batok ni Senador Robin Padilla kabahin sa pagtabang niya ni Senador Bato de la Rosa. Suma pa ni DOJ spokesperson Polo Martinez nga nakatakda ang sunod nga hearing karong Nobyembre 6 ning tuiga. Kaniatong Septyembre 25, personal nga mitambong si Padilla sa unang hearing apan wa siya nakasumeter sa encounter affidavit.
3: DYRD Radio Balita. Balita.
1: Dugang Balita Pilipinas umani.
0: D-Y-R-B. Balita, Balita, Pilipinas!

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kini nga balita Pilipinas sa tuganato sa Tire Queen Goodyear Service. Like your first stop in first class tire service. Dalan Binancio Pinting Avenue, Nakbihan sa Tagbilaran. Gipaspasa sa Malacanang ang pagpangandam sa gobyerno bato kanis posibleng grabing epekto Super El Nino. Gimando usab ni Executive Secretary Ralph Recto ang mga ahensya sa gobyerno paspasan ang paggasto o niya pagpalit o mga gikinhanglan kagamitan ng supply priority. Ang pagsiguro usab sa igong supplies pagkaon o tubig, pagtabang sa mga mag-uuma o nga mangingisda o pagpanalipor usab sa supplies kuryente. Gisuportahan sa Guinness gobyerno ang mga programa sa irrigation, cloud seeding, panglawas o tabang pinansyal sa mga apektadong nga pamilya. Gilauman, mahimong mas grabing El Nino sa umabot ng mga buwan, magpadayon kini sa unang katunga sa tuig 2027. Gipaniguro usab sa Department of Agriculture, igo pa ang supply sa bugas, karne o mga utanon.
3: Gipangamping sa Philippine Embassy sa Riyadh ang Philippine Consulate General sa Jeddah ang mga Pinoy dito sa Saudi Arabia gumikan sa grabing tensyon sa nahisgutang nasod sa mga rebuilding Houthi nga kaalyado sa Iran. Gitambagan ang mga Pinoy nga magpabiling alerto muli kay sa mga lugar nga adunay posibleng peligro ug magpabilin sud sa Pinoy-anan kun adunay ipagawas nga security alert. Gitambagan usab sila nga musunod sa mga direktiba sa Saudi Civil Defense o guban pang otoridad kabahin sa ilang kaluwasan ug sa ilang seguridad.
4: DYRD Radio Balita. Balita.
2: Atong oras sa alas 8 sa buntag, balita sa gawas sa nasod ug paugnat sa kusog humanin.
5: DYRD. Balita. Balita. Pilipinas. Ang atong unang duawon alang sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo, uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
2: Balita sa gawas sa nasunod na ito sa Tire Queen Goodyear Servitech. Matod ni U.S. President Donald Trump, nagkauyo na ang Russia o Ukraine na hunungon sa pag-hunungan usa ang pag-atake sa mga facility sa enerhiya. Apan gikonfirma usab ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky, magapadayon gihapon ang mga pag-atake sa Russia sa mga pasilidad sa enerhiya sa Kiev o Kharkiv. Andam usab ang Ukraine nga mo hunong sa pag-atake sa mga pasilidad sa enerhiya sa Russia kun buhaton usab kini sa Moscow apan wa pa makonfirma ang hingpit usab nga paghunong sa mga pag-atake. Gikan sa DYRD Bull Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa paugnat sa kusog.
3: Usa si Alex Ayala sa mga seeded players sa Wuhan Open nga nakatakda karong adlaw hangto sa 18 dito sa Wuhan, China. Pagalauman nga hopta niini ang number 13 seed sa nahisgutang WTA 1000 nga torneo. Dili susama kani adto kundi in nakasiguro si Alex Ayala sa second round gumikan kay kini seeded dili mahatagan ang PITN star og opening round bye. Mao nga kinahanglan nga mubanat si Ayala sa unang round aron makasul sa ikaduhang round sa torneo. Bugtong 56 lamang ka mga magdudua ang inaas sa main row sa Wuhan Open itandi sa ubang mga WTA 1000 tournament kundi in adunay 96 ka mga magdudua sa listahan. Sa balitang artista, nikatap karon ang taho nga mubalik sa pelikula si Willie Ray Filiame. Nasairan nga duha na ka pelikula ang giplanong buhato ni Willie pinagi sa GMA Pictures o Mavericks Productions. Kahinumduman nga nakikbigom si Willie Ray Filiame kauban ni Anet Buzon sa Kapuso Network o producer sa Mavericks. Productions nga si Erwin Blanco. Posibleng si Erwin Blanco usab ang direktor sa usa sa mga proyekto ni Willie Revillame.
2: Sa ito nga serbisyo publiko, pahibaw sa kamatayan usab ni Charity Remulador Bustamante, namatay kanin niya itong Oktubre 4. Ang iyang haya na karon di Spurok ka uno dao ning dakbayan lubong paghimuon og mga adlawa Oktubre 13 sa alauna sa hapon human ang misa rikim ang lubong adto kini sa Dampas Cemetery ang nagpahibaw ng pamilya pinagi usab ni Atoy Kusap. Bukti sa peso itandi sa dolyar mga salapi sa kalibutan ng mga gudloa.
3: Ang US dollar sa 62 pesos og 76 centavos. Japan yen 38 centavos. UK pound 83 pesos og 5 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos og 99 centavos. Canadian dollar 44 pesos og 12 centavos. Singapore dollar 49 pesos og 2 centavos.